trabaho na ayaw mo pag-expect, gayo pagtrabaho ang isugutan. Eh, hindi ginakasandigan pa mga higala pag ayaw ang sinyuhay nga. Makitrabaho rin ka. Eh, balikon ko lagi mga Ikson. Sa Pilipinas, mga higala, gamay ang trabaho, daghang graduado. Isang ganitong uban mga higala nga nagraduado nga atong 2020 pa. Na antod karon ang uban mga higala, pag-inin tayo mga katrabaho. Ang uban gani dito mga Ikson, wala. Nagagawa na lang, minyon na lang tani kay para mapuslan ta ang atong pagpakabuhis kalibutan, minyon lang. Oh. Eh, waman. Eh, pang-apply dito mga higala, na di igin mo dawat kay nabi na dito mga Ikson, way klaro experience. Nilipog ka dito mga higala, exemptional mga higala, imong talent and skills. Pagtanaw pa si mong grado dito, oy, si Kwan man, ka nang stress man, oh. Di ba sa college, ana? Pero sa senior high, basig 75, ana? Iyan maning, imong grado, although di man nabasihanan sa skills o talent mga higala ang imong grado. Pero mo, lagi kung naaka na, na makita sa actual. Kaya usually mga higala, pag pang-apply ni mo, di man na makita. Oh. Di pa man na makita mga igsoon dito. Ang makita pag nila ang imong scholastic record. Maura gina makita dito pag dala oy. Kasi ma-underestimate ka. Kaya may uban dito nga dili maayo sa ilang scholastic records mga igala. So, pag-ando dito sa performance level yun. Dito gin mga igala sa actual. Uy, gwapo man mo trabaho ni. Saan man eh, kanabang naman na skills, na talent. Saan na mga igala. Mantanang higayon kung maigsoon nga dias record kay bas hindi siya panahon dito ng isko din bulak-bul lang ba kanabang pang kumkwan ang kang compliance purposes na siya. Yeah, later on dito mga igsoon pagka trabaho na nag-enhance always man kang buhi pagkas kalibutan mga igala there's no such things mga igsoon nga maunda na kapagtuon continue gila mga igala ang pagtuon ni mo at buhi pagka kami na ginaning natan nga natan sa profesyon kanang pagpanibya. Walay kuan na kanang walay paghunong may galas pagtuon. Bisa pa mingo bao na magutan pagita na gutang kuan kanang magsisibya. Walay na na. Actually continue gid mga igalang pagtuon. Eh once mo undang kas pagtuon may gala maundang sa didto mga igsoon ang ingon tag imo mga kaybalo. Unya kay nag keep changing man mga igalang kalibutan. Kay mga kebalo na itong obsolete na sa magkakaroon. Even gaya itong mga balaod, daghang balaod itong obsolete na sa magkakaroon. Kaya nili inaapplicable mga igala. Eh ka na lang daan mga igsoon ng criminal liability mga igsoon sa ingunta nga mga minors under sa Juvenile Justice and Welfare Act. Obsolete man ang idara. Kaya ka ng 15 anyos karon mga igsoon. Kung tanaw na ninyo kakifay, wala naman na, di man na para sa una mga igala nga inusinti pa ng mga idara. Karon di na oy. Kana nga mga edad, karon may gala, daghan na kaybalo tungod sa moderno mga kaymanan. Mas dagan pag nagkaybalo na ito, mga gala. So ang pagsabot sa sayop o dili, na ano na, sayod na sila nila. Muna nga dapat, din na sila eksempten. Eh, una-una alang gali, sa RPC sa una may gala, 9 years old below naman ganito. Kaya sa unang panahon, pag mingong kag 15, 9, ah, inusinti gina may gala. Kita dito mga kaki-five mga edad tag 15 dito mga Ikson, di pa man tatigrip. Kapag kita mga buhot. Ang uban dito mga igala nga, apil-apil mata ng Chinese garter. Wapay mga kuhan dito, kanang mga deron mag Chinese garter. Kapag kita mga buhot, wapoy malisya, kaya pa may mga buhot mga igala. Karon, wana. Inana mga idara mga Ikson, wana. Kanabang mga kuhan na, katunag, sumusumoy. Natuwa sa una, sumusumoy, pero Julin. Okay, enough. Among edad sa una, kakipay, pero eh. Kabao mamin mo sumusumoy, pero Julin ba? Diba sumusumoy, may sumusumoy ang Julin? Karon, wala, wala naman ay Julin. Lain naman na sumusumoy karon kay... So, kaya na sumusumoy karon kay... Sina Hulbot man! Lain na! Eh, actually, practical mga igala. Ang edad, 15 karon mga iso. Wala, kabalo na yun sa mga... Kabalo na sa kalibutan o sa isayo o sa dili. Pili para sa una. Malikon ko lagi mga Ikson. Sa una, 9 years old below, ramagani itong ingontang full exemption mga igala sa criminal liabilities nga unang panahon pa ito. RPC guni. Unang panahon pa ito. Inusintig yung mga tao. Inusintig yung mga bata niya. Karoon hino na igala nga nag-evolve na mga kabataan daga nagkahibaluan. Hihi mo na hinong 15. Obsolete actually na siya mga igala. Obsolete na. Di na-applicable ka naman ako na. Naman na itong giingon mga Ikson.
Sa Natans Panabaho lagi, keep on studying.

0: dayon sa pagtuon. Kay maobsolete man ang imong kabalog, di na ka magtuon, stagnant man. Adi na ka ka-adapt mga igana sa moderno nga panahon. Muna kinahanglan dito mo adapt ka. Kay matod lagi sa panultihon mga igana. Dili dito mga gamhanan, dili ang mga kusgan, dili ang mga isog dito mga igana. Ang musurvive sa evolution. Ang musurvive mga igana, ang maka-adapt sa evolution. Mauna siya. Kamisag ako mga igana, for example, nag-adapt mga evolution sa moderno nga panahon mga igana. Kaya sa una nga kung naandan mga isod, sige rin magpa-high blood. Oh, mau mo na. Mabay na old school, diba? Sige rin pa-high blood. Kakipay mo rin. Eh, sa kinsa na lang, makikitaan dito, kasaban. Tagsood dito mga higala sa analysis board. Suko na, high blood na. Oo, kita dito mga higala nga na may ok-ok yung skilid, kasaban. Sa nga ako, kano na mali dito sa analysis board, ako ko. Kamaan. Oh, sabi kayo. Kaan na sa una mga higala old school. O, nagka-moderno mga higala. Kita mangod nga mga matay may maminaw kay may high blood na mga matay pagka liwado man manang ang uban na nag-evolve mga igala. Oh, labi na kay nanay Sukmid. Nanawag ko ng Sukmid nga ang mang sos magseryoso ka di untan ano mo lain bitaw ng Sukmid no. Alungon ni mo dito mga igala. Okay, kini si Kaki 5 na tan ang atong diskusyon garo may tungod ni ini na ana dito ay sos why pero imo lang ihihian na nag-ius ihihian oy lupigon na gitong mga labing hinaguan diya sa puspos na nagyan nag-evolve mga igala manang even sa radio nag-evolve mo naga kung wak mo naanan ano nga tong komentaryo mga igala dala kabuang mamaning evolution mga ison evolution sa gingontang komentaryo program evolution. Nara gyapon ditong essence nga malabad gyapon ang subject sa komentary kay subject man mo mulabad gyapon ning ulo pero ang naminaw di na malabad ang kanto na lang gi-attack mo malabad nao na apil man na maminaw malabad kay laliman ka nga sige lang kasuko gud buntag pala nasuko na may gala mo pa pagmata pag on radio nga saba na koy ginuo ko bad vibes lang nga naminaw oh init ng ulo mo na nga. Pakutaw kami, suko po na maminaw. Asa ba kami? Kadugay ba lang kami? Eh, madaman dito, sige paminaw kayo. Sige magkasuko. Karoon na evolve gamay. So, malikon ko. Kinahanglan ang evolution sa mga igala. Manang nga, magtuon lang kanunay. Ramot lang inyo, nga lantaw lagi ninyo mga igala, magka-enhance mo daw kay Balo para sa mo kulihyo. Ako, uyon ko na mga igson. Itong sa mga plano gin nga mo kulihyo, makatabang ang senior high. Pero kung work-based ang inyong gilanto, senior high, ayaw mag-expect, anak. Hindi na may tabo, mga ison. Eh, sambay, kako na nabasaon ninyo mga mensahe nila. Kano tatuan, mga igala. Pero ako sa mong pasidanaan dito, mga ison. Para din ninyo malimtan, mga igala, kaya importante sa unigayo. Labi na, kaya daghan ka rin, mga igala, ipang trangkaso kay atong niaging adlaw. Gaming ulan-ulan, yamu init sa buntag. Daghan gitrangkaso dito. So mo na kung gitangkaso, gani mo mga igala, gisip on, giubo, napay panakit sa kalawasan mga igala. Taas kayo yung mong hilanat mga igson, yan nilampas na gatulukad daw. Posible bakterya na na. Kaya ba nga, mingol ko, balik-balik mga hilanat, ani. No? Tumartambal, maulian, balik na saan, pagkagabi, balik na saan. Kaya nga hilanat mga igala, posible ang kurs na na bakterya na. O di ba ka virus? Labi nagkatul-katul na imong tutunlan dito mga igson, nagoy ka. Katulan ng katul-katul, dili ka nang nasa liog, nasa singit-singit kay Buni man na, di yun. Hindi na siya. Katulan mga igala, no? Ay no, kuhan man na, funjay nga po na. Magamit nga po ng D3 bio na. Funjay may inunggan na ng katul-katul sa mga singit-singit. Labi na mga igala, mawa na yung panglasa. Viral infection na na. So gamit na mga igala si D3 bio tungod sa mga igson sa medium chain. Triglycerides mga igala. Gikan sa extra virgin coconut oil. Makuha na diya. O niya ang mga properties na may son. Mga mo gama sa monoglycerides, monolaurin, may gala, monocaprin, o ang monocaprin. Mga mo na iyang process, mga mamugna dito sa mulawas. Na mga na sila epektibo, may gala, pampatay sa virus, magiging awas virus o mga bakterya. Natural na bahagi. Hindi na kinag-resita. Natural na bahagi ni. Kaya labi ng parisan pag ismaitising na muling-on sa imong immune system. Apaits kay mga igala ang imong depensa sa lawas. Kung na inanag kasigurado mga igson pag naka D3 bio ka. Ang proteksyon nimo mga igala, wag yung problema. Batok sa mga viruses, mga bacteria o fungi, mga pathogens. So, siguruhan, naka B3 bio ito mga igala, labi na kay nanaraba po yung hantavirus nito. Proteksyon na to ang B3 bio. Sanay, kaya yung mga testimonya na nagamit yun sa B3 bio.
1: Masay, mong kompleto ngalan o taga-asa, pila pa rin mong edad?
2: Pili, Ma'am Sano. Ako edad, 74 o 75 na. Para ko lang tuyo doon sa Agora, bang sa police station.
1: Naiyon sa mga produkto sa Clinical Alternativo
2: ako, na ito? Ako mapalit kong dire, D3 Bio, MyTC o DTX. Nalapa pa ko DTX dito, D3 Bio pa man, upuwaan ang nakukurot ako, MyTC. Mao sa kung palit kito kung taman kung anhi din eh pinahina na kung maklay pa ingon din eh.
1: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw dakong pagtuo nga nakatabang si mong panglawas.
2: Okay man, maayo man di ba yak ayo kapuyon makaino magay ko bitri bayo kaino po paiti sila maayo na akong kaon mo na pero minti na akong kaon.
1: Unsa man imong makastorya katong gusto pa mo palit og musulay nga wala pa kanis klinika
2: dalta. Katong wa pa makasulay og inom og bitri bayo palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ako lang, pila na katuig na kung pinalit aning D3 bio. Kaluyan ko sa Ginoo, ako masakiton ng ikor, ako sakit hard, operahan ko, ako nagpa-opera. So kaluyan sa Ginoo, iabot na lang kung tulog ang tuwikan, ino-operahan ko. Moro mang yapon. Kasi hila, di ka mawalaan ang D3 bio.
1: Salamat, Kenay.
3: D3 bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio, ayaw kalimot, mga ikala, protection sa atong kaimsog sa panglawas. Pwede mga minsay, kaya it's time to say goodbye na. Sir Imot, good morning, kanimo sir. Man, sa best friend ko no, ang iro, mga ikala, isim natsa. Kasabay na dyan na sila sa laaw ng mga bata. Matod pa, mga ikala. Kamalagi, wa may problema, yun mga ikson sa iro, basta responsible pet owners, yun. Dangyan kita, makasayin, matasong kaugalingon. Ako, wa mo ko iro, mga ikala, although ganahan yung kong iro. Pero di man maatiman, wala ta sa balay. O, lisod kayo mag-atiman, wag ganit ay kanabang nag-pad lang ta. Kung di kaya mga Ikson, for example, di naman ninyo makapag, di na ganin mo halos magkapagkaon sa kaugalingon niya. Napairo. Di natural, di yun na, di mo mapakaon po ng iro. Yasa man na kung di magkakaon sa mo, doon ang silingan. Gipabuhi naman ang silingan ni mo. Ana, ginawa'y problema na. Sige, salamat ha, Sir Remote, ang Sir Richard. Salamat, ganin mo. O niya, di po si Mother Angeline, salamat. Ma'am Merlinda Mugis, good morning ma'am, di asmulwa. O niya, good partner, always yun eh. Good morning, partner. Lablab ka niyang ko, lablab. O niya, si Ma'am Bea, si Sir Fred. O niya, sa Maya Consolacion area. Niya, sa Maya Puntod area. Ang baguhay na itong mga ilhan, mga Ikson, ng mga vendors niya sa Maya Boulevard. Now, ni sila ganon. Sir Fred, Ma'am Bia, salamat. Wala tayo oras, mga Ikson. O, Bandonia, 11 Mbps. Libertas, Susunde, Anima, Demokrates. Ang kagawasan sa pagpareng may espiritu sa demokrasya. Talk K5, Natan Sarmiento, Baig Buntag, Kanatuntunan.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Baig Kumso!
3: K3 Bio!
6: Nakoy ba diri pero lagong lumbo.
1: Unsa mga produkto sa Clinical Alternativo ang imong gipalit?
6: Okay naman pero na pera na toy kidney. Pera ko. Salon sa after na bilat ta ko. Maintain ko lang.
1: D3 Bio.
6: Unang maintenance ka po sa kidney.
1: Sa paggamit mo sa D3 Bio, unsa man ang nakahatag sa D3 Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
6: okay man normal man ang
1: normal. So miangay ang imong lawas sa D3 Bio.
6: Okay pun kay naman ko maintenance.
1: Kidney stone.
6: Kada pa diyan na rin.
1: So okay na.
6: Tapos mo niya pag buwan man. Eh bago ko na po to sa kidney and papasok sa kanang dali kitong nga buwan.
3: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitro Vino Continuo. Kalita ka si Bugyo, kung kailan ako ko sa kabalan. 62. Mighty C, o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, 1 hood. Ngayon, para po na medyo kanta sa atong immunity, Mighty C kay medyo atong dati pinasakong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, masin, mong ginyong kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, o yung mindas buhit na kita, mag-power tree yung takay. Yung power tree, yung morga na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna ako ni Mungin Pirmo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: masakit ang tiyan, Magclinica Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Magclinica Sport Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinica Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
1: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: I dare go.
6: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi iCare ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, iCare talaga.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong-mayong adlaw sa tanan, labi na sa itong mga suking tagapamati ng itong programa Ang Kasayuran sa Mayang Panglawas. Ato japon kanyo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inyo japon makaubanin ninyong alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Wisini Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Makigawan nga kaninyo alang sa pag-isgot-isgot dinhi sa Kasayuran sa Mayong Panglawas. Inubanan sa itong mga produkto, labi na kita nga itong mga epektibo ng mga produkto, Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, DTX Beauty Soup ug uban pang nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nabanggit sa katong mga specific nga mga supplements nato din sa klinika, ha. Katong mga dunay problema sa pagpaminhod sila mga tiil, kamot, pagpanasok-tusok. Natay mga vitamins ni ana din ha makigsunan sa higalaan nato sa clinic mga higala. Ang atong free health consultation nagapadayon sa Gyapon. Kung doon na mo'y mga result sa inyong laboratory, kung doon na mo'y result sa inyong ultrasound, mas labing maayo, dalaan ninyo din ha sa atong clinic ha, aron usab nga matagaan atong pagtagad o aron usab nga atong pangitaan og pamaagi nga matambalan pinagis natural nga mga pagpanambal mga higala. Dala ninyo inyong mga laboratory result, dala ninyo inyong mga ultrasound, uguban pa, tanan-tanan yung mga results ninyo. Aron usab nga ato ang mapangitaan og mga supplements nga angay ninyong imnon magigla. Binagis mga natural nga pamaagi. Kaduan po muna mo din ha, mga health tips, mga herbal tips, mga angay nga mga kaunon, o mga bawal kaunon magiglan. Laban na kung doon na nakay taas nga blood sugar, doon na kay hypertension, doon na kay kidney problem, data din ha, no? Natay dietary guidelines magiglan. Amo mong tudluan unsaon nga maubos ang imong creatinine, unsay angay nga likayan nga mga pagkaon. So kung gusto mo magpakonsulta, pa wellness consultation na din na, no, sa ato ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dinis Cagayan de Oro. Nata din na located sa may Agora Market City din na mismo sa may Barangay Lapasan. Before lang ta din sa kaning balinga sa glider o kaning mga nag-aaling jeep paingog hasaan. Diyan sa may likod nga bayan sa SSS ba? Tupad niya ng mga nagapamaligag itlog. Dako kayong karatula, Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hingoog City. Nata din na located sa may Adolfa Street. Doña Graciana Street, corner Adolfa Street, magiglan. Din na lang mismo sa may entrance nga bahin sa bus terminal. Okay, entrance man na diha. No, one way man na kaning Doña Graciana Street. Niya, corner Adolfa Street diha ang ato ang clinic mga higala. Dako pong karatula diha, Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mga kaigalaan. Ang atong clinic or consultation schedule dinis Cagayan de Oro matag-adlang Domingo, Lunes ug Martes. Domingo, Lunes ug Martes. Then every Wednesday nata din ha sa Hingoog City. Lugikan sa may alas 8 nga bahin sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Pero ayun na po mo kaning pa alas 2 ha. Kaya muli naman po tag Cagayan de Oro anang before pa alas 2 or alas 2. Mabtanta din ni apit na ngit-ngit na ta makauli din sa Cagayan. Traffic pangadaan kayo. Muna nga ayun mo pa alas 2 o ganto. Sugikan sa buntag hang to alas 2 sa hapon. Nanatad din na sa Hingoog City makilan matag adlaw nga Miyerkules. Then every Thursday and Friday balik ta din sa Cagayan de Oro. Then tanan branches na to sirado matag adlaw nga Sabado mga higala. Tanan branches sa klinika ha. Sirado matag adlaw nga Sabado, resumta gikan Domingo hangtod sa Biyernes mga higala. Sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, inyong mga text din sa ito ang text hotline number. Kaya ito ng tagaan o pagtagad unya sa dili pa nato tapusin ng itong programa. Then, amping-amping ha, sa gihapon sa pagpalit sa mga produkto nato sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center. Labanigid ka na nga itong Klinika DTX sa 500 Makiglan. Kaya nga naman, sa gihapon, no, paghihapon na maundang ang kaning mga naga baligya o kaning peke, Makiglan. Nga nung atong maingon nga peke, tungod kay ang ilahang DTX 500 is nakasulod na siya kaning butilya nga plastic. Oh, ang DTX 700 nga original naana mismo sa kaning box Makiglaan or carton. O nya nakakapsul pod na ang tinuod nga DTX 500, ang kaning peke naka soft gel. Ang soft gel nga produkto sa Klinika de Alternativo kanang mo na ang titribayo. Oh, pero kung soft gel gani nga DTX 700 nya gi sa butilya ninyo na palit, laban na gyud sa online pa ninyo na palit, na pag-amping mo na Makiglaan kay kana matawag na to og peke na siya mga higala. Santo say ha, peke na ang kanang mga nakabutilya, laban na gyud katong mga nakapalit og buy one take one, buy one take two. Daghan lagi kay naibog kay barato lagi unya, buy one take one pa yun, buy one take two pa yun. So muna siya nga pag-abot din sa clinic na to, pila na kabuk ipang surrender diha, napamigi butang din na fake niya nga dito yung 700. Ang original is kato na karton mga higala. Bantay mo din na sa online ha, kay diha manggut kasagaran sa online. No, ang kaning daghan kayo gapamaligya nga peke nga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala. Okay, sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubugan unya sa di pa natutapusan ng itong programa.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako nga akong mga TL o mga pamakit. Sa pagkaduhong na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Mr. Academia, sa una, di yun ko kauyon mga pi kay dili man good ko makatulog.
6: Pero pag inom na ko sa DTX Coffee Mix, hinanali kayo ang akong tulog. Bisag buntag o hapon pa ko mga pi. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay sisigami anong taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Tilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. Magsige na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako di tumaro tulog ka beses matagatlaw. Kanunay na kong inom na wala nagyud ang perme nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. bawat linggo hanggang biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: DTX 500 Health Alert! Health
0: Alert! Klinika DTX 500, makigilan ang usa sa makatabang sa atong panglawas, malikayan ang oxidative stress, mga higala. Unsa man ang oxidative stress na halos everyday ninyo mabati din sa atong programa, nasguta na to kaning oxidative stress, mga higala. Okay, kaning stress, no? Relevant na kayo ni karon. Anay sa unang panahon nga imbyon man ang mga tao sa stress. Pero kani karon magigilan kaning stress manggod mo ni siya'y hinungdan or ginatawag pagid siya og silent killer, mga kaigala. Pero by the way, unsa man ang oxidative stress, mga higala? Kaning oxidative stress day, it is an imbalance between sa production nato sa atong reactive oxygen species or kaning ginatawag nato ROS. O kung dili ma-detoxify ang kaning mga reactive oxygen species, makigilan, it will lead to cellular damage, mga higala. Ma-damage ang atong cellula, makigilan, ha? Then kani siya nga imbalance, no, mo-contribute ni siya sa nagkaniya mga balatian. Apil na din na ang kaning cancer, heart disease, heart problem, mga guban pa nga mga balatian nga maoy hinungdan sa ato ang kabaton ta og nagadaiyang mga sakit, mga higala. Unsa mga causes niini? Dili na ta makalikay kay pollution, poor diet ug kaning dunay mga bisyo sama niini pagpanigarilyo ug guban pa. So ma-develop gid na siyang oxidative stress, mga higala. Then kung mo na siya permanente din ha sa itong lawas, according sa pagtuon, dali kayo maluya ang kining mga nagkakasinatig ingon na nga balatian or dunay sobra nga oxidative stress sa lawas, mga higala. 10 to 15% sa general population sa tibok kalibutan nakasinati og chronic fatigue or kaning kanunay nga pagpangluya, mga higala. Usahay, lahi man ang rason sa itong pagkaluya. Kung wala nagay tayo kwarta, unsa man, luya na. Di na oxidative stress. Okay, wala tayo kwarta. No, mapaganay pagkasweldo. Nahurot na dayon. Kaya nga naman, gipangbayad na sa mga utang. Wapay sweldo. Ah, pero na unsa man, nagasto na. So, samot gihapon. Oxidative stress gihapon, ha? No? Kana siya. So, dali kita maluya, magigilaan. So, sumalabas mga pagtuon, kaning chronic fatigue syndrome or kaning ginatawag kong idiopathic chronic fatigue, adunay dako ng kalambigitan ang kaning oxidative stress, mga higala. Kaya ganuman, pakyon man niya itong mga good cells nga nasa itong lawas, mga higala. Ito ba mga cellula ng mga healthy cells? Imbis nga kato ang ma-multiply mo daghan, ang ma-multiply ang kaning mga bad cells, makigala. Or kaning ginatawag na ito og cancer cells, mga higala. That's why, ha? Kaning oxidative stress, madigid na ito ni patuyangan, makigalaan, no? Hindi man ito makalikay na ini. Kaya naan naman eh, pollution, no? Kaning mga poor diet, kay halos tanan karon daghan na kay mga instant foods, daghan na kayo kaning mga ginatawag nato og mga ani kaning pagkaon ba nga ready to eat. Sa una kay maghikay, magdigamo gyud, no? Sa unang panahon mag gulay gyud. Kung lula sa una mag duna na siya'y malunggay, dunay kamatis, dunay luya, dunay tanglad. Dahonan dayon niya og kaning aside sa malunggay, napagi sa luyot. abot man og sobras tinta ang akong lula. Tinta. Karon mga 6 tinta, 7 tinta, daghan na gipang bati, no? Sa unang panahon, baskog pa man, mubaklay pa, mubike pa, kung lulo, tinta na kapin, mubike pa. Karon 30 pa lang ganit, daghan na kay gipang bati. Agay, sakit na akong kalawasan. Luya na, buntag pa lang ganit. Alas 9 pa lang ganit, buntag. Sa trabahoan, ang unsa na, nanguyab na. Okay nga naman, usahay tungod aning chronic fatigue mga higala. Okay nga naman, usahay sa gabi abtik magayo. Matulog, imbis matulog og sayo, natulog og unsa. Natulog og kaning tagalas 12, alauna na sa kadlawan. Pag matas buntag, bugat kayo ang lawas. So, apil na siya, mangluya to mga nerves. No, mangluya to mga nerves makiglan. Aside sa oxidative stress makiglan, ang nerves na to, no, dili kay functionable. That's why kanyang mga gakaluya, natay available din na po sa clinic na to nga pang nerves nga supplement magigalan or vitamins para sa nerves na to. Back to the topic ta, kanyang oxidative stress magigalan. Ang matod pa sa mga pagtuon, ang mga sintomas nini, aside atong akong giingon nga chronic fatigue, memory loss, muscle pain, wrinkles, and decreased eyesight mga higala. So kana siya ha, usa sa mga hinungdan day ang kaning dali na ta makalimot. Mahingon na ta, habol na kayang akong atong utok. Usahay ako, mabiktima ko ano yung mga higala. Ay, mapagana yung pagbutang sa cellphone, nangitan akong cellphone, asa naman ta akong cellphone? Susi sa sakyanan, susi sa motor. Naanagay butanganan, ay bitayanan dito sa balay. Nga kay pag-abot sa balay, kay di man ibitay dito. Gikan gamit sa sakyanan, gikan gamit sa motor. Hala, kay Bulacan na, nangita na. Asa naman eh. Kana na siya magkagalaan ha. Mga sintomas na siyang nagakasulod. No? Ang oxidative stress din sa itong lawas mga igala. Muscle pain, kaning fatigue nga itong ginabati. Usay ni ana, ang rason ni ana kay kaning muscle pain man. Kung sa may mga prevention nga tong buhaton aron dili ta maka acquired aning oxidative stress mga higala. So we must choose a balanced diet, regular exercise, avoid smoking mga higala. Laban lang sa katong mga dunay bisyo sa pagpanigarin. Balanced diet. Kung sa man ang balanced diet, usahay junk foods, usahay gulay. Choose to be healthy mga higala. Kay karong panahon bawal magkasakit. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit mga higala. So unsa man atong buhaton, no, regular exercise. Di lang good tong exercise nga kaning rubrubo na kita exercise. Walking at least 30 minutes to 1 hour sa isa ka adlaw. And then mga stretching. Ano lang gud. Unay usahay wala nato. Di ma stretch, muna fatigue kayo. Sayo pa lang ganis buntag, lami na kayo itulog, lami na kayo ihagok. So usahay mabiktima kita ana mga higala. Sige ha, take ta sa atong ang DTX 500. Aside sa pagbaton og proper diet, take ta sa atong DTX 500 kay ang atong DTX 500 ay adunay super antioxidants nga kaya makapugong sa pagdagan sa mga free radicals nga mo hinungdan sa oxidative stress makigalaan. Nga resulta sa pagkaluya na to sa itong panglawas o paglain sa itong mga ginapamati na to. So, aron nga malikayan ang mga balatian, malikayan ang free radicals, malikayan ang oxidative stress, mag-maintain kita sa itong Klinika DTX sa 500 at least once a day mga kigalaan. Kung gusto ka 2 times, walay problema. Kung gusto po kag 3 times, wala po di siya problema. Text atong text at line number 0985-0324-2925.
9: D3 Bio Health News.
10: D3 Bio.
11: Ako sa inyala na to ma?
12: Ima, kaman.

0: English. D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Sakit mangihi. Pasin UTI na na. Maglinika. Spore Biotic. Ang tunay good bacteria. Nga magpaundang sa mga kagaw. Narinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyong kasuki butika.
0: Extend food superman for men.
3: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men. D3 Bio Health News.
4: Klinika D3 Bio magkigalaan ang maka tabang aron nga malikyan ang mga balatian nga hinungdan bakterya o virus, fungal o uban pa. Aron nga maprotektahan kita sa tibok adlaw sa mga virus, bakterya, maintain kita sa itong Klinika D3 Bio magkigalaan. Ang itong Klinika D3 Bio, doon na siya yung medium chain triglycerides, gikan sa extra or sa kining cold press extra virgin coconut oil magkagilan. So kung nagamaintain ka og vitamin D3 din hinakas Klinika D3 Bio magkagilan, kay asa man ka dito sa plain or kining sa duha, 2-in-1 or diha ra ka sa una sa usara, o din nagikas Klinika D3 Bio magkagilan. Ang kanindot nini kay dili lang siya pang specialist sa mga bakterya, sa mga virus magkagilan. Pati po ang cellula nato, itong mga good cells nato, mga healthy cells nato, iya po nang i-boost mga higala aron nga dili dali matakdan sa mga balatian, di ta dali maluya mga higala. So Klinika D3 Bio ha, pag maintain na na matagad lang parisa nato sa itong Mighty C. Ang atong Mighty C nga alkaline base nga vitamin C ang mo'y makapaboost sa atong immune system aron usab nga di ta dali maluya. Ang mga iron, dunay iron deficiency, mga taas ang uric acid, taas ang blood pressure, maintain ka mo sa ato ang Mighty C mga higala. Labo na gigato mga na-results sa laboratory nga baba ang sodium. So dinitas sa ato ang Mighty C magkailan ng atong alkaline nga vitamin C mga higala. Then ang atong Klinika Spore Biotics, complete ni siya ha. Aduna siya 80 billion CFU or aduna siya yung mga good daghan, good bacteria aron nga maprotektahan ta kanino matag D3 Bio, pagpatay sa mga bacteria, mga virus, dinipunta sa Spore Biotics aron nga mahatagan og good bacteria ang atong panglawas. Importante na siya sa gut nato magkigalan ha, gut health nato ang kaning Spore Biotics mga higala. Nindot ni siya sa katong mga dunay problema sa tiyan, katong magpanghapdos ang tiyan, maghawang ang tiyan, dunay mga problema sa UTI, dunay problema sa kaning pagpangihi, dunay problema sa kaning bato sa abdo, makatabang ang atong Klinika Spore Biotics mga higala. Then ang atong mga kape, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee o Prebio Coffee. Pili lang ka diha sa tulo, asa imuha mga kigilan. Kung di kay katasog sugar, diri ka sa Klinika DTX Coffee Mix. Pero kung spike na imong sugar, diabetic na ka, taas pa imong HbA1c, diri ka sa DTX Premium Coffee. Pero kung di raman kayo taas ang imuhang sugar, unya maghapdos ang imuhang tiyan, ano? Gipabawala na kagkape, dinhi ka sa Prebio Coffee mga higala. So kana ha? Ato ang mga kape, ato na mo dira sa clinic na to. Oh, pumunta na ramo din sa ito ang mga attendant diha, no, kung unsa ang maayong kape para ninyo. Extend food supplement for men, no, sa mga dunay problema kang manoy, nga mo barog, mutindog. Extend food supplement for men makilan. Now dili lang na siya pang enhance ha, kung dili pati po na siya sa ato ang panglawas nga kaning dalita maluya. Dalita mag imbis nga mag-inom tag energy drink, extend food supplement for men ang atong imnon mga higala. Doon na tayong mga suki diha, no, sa atong clinic, mga driver sa taxi, rila o mga truck. Imbis nga mag-inom slag energy drink, extend ang ilang imnon magigilan. Dili lang kay pang-enhance. No, kung dili, ma-enhance po ang atong kusog mga kigilan. Then Clinica Dio Fresh, sa katong mga nagapangita o kaning natural nga roll-on, natay available nga Clinica Dio Fresh sa atong clinic mga higilan. Then DTX Beauty Soap, ang atong ang sabon nga kung asa, dili lang na siya pampa-beauty ha. Nakip na usab sa mga dunay problema, skin allergies, skin problems, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap ang makatabang niya na. Then katong mga uban pa mga balatian, muna pa tayo mga other food supplement nga specific niya sa to ang clinic makigilan ha. Katong mga nagapaminhod, nagapanusok-tusok ang ilang mga tiil, kamot, nagapanglabo ang mata tungod silang sugar. Muna tayo uban pa nga mga specific food supplement and vitamins din ha para ninyo makigilan. So ato lang mo, magpakonsulta din sa tong clinic every Sunday, Monday, Tuesday, dirita sa Hingo, sa Cagayan. Then every Wednesday nata sa Hingo. Then balik ta diri Webes o Bernes mga higala. Madirintas pagtubag sa inyong mga pangutana. Tubag lang tag usa o duha ka buok. Yosa number 6020. Good day doc. Unsi tambal sa UTI from Mambuaya CDO. Ay, good morning no sa mga nagapamati nato diha sa Mambuaya sa CDO diha sa may uptown na bahay no. So ang maayo ni ini magkaglaan, number 1 gid din ha, ikay gigas mga parat nga mga pagkaon. Iwasan gid na nimo. Then usually kung UTI gani, bacteria gid na siya ang hinungdan. Bacteria gid na siya ang hinungdan. So number 1 din ha, Clinica D3 Bio inom ka. Then Clinica Spore Biotics para sa good bacteria nga imong kinahanglan. Pero kung grabe na gid gani imong UTI now, wa na gid tay choice diha, kinahanglan na gid ka magpa antibiotic. Pero kung kaning musuol-suol lang, inom na ka sa atong D3 Bio. Kinahanglan no, patyo na nato daan sa so wala pa sa di pa mo grabe ang gimuhang UTI. User number 3502. Good day doc, unsay maayo sa kining taas nga blood o kaning taas nga sugar o high blood food ko from Bulwa. Okay, so good morning no sa mga user or mga tigpaminaw nato din ha. So para sa imong sugar no, kung gusto ka atos clinic nato kay taganda kag cleansing program para sa sugar. Then para sa high blood for the meantime pwede ka mainom mag DTX 500 ha. Then kung gusto gig ka magpa-cleansing ato sa atong clinic mga higala. Now na nagkikilaigong ka panahon og oras din sa atong programang kasiran sa may paglawas. Atong gapon kanyang sa Clinic of the Alternative Medicinal Wellness Center. Wasbon ko, kita-kits ta din sa atong clinic sa Cagayan de Oro. Domingo, Lunes, Martes sa Hingog City. Adlong ng Merkoles, gikan alas 8 hangtod sa alas 2 sa hapon. Sa Webes Burnes, balik ta din sa Cagayan de Oro, mga higala. Ina na lamang inyong alagad, usa ka naturopathic practitioner, Dr. Bistri Naturopathy, Dr. Lewitin Chavez, magaingon. Mayang pangluwas si Palayon, dili kini na to, abusuhon.
0: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: now. Flash report.
1: Mga kaibay, ito sa putlo ng atong mga manindot ng musika. Kay atong ipasulod sila Kay Buscaino sa Itabong Sunog garon. K5 Kay Buscaino. K5 mo.
2: Ugdaw na ang balay nga itong nakita dili sa karidugan na balulang ng syudad na humanti ni Gilamoy sa kalayo. Sa itong nakita, like materials ni tanan na K5 so we know ito na ay di karal dire na naan siguro rin sa tenyo o pagbaka ni kabalay. But, masin sa itong nakita, karong na mga panahon na. Ugdaw na isa, wala tayo nakita nga kalayo. Ang taga BFP, kamuno paghapon o kapasirit o tubig. Yan na ano sa nakita din sa sakop nga nag-gantaw karon ron, nag-utingkay sa mga nangaugdaw nga kining mga sin. Yan na tayo nakita din nga mga gibang padapling nga mga gamit sa K5 Elwino. Pero so far, may mga salina din eh, may mga kutson. Kamuna itong naobserbahan, pero sa pagkakaroon, no, wala nag-iangay kabalakan karong mga panahuna kaya naurot na gilog sa ugdaw. Hindi nga nasampit ng mga balay. Kunya, wala ko'y puruhan. Nga mo, kayo na pa sa lahing niya, kuya. Tungod kay distansya na po siya, kipay ba, sino? Nga na ay, hindi nga kung kwento din eh. Pero, wak mani, sabi rin sa akong nakita, hindi kung kwento din nga astruktura, wak mani na human. Kunya na ako'y ipapag-struck din rin dapita. Wak po tayo nakita din nga par volunteer. So, manginabi ka din rin sa mga, pero sa mga tao din rin. Sir, kasi nakita isa sunog din rin kapita. Kamu? Kasi mo na ako
3: pagkakasin ka niya. Kung naman mo ba nang nagkasura ba? Makita na ito.
2: Ama niya, ang nagpark nga nagkasura.
3: Kasi dito natin naman ko itong mga kapit. Mayroong mabalay.
2: Lagi nagpuyo ng mabalay.
3: Ah.
2: Isa man na.
3: Labo ko yung lamang kayo. Karoon ko sila. Kung sa balay din rin.
2: Pero kasi man, aso ang balay. Asa na portion man sa likod.
3: Tubangan, gano'n siya, oh.
4: Mayroong
3: mabalay niya.
4: Mayroong mabalay niya.
2: Mayroong mabalay niya. Na yung mga tao ato sa sunog, sir? Tanaw ninyo, saman.
4: Ah, may tao mo pagpana mo.
2: Ah, wala yung tao nga.
3: Ganun din, ang muna kita, ang ikadwag katulur ng balay. Ang itong pikas, wala naman.
2: Pero kalang katong balay na pinakauna, wala yung tao ato sa sunog.
3: Wala na kayo, dako naman kayo, wala man kita ato, kita yung...
2: At, na, ato. Pero na yung sorry, nagpuyo.
3: Na.
2: So, para nagtrabaho, mga muna yung kitrabaho, sir?
3: Hindi, ma'am.
2: Maunsa katong oras, sir? Mga balapanan ninyo mga bagawal
3: na.
4: Nagdaw na sila kaya abot ang bibig.
3: Oo, adirin na pag-abot nila na daw, daw na Japan din sila.
2: Basta kayo kada yun. Basta kayo yung panahon ating

0: RSVB. Masakit ang ulo, pinag na ako, sir. Ingat po, alam, sir, si?
1: Kenneth Butad.
0: Thank you, sir, Kenneth Butad, no? So, mautos sa itong kita nga sa masatong na-observahan nung katuloy sa unang balay na nanay sa barangay diri. Okay, kamuno na dyan, interview karong mga panahon na. So, diri sa fire kapitan ng caretaker ba ni? Sir, asa diri ang nagbuya itong unang balay?
2: Ay, sir, bao.
0: Ah, okay. Gani. Sir, imo itong pormiro nga balay nga nasunog. Pero kailan ka itong gusto tagihan itong balay?
2: Ako rin sunog niya po.
0: Sa may pangalan si Mission?
2: Hubert.
0: Ah, Hubert?
2: Daluway.
0: Daluway, Hubert Daluway. Lagi sa may ang kaupan niya sa lang, misis? Anak?
2: Wala yung misis na, kaya naman anak. Huwag ito na yung kumpagumang ko niya po.
0: Basta hindi ituan na pinagda sa sunog, sir.
2: Ba't ba? Kung nabatay, kadula siguro ito po. Sir, posporo baka.
0: Wala, buwa po ikan ay. Wala ko yung tanaw niyo mga nakihan ng linungag, mga bata gito.
2: Ay, wala. Okay. Paglakaw na ako mga 15, wala. Ako mga itanaw dahan, mingaw man. Wala na dyan. Wala ginakasaksak. Mga bata rin, gito mo na napitialik, madula sila. Kaya dyan dyan, bayarong oras, balitas balay.
0: Napati mong pagmangkong na nagdudula ka?
2: Nandito.
0: Ano sila karanasan?
2: Nandito.
0: Pero di sa sige.
2: Ay, nag-story natin.
0: Pero, tanong mo, dudula lugar. Uso din na yung balay sa
2: ikaw. Ang magulang.
0: Aw! Bila mga idadani niya magulang ka?
2: Juan, lima. Lima
0: ka. Ah, mga bata, pagkinay kayo.
2: Dada mo sila kitapukot, mga bata mo diri.
0: So, uso ka kayo nagdagputan sa man.
2: Hindi ko ka balo ka.
0: Basta kayo nagdagputagpot.
2: Ang aling hero, yung ugabe kayo.
0: Gama again sa night materials, no? Oo.
2: Sila, o.
0: Sila, hindi na yung kapabilin din na walay lain niya.
2: Ano, may dagto, ano ako pumangkon kung
0: ang oras.
2: Okay,
0: yeah, kasi diyan mo iso nagtrabaho.
2: Oo.
0: Kung kanyang mga bata, kaya gano'n kung bagawa ko ng nabilin.
2: O, nagyan sila ko diyan. Pero, usay, doon lang sila managyo sa ikod.
0: Sir, yung mong pangalan, sir?
2: Hosni.
0: Hosni?
2: Daluway.
0: Daluway. Dan yung mong katong yung iso on, si?
2: Hubert.
0: Hubert. Thank you, sir, Hosni Daluway.
2: Daluway.
0: Thank you, sir, Hosni Daluway. Ang
2: oras, ang doon lang, ang doon.
0: Oo. Kami lang naman sa makaroon na gamit sa kinag-earner na ay washing machine, na ay gininga mga speaker, ugar, kinida yung helmet mo. O karaoke, na po yung mga rice cooker during the pita. Nga ilang nasalba nga mga gamit, yung mga cookstone, karong mga panahon na. Now, direct po tayo sa barangay. Kaya, nalagay ang sa mga barangay kanyang nalagay sa karong mga panahon na. Pero, kamulo ka mga gusto. So, balik siya kay Ricky Card Irwin. No? Sa atong nainabi pa nga nagtrabaho diri sa kining diring area, mga upat, siguro, mga tulong kabalay. Ang naugdaw, unya, nagsugod. O, nasa tulong upat. So, mag-depende na tayo ni sa BFP kung kamusta ang assessment. So, sa atong nakita, ang pinaka-formero nga itong pangabalay, dito nagsuhod ang kalayo, sumudap rin sa dayon sa, iba siya makaligo na putang ahat, mga gubato, mga kahimanan ani. So, padap rin sa Kadiriki 5 Irwin, no? So, tulo, pati balay, ang naugdaw. Unya, nahin yung mga nangasalba nga gamit, pero ugdaw yun ang tanan, kaysa itong paglantaw mga good light materials, yun tanan, no? Unya, matod pa, no? Mga bata dito, na nagtagot-tagot, unya, na dayon na, nagiginoon pagkasunog, ang K5 ba, Irwin, no? Muna ang ilang nakita na posible nga tinugdan at sa sunog. Now, dali po dahil yun to sa barangay. Kaya, ma'am, sa barangay ka, ma'am. O, ma'am, imong pangalan nun si ma'am.
3: Nini Pinyalosa.
0: Ma'am, Nini Pinyalosa. Ma'am, po sa'yo mando ka rin sa barangay, ma'am. Labi na nga na napasunog po.
3: Ilig pa ni sila din. Ipag-transfer yun sila ka rin sa operation kung wala gilang ka po yan.
0: Asa mo sila ipapunsyon ito yung mutang, ma'am?
3: Nadapit sa outpost.
0: Outpost, okay. Thank you, ma'am. So, moto sa outpost sila ipahimutang nga K5. Dili pa ni final, no? Outpost, wala ka gamin kay outpost. Nasa kayo na ay temporary shelter nga gigahin, no? Gitagana sa pamilyang nasunugan na K5 Natal. Kung kay K5 Irwin. So far, napuntay na kita din yung mga bata. Kamulo na ginabi ka ron sa kining sa barangay. So, mga pong nakita din mga sapatos, mga sanina, napuntay na kita ang aparador. Now, natay, ma'am, apil mo sa nasunugan? Oo. Eh, kailan ka itong matupan ni bata nagdudula o nagdagudagpo?
4: Oo, ikagaw man yung may.
0: Kailan may edad ating ikagaw?
4: Mga 6 or 4.
0: O, 4, lalaki? Lalaki?
4: Oo.
0: Kami nang gidakutan.
4: Wala mi ka balo kay tulog biya mi ma'am. Kasi may gabantay sa ila.
0: Pero usa man yung naobserbahan, asa gid ang kalayo ng sugod sa sala.
4: Sa sala, pinakauna nga balay. Tulong mo na ka balay. Inaha, amua rin. Kode na, pangkalas.
0: Kisa ni mga balay mo ito, pinakauna nga balay kang sir.
4: Sa nang Lubert, Daluway.
0: Ang katuha?
4: Si Hala, Daluway. Isa na yun, si Iskoy. Ay, upat may kabalay. Si Iskoy, ta si Jong Daluway, ay, Kalaw.
0: Karintira tanan. Oo. So, pag inadala niya, amore, imunin yung gamit na nadala.
4: Yes, ma'am, kaya kusog naman kayo ang kalayo pag mata na mo.
0: Kamu sa mga tananan, nakagawas ba ito sa sunog tanan? Wala yung ikabla ka sa iyong mga kaparintihan na po.
4: Okay, raman sila na. Naman sila sa dike.
0: Wala yung problema sa ito. Ito mga bata nga nakagawa. Asa naman ito mga bata ato?
4: Naarag yapon dad so, na uban sila nga na sa dike. Okay, raman sila.
0: So, wala mo kabalo sa ginagkutan. Basta kayo nagdagkutan ko.
4: Okay, pag mata na mo, kusog na kaayo. Nagsindita na sila. Grabe na ilang hilaka. Mora.
0: Ano pangalan sila?
4: Gwen.
0: Okay, thank you, Ma'am Gwen. O, mauto. Dito pa na po niya nakapailang kabanay. Now, diri na po siya. Parin po niya sila, no? So, parin po siya, no? O. Kasi-kasi ka sa katong pagdagot-dagot, ma'am?
4: Ay, wala na po. Kaya bago po yung mga mata dito. Pag mata na lang na mo, ipokaw namin na. So, nakahingin.
0: Wala yung nakikita sa pagdagot-dagot?
4: Wala.
0: Thank you, ma'am. So, mautono, wala yung nakakita. Basta kay ilang gituuhan, katong mga bata, nagtagkot-tagkot. Katong kataato, so niya. Wala yung nakabantay, kay nakasulo. Wala yung nakakita, kay nangatulog, mga gudin sila matod pa ato sa insidente. Nakurot na lang sila kay 5 by Erwin. Kay dako na kayo ang kalayo, no? Kay gama, mga gudin sa light materials. Mauna nga, naugdaw, gito, gadali, no? Upat ka mga balay. Tapos ay pamilyang Kalaw. Oo nya, naputay na kita din nga mga piso, no? Mga puti nga piso. Okay raman po sila, wapot sila nga atusta kay 5 Erwin. So nakasurvive na yapon sila sa sunog din sa Karinugan na parang kay Balulaga ng syudada, Karuga, Buntaga. So dirita na itong balikan ang Karinbalay nga naugdaw, nakapadali ang Tagapar, pero so far, ugdaw gid sa no? Oo, so far mo niya itong naobserbahan na mga tulpatong na itong nahinabi na dito gito sumikad ang kalayo sa katong mga bata na nagdula-dula. So, sa manilang kabisihan din eh. So, din na po din sa pikas na bahay na K5 ba Erwin. So far, ugdaw nag-istanan. O niya itong balikan karon ang katong bukapot sa barangay na ato pwede ipasa kaya kipay Jonathan sa iya pwede mga makalap nga balita.
1: Yes, sa kipay Gwen, no, nagpadayin karon o overhauling na lang ang ato ng Bureau of Fire Protection kalabot nini nga unog karon din mismo sa may Karinugan barangay Balulang. So upat nini sa mga panimalay nga nagkapatapad hindi mga panimalay puro sarunay mga parente kipay Gwen. So makita na to totally damaged good, wala yung matawag na to nga parcel gumikan kay nahuglo magyud ang panimalay o na gila mo yung magyud sa pinakaunang balay kung nasa nagsugod ang kalayo hangtod sa katapusang balay para makita na ito ni. So ang atong taga barangay mga shadow limit teachers ano din eh aron sa pag-validate usab sa kining mga
5: atong balik-balikan mga K5 no atong K5 reporter sabi na ni K5 Jonathan sa banal para sa dugang detalye nini. K5 Jonathan ni K5 mo
6: News FM Live Report.
7: So mga bata nagdulog kalayo kapakita na ko kay Juan nilawag si mama sa ako dayon natuman si mama sa ako dayon natin din sa sabalay
1: ito matunag dila imang gagaw di ako
7: hindi
1: ito matunag dila kasi nag-usama to sino silang yahwira nag-awid sila huwag ka ng lighter
7: kuspuro
1: unya yun sa manilang kuspuro
7: kuspuro
1: ilang gi katong gi patigan pagsiga
8: nag-usama to sila silang yahwira nag-awid sila huwag ka ng lighter
7: Pusporo.
8: Unya, yun sa manilang pusporo.
7: Pusporo.
8: Ilang gi, katong gi pasiga. Pagsiga, nausaman na yun.
7: Pusporo.
8: Ni sige na din ang balay. Na sila gitapok sa may ilang unang gidakutan na ba yung mga salina o wala na?
7: Naapa.
8: Ay, ilang gidakutan ng mga salina? David, ako na din kayo ang kalayo. Muto, unsa man din kani dagan ka.
7: Wala.
9: Ah, magkisa magisumbungan. Kisa magisumbungan.
7: Si mama.
8: Yung mama. Ilang may isa kaila ka tong mga nagdagko ta bata? Ilang sa may pangalan si
7: Roberto, si Erickson og si
8: si Roberto, si Erickson
7: og si
8: dagan sila.
7: Oh, dagan sila.
8: Nagdudula sila kusporo. So na sila gid ko ta sa nina. Okay. Si mong ay mong first name si
7: Hey, Roberto, si Erickson og si Noah.
8: Salamat ah. Uli na dito kay ipaitar sa mong mama.
10: Tama nila galingan ang mga sanina. Sulod sa balay.
9: So, karon kay Paiba, when? So, ano eh? Nag-ublin man itong live tingog.
8: Sa live story.
9: Okay, nag-live sa live story. Okay, padayon ta kay Paiba, when? Kay murag, ah naman tayo, galibog tag-story ani. So, karon na mga kakipaib, nagpadayon karon ang atong kabumbirahan no din mismo sa maong lugar kundi in nagvalidate na ang aton mga taga kuan mga kipab taga city mga taga barangay kay atong sutaon karon kung pila usab ang total damage na ni totally damage sa atong taga gikan sa Bureau of Fire Protection ilabi na nga karon nagpahigayon na mag initial investigation mga ka K5. So kung makita nyo sa itong live karon, na-adre yung sabang itong taga barangay disaster reduction management kung na Balulang BDRMO sa barangay Balulang. Oo, so mga tanda-tani mga K5 sa kanisilang sir. Sa itong makita karon mga K5 din mismo sa mga lugar na yung mga piso ang posibleng kanis kulungan, no? Makita na itong mga K5. So muna karon. Sir, mga rescue mo sa Balulang? Sir, pag kasunog ka ganina, pag-abot niyo din eh, dako ko ang kalayo?
11: Dako ka, sir.
9: Aman pa ganina, sir, ang balay nga nasunog, pinakao na pag-abot ninyo?
11: Wala ko kasunod, sir. Kinala ko sa fire truck, dakuan, assist. Wala ko kasunod yun.
9: Wala mo kasunod. Kaya sir, nakasunod ka din eh?
11: Wala, sir. Narapog ko ka-assist po ko sa fire truck, sir.
9: So, wala na yun matabang, sir?
11: Wala na, sir.
9: Wala na.
11: Dako na yung kilaya ang pagtawag sa mo kay tulong naka kuan balay ang igo.
9: Tulong naka balay.
11: Ayap pa na ayang ang kuan ang ibang tawag.
9: Pag-abot ninyo, una mo naka responde dayon I have padabot ang taga Bureau of Fire Protection.
11: Oh.
9: Medyo traffic pod, medyo murag na delay.
11: Di man, di mo may delay ang tawag mo kuan.
9: Ang tawag ra.
11: Ang tawag ra sir, no lahi na receive ang tawag, tulong naka balay ang kuan.
9: Ah, ayan. Sorry. Tulong naka balay ang nasunog. Ayap pa na report. Amo na dugay gyud kayo. So, posible tungod kay mga bata ra may nabilin. Kisa may nagtawag ka sa inyo, sir? Silingan ra?
10: Patuo.
9: Siling?
11: Residents lang.
9: Mga resident lang. So, muna, karoon ay tabo diri. So, ikapilan yung sunod diri sa iyong barangay karoon na bulan, ay bulan, sir?
11: Dua. Ay, karoon na bulan, isa pa.
9: Isa pa?
11: Karoon na bulan, isa pa.
9: Karoon na tuig, kadua?
11: Karoon na tuig, dua?
10: Dua. Tulo.
11: Dua ra?
9: Dua.
11: Balay. Best fire, dagan ng best fire.
9: Best fire. Dua kabalay. Kadua ni karoon. May gani, sir, kani, murag sunod ang sunog karoon niya. Sa ngalan na to, sir?
11: Joshua, sir, billion.
9: Joshua?
11: Billion.
9: Billion. BDRMC sa Barangay Balulang. Unsa imong kandi, sir, designation?
11: Kwan, sir, crew lang.
9: Ha? Crew. Crew. Okay, mga K5 si sir, no? Usa sa crew sa kining BDRMO sa Barangay Balulang. So, karoon, ato na ning hulat-hulatan ang investigasyon sa atong taga Bureau of Protection, mga K5. And then makita na to nga wala gyud sila nasalbar nga daghang gamit mga K5. So diri pikas kabalay nagpadayon pagyapon sila og panday taliwala sa incident na tigayon karon mga K5 sa atong kauban karon nagpadayon din eh, no nagpadayon sila og imbestigasyon dinhi mismo sa malugar. So ang atong taga Bureau of Fire Protection niya usab sa so karon
10: dito we
9: atong tanawon karon mga K5. Atong tanawon karon. So ma'am, taga diri ka ma'am? Ay mo partner. Ay interview so still lang. Aman mo karon magkuan paingon ma'am. Temporary wala pa. Wala pa yung ginikanan? Hamay mo ginikanan.
12: Nakakalo nga. Asa na wala na ina kwan nakaligtas kambunog.
9: Astilan. Nakakita ka ganyan sunog, ma'am?
12: Oh, kami ang nakakita. Pero nakita namin na sunog na.
9: Dugay daw na ka-report og bombe kaning sa Bureau of Fire Protection, dugay man nakatawag.
12: Oh, kinsa sing nanawag?
9: Oh, mga tulo-tulo.
12: Ay, dugay ni pila ko sabon.
9: Oh, tulo-tulo.
12: Hello. Ay, wala ni nakatawag.
9: Oh. May gani, wala apel inyo, ma'am?
12: Oh, kami ang nakakuan, nako sa gawas, yung kuan. Gawas, ano ang balay ni Manong?
9: Imo ng Manong?
12: Gili, isang ilang tawag ng Manong. Pila gid ka balay, ma'am? Tolo? Tolo ang nasunog. Kasi mga tagiya.
9: Upat-upat ka balay. Upat ka balay, nasunog mga K-5, no? Ato tawag karon. Aman
13: niya. Mani, kana, interview na kuya. Kana nag-agree. Interview na kuya.
9: Sa atong tanawin no, mga K-5, kaya ang atong taga-Bureau of Protection, kamulo po sa gaya. Interview karon no. Oh. Maka asen kasi hindi ko serve. Sa mana? Atong sudo kanina.
13: Oh.
9: Okay, mga kibab. Mana to pakita karon no si sir.
13: Mutabok no ta ko no.
9: Mutabok no ta si sir. Kasi nagtawag ganis bombero sir.
13: Wala ko kabantay ni limo kawan ko kay tulog mo.
9: Ama kana tulog.
13: Nam na mo dio.
9: Igon sa nimo ni nasunugan.
13: Ba silingan ra yamo.
9: Silingan niyo. Kasi may natawag og Bureau of Fire Protection.
13: Oh, kabantay lagi sir kay mo nam ni actual ni sir kung pamata na ko nga.
9: Dako gyud kay ganina ba?
13: Di na ko katabok.
9: Oh, sendi ko service sa akong Jonathan sa banal nga Facebook, sir.
13: Ikaw,
7: sir.
9: Ang K-5, atong i-search ka na. Yan,
13: ka ng private.
9: Atong tanawon ka ron.
13: Masong ng swimming pool palong. Di naman ko katabok.
9: Hmm. Atong tanawon ni Karon, mga K-5, ang...
13: Ay. Sir, sir, ingalanin mo, sir.
9: Ani, sir, oh. So... Sir, ingalanin mo, sir?
13: Dongpots, ra.
9: Dongpots?
13: Oo.
9: Ah, okay, sir. Dongpots, mga K-5, usas nakakita sa sunog na ganina. Ah, nakakita siya. Salamat kay sir, ha? Okay, si Sir Dongpots, mga K-5. Oh. So, karon mga K-5, kini atong sutaon karon kung asa ni pahimutang di. Wala pa ba barangay po the chairman, barangay kapitan din sa mga barangay. Wala pa barangay kagawad o barangay kapitan? Okay. Kaya atong taraon karon mga K-5, kung unsa po yung plano sa itong mga barangay official, kung asa ni pahimutang karon ang mga taga-barangay, mga kakipayb. Init kayo ang palibot karon sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. Grabe ka init yun. O nga, muna karon ang sitwasyon din sa maong lugar, kundi natigayon ang sunog. Mga kakipayb. So, atong sa taon karon. Ano yung barangay official siya? Wala kita ka?
13: Si Kapitan ganito.
9: Aman si Kapitan. Si Kapitan... May kabani na aman.
13: Ah, Kapitan?
14: Wala.
13: Oh, gagawad na.
14: Gagawad.
12: Si Kon.
9: Aton.
13: Oh.
9: Aman siya, sir.
13: Ato, dito mo sulod. Oh, sulod mo dito.
9: Sige, kagawad.
13: Oh.
9: Kagawad.
12: Wilfredo nang.
9: Ah, Wilfredo nang. Atong sa taong karong kayo na doon si kagawad mga K-5. Niyabotin, he. Atong pangutanong kung asa na ipaingon. So, din niya nagsugod ang balay din mga K-5, oh. Kita na to dito mga K-5 na mga kalaha ang nag kuan. So muna siyang sitwasyon karon din sa may area. O, kita niyo mga K-5 ug daw na gyud. O, napay mga kalaha, kaldiro, dagko kay mga kaldiro mga K-5. So ato si Tisto sihon karon. Nay kagawad sir, kapitan. Wala pa. Okay, atong hinabion karon ang kagawad o kapitan nila sa mga lugar mga K-5 o barangay official araw na kumay nabi no? Labi na kung unsay plano sab sa barangay ani kay muta ni kay udto na ba mga K-5 unya walay kining wala pa'y mga ginikanan no? Mga ginikanan anang mga kuan ma'am daman na ako kanina dali rin. Okay, ito may nabiyon karon mga ginikanan mga K-5. So, okay. Makuha na itong salaysay mga K-5. Sinaitabo. Usay plano sa ni karon na sa itong mga kaigsulang biktima sa sunog din mismo sa maong lugar. Okay. Grabe yun kainit. Araw nga panahon na mga K-5. Unya, gawas nga init. Medyo... wala gid po mas pasalamat nila sila mga K-5 nga dili po sikit-sikit ang mga balay din eh no, okay kung sikit-sikit ni mga K-5 hurot-hurot gid ang balaya dire kay makita ng mga K-5 dire na pa may space so medyo gog nagkuba ni siya nga balay bagong nagtuko din nga balay mga K-5 so upat ka mga balay din eh no ang mga balay din nga nagas nangasunugan. Dapat yung mga balay na sunugan. Naitabo din mga K5. Kaya nang wala ganyan katabang nga ito kanila. Oh. So dito sa agi sa likod ng portion. Saan may sir, septic? Ha? Yan din sir, pagkasunog sir, dako kay klayo nakita? Wala mo nagdudua nga. Saan ito yung reaksyon ka ganyan sir pagkasunog?
15: Dagan sa bagan sa mga anak.
9: Oh.
15: Dito, tabang lang mga gamit. Kaya di naman kuan, wala may tugid. Mga gamit lang yung pagawas.
9: Kuan is like tubig dire?
15: Nawa pero hinay, hinay.
9: Ah, hinay ang tubig.
15: Ano ga, kuan, yung pasapasa magtabang.
9: Asa ka sa nagpuyo dire?
15: Nagtira ko din eh.
9: Atrabahan tira ka? Pakakita yung sa sunog ganina?
15: Dagan, lagi na mo, dagan.
9: Pastilan. Oh.
15: Dugay kay bumbiro.
9: Dugay kay bumbiro kay dugay daw naka-report.
15: Oh.
9: Mm. Kamo mo kada tawag ganay grupo bumbiro ditso.
15: Wala. Oh, isa pa mo gipanguna mga gamit.
9: Ah, mga gamit. Sa ngalan to, sir. Ngalan nimo?
15: Jan.
9: Jan. Sige, salamat sir Jan. Ito tama gipay balik ta basin na karon initial investigation sa Tondaga Bureau of Protection. Aro sa batong makuha mga gipay kung sa initial. Ila mga gipay no. Kay nala karon ang atong taga bureau pa. Si Sir Balihos ang posibleng maghatag karon og initial investigation mga K5. Dili na tigay sunog din mismo sa maoing lugar. Upat ka mga balay mga K5. Kaya doon na pa yun ay bagong kuwan din oh. Gitukod nga posibleng mga K5 kani. Bago pa nang i-process, no? O bago pa nang i-process nga kuryente. O bago pa nang i-process nga kuryente. So ito ni susihon ka mga K5 ba? Ito lang. Last start tama aki pa baron sa bato ma susi karon ang nahitabo din mismo sa mga lugar kani nga upat ka mga panimalay ang nga nasunugan karon no atong tanawon karon mga aki pa hello good maing buntag sa barangay mo sir aw ay atong tanawon karon mga aki pa so ang taga Bureau of Fire Protection mga aki pa tumulo paghapon og paan karon susi.
16: Wala magkoreano eh.
9: Ilabi na sa pag piho karon no sa mga kining mga nabiktima. One minute na lang. One minute. Uy, pantay sir, kamahulugan ka. Amin ako isa ka bulig. Agoy, naguyis. Narabagi days ko ano? Agoy, narabagi kalayo. Kapit mahulugan si sir sa kining lukay sa kwan mga K5. Kining sana yung pangalan nga kahoy. Buli-buli man siya. No, so karon ato na yung susihon karon mga K5. Ilabi na nga 1 minute lang ang gihatag ni sir. Aram sabi sa paghatag niya. Okay, amata sir. Kanindis landong sir.
17: Okay, naka-responding. Parinugan, balulat. Nag-awal studio yung 6. Nakagundagon. Kini, gerisa taman o first alarm. Kabot mo sa area, alas 9:15. And under control, alas 9:34. Na-fire out po namo alas 9:53. Ini with the estimated damage 125,000. Based lang gina sa structurally lang gina kanibod na composed of light material. Ngayon kani kaluyan wala gig injuries or casualties sa either parties apil sa atong responding unit. O nasa mga lima ka fire truck sa atong
16: ilang pa minuto, sir?
17: Ayan, naka-respond yan, BFC. Sorry, dinagapan mo sa mong response time ng mga 7 minutes. Kali lang po daw ang receive na kong info. You beg it para panawag ko sa BFC.
16: Hotline, sir?
17: Hotline. Ang so, so far, ang investigation pagkapan sa kay nanagap ko na ay ikaw lang, social din ato na kung saan mga anggulo po dami. Apila sa mga apila sa mga anggulo na.
16: Ako na balay na dugo
17: po. Guri ilang saan, Sir Huberto Dalway. Puro lang sila magparinto. Panimalay. Upat sa totally damage. Dayon isa ka partially damage.
16: Natong ba siya ako solution sa iyo? Sayang balay na
17: dugo po. Wala pa. Karang banang investigation sa ito. Na nasa mga unom ka pamilya, sir.
18: Challenge, sir. Pag-abot dire.
17: Mura gyapon nga, usugid gyang hangin gyapon dire. Kay medyo open area mong good. Dayon, kung baso light materials, good, ang mga panimalay. walang dali, kaya sila mo ulbo.
16: Wala na kaming kasi, dahil sa lang, kasi tatay na?
17: Aspirin po ma'am, wala. Wala gin nakakuan po, kitungod sa ka ulbo, ito kalayo. Itong digida matabang, o kainit po, sa kalayo. Itong ibakaw sila. Pero importante ang kinabuhi. Mo ilang di sa bargain nga. Manggawas ka lang.
18: Sir, ang truck nasa medyo layo, iyang distansya ba? So, mga naglatag, patagot, ano?
17: Yes, sir. Isa po na sa among kuan, strategic na mga positioning kay diya mga hungkod nga area, natay mga balay-balay, matong gidipinsaan po na diya. So, kana, karon, nakita ninyo, nagka, sigiya gito plaster ato mga fire trucks para ma-eliminate ang pag-spread pagid sa kalayo.
18: Pilang din nga sunog karong bulan na sir, or karong tuwigal sir?
17: Sa amo AOR, karon nga bulan, kadwa na ni.
18: Kapilang alarm na sir?
17: First alarm. First alarm. Okay, nasa 125,000.
16: Kila ka bandage sa square meter?
17: Nasa 700 square meter ang talog. Kaluagon.
16: Ang sabi nga tayo sa mga ay kawa sa definition na makapag-tay
17: yes ma'am, nami computation na lang ma'am. Labi na sa mga base structure sa panimalay. Wala among estimation sa damages. Structurally, kita ang ginaingon. Diligid sa katong itemized good na kaptangan sa San Piro. Muna, under pa na sa investigation, dito pa na ma-pagpagid, ma-nadugang pagid sa pagiging mga damages nila.
18: Sir, sir, eh.
17: Isa gina sa mga angulo, kanunay na mo gina-awag yun sa BSP. Madagkor, magagmay, kailangan kita mag-idukar bahayin sa atong fire safety. Kanunay ginato, ibalik-balik, i-remind, o kung kuan pagid mas magtuon pa kita kung sa pay mga alamag nato o i-share nato sa katawan labi na dayon po sa among hotline numbers kana among kanunay gid na gina balik-balik na nami updated gid na hotline numbers sa Cagayan de Oro Fire District na muna dali po niya ma-respondian then ang implementation po sa 911 na mas mapadali na po o pag kan, receive sa tawag o pag-relay sa mga isa po na ma'am, muna mo ginakonggid nga, ginabalik-balik ina mo. Muna, ginaimplement po na mo, alas sa mga fire trucks, kung pwede, butangan lang mga hotline numbers, panggid, para visible na po sa katawan.
19: Sir, message din niyo sa katawan, sir?
17: Katawan ma'am, kanunay, magdalantayon sa atong komunidad sa atong panimalay nga mag proper maintenance sa atong mga appliances o sa atong mga ginagamit nga pangluto pag-idukar sa madagko or magagagmay nga kwan kauban nato sa pamilya nga bayan sa fire safety unsay mga angay buhaton og mga bawal labi na para sa mga bata.
18: Oh, ito nga lang nato sir.
17: Ako si FO3 Kevin Card Valios, fire investigator sa Carmen Fire Station.
18: Kevin Card.
17: Thank you sir.
18: Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, mga K5, no. Ito, nahinabi. K5, Nathan. Balik-balikan na to si... okay. Okay. Sige, ito, balik-balikan si... Okay. Naipangutan na si K5, si Boss Kai, no. Balikan na to para klaro.
19: Sir, good morning, no. Balik ka, sir, no, para klaro yun. Sir, tuhutan na to sa pila ang damyo o sa pwedeng sinuan ng incident.
17: Sige, may buntag sa tanan. Kani residential fire, ma'am, nga na-involve o lima ka panimalay, upat ka totally damage o isa ka partially damage. Dahil yun, kani na-receive na mo, alas 9:11 sa buntag, na-raise na mag-first alarm, then under control, alas 9:34. Na-fire out na mo, alas 9:53. Kani with the estimated damage 125,000 based na sa structurally. Muna among gina compute dahil wala injuries sa either party. So, karon dahil sa mga lima ka fire truck ang nadire. Ilang Sir Roberto Baluway, gusto na sugod. Wala gaya, compose of light materials tanan. Dali gid sa ni kalat.
19: Kirmado nga utang kanay bata kanila.
17: Dili pa ma'am nga confirm pero appeal sa among mga angulo, posible.
18: Sir, salamat kayo, sir. Okay, mga K5K5 lata, no? Si Sir FO3 Kevin Card Balihos, ang investigator sa fire district sa Carbine Fire District, K5 na lang. So, karoon, huwag daw yun, huwag na daw. So, kaniya...
20: Pila gito ka panimay, gani, ka K5, Jonathan?
18: Upat, kabalay. Upat, kabalay.
20: Upat, kabalay. Basta lang.
18: Imo ni Dari, sir? Nakaibalayan, eh?
21: Dama na, dinig ko na kaya, sir.
18: Oo. Isa man, eh. Oo. Ah, may balayan niya una.
21: Hindi dapat. Ako na mag-isoon ng puyo.
18: Mag-isoon ng puyo. Ah, mag-isoon ka rin ng uban. Ah, sige. Ang upan din. Mag-isoon ni K5 na tan. Upat kabalay yun din ni. Kompirmado nga naog daw karon. Ini mismo sa maulo ka. Atong latulatan karon kung unsap sa'y proseso ani karon kay ang mga biktima na hurot mag-ikasunog ng balay. Ah, sa usap tayong mutang. Dini karong mga nasunugan K5 na tan. O, kay posibilidad. Alam niyo sa evacuation center. Limit mo sa may barangay kuhan K5 natan mas imposible lalo nito sa barangay hall ba karon or sa ilang evacuation center nini sa barangay Balulang kaya kanina nga estudyante hindi nitebo sa Karunugan hinabiyo na to ning kuhan CDT ma'am okay ako hinabiyo ning CDT K5 natan. Ma'am, good morning. Ang sa'yo mo destination sa atong barangay, ma'am?
22: Destabulio lang po, sir.
18: Destabulio. Ano pangalan na ito, ma'am?
22: Bese La Desma, sir.
18: Ma'am, sa'yo pangalan, ma'am?
22: Bese La Desma.
18: BC?
22: Yes, sir.
18: BC.
22: La Desma.
18: Ma'am, good morning. Live ta karon sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Kasi K5 Jonathan sa Banal Kaoban, to sa K5 Jonathan sa Sarmiento. Ma'am, kumusta ang atong validation sa atong mga nabiktima sa unog ron?
22: So far sa kan pag ko nakatabot ang gid ko nakabot sir ha kanang aya pa magudmina aya ko nakakuan sa info sa pagkakaroon sir ang atong mga kuan atong mga victims naasa kuan naasa atong barangay Balulang na siya sir siya ang makatubag mismo dala sir kasi sila ang kuan
18: siya ang kagawad na lang kagawad
22: wala
18: kagawad okay kuan lang ma'am kanang initial nila ma'am unsay plaster ani karon kaning mga nabiktima sa nog asla pay mutang
22: maaman ni evacuation center sir dito lang sila kamulo pagi kuan gas kaso dito
18: ano bit ma'am
22: sa kuan sir barangay sa Balulang sir sa may outpost doon sa eskwelahan
18: may mando ni kapit ninyo karon
22: sa pagkakaroon sir ang kanang mga fire victim di atiman sa sila dito unsay mga kuan unsay mga problema nila unsay ilang mga kakulangon unsay ilang mga kinahanglan para sa kuan support ni kap iya day nang padalhan dito unsay mga kuan nila labi na sa ilang mga daily needs nila.
18: Pero tayo pa ni Udturo ba ma'am? Lai sa'yo ta, maro pa yun pa ni Udturo yung mga biksima?
22: Danagin sir, murag, naaman po ni BNS sir, itong barangay nutritionist na mo. Sila dahil mo take over po dahil para sa pag-atiman sa ilang mga pagkaon.
18: Masakandam yung barangay ma'am?
22: Super andam, gigi ang barangay sir, naatanan mga, sa gikinahanlan na mo nga kuan. Kay ang among kapitan, lagi siya nakaandam sa mga kuan, labi na inani mga pangitabo sir.
18: Ma'am, this busy.
22: Bese La Desma, sir.
18: Desma. Nakay ngalan, ma'am, sa mga fan.
22: Parang pa yun.
18: Ah, wala pa.
22: So, par mga, ang kuan lang ginako, anak ko, agad lang ako, kay si kuan, Robert Daluay, siya agad ang nakapuyo din nga area, pero unong ni sila, puros parinti-parinti. Oo, parinti-parinti. Kay naeryahan, magunin na mo sa kuan, sa kong...
18: Pamilya.
22: Oo, unong sa pamilya, ganito, sir. Kaya naman gusto siya sa
18: pamilya. Pero wait, Robert Daluay, muna siya katong pinakaunang tagiyas.
22: Yes, sir. Dana, sir. O, mo tag-iya.
18: Wala ka nagsunog, nagsugur ang parang.
22: Wala sa ila.
18: Ma'am, salamat kay Ma'am BC.
22: La Desma, sir.
18: La Desma. Ma'am BC, La Desma. Okay, salamat kay Ma'am. Okay, K5 Nathan, medyo namingaw man, wala itong mga kaubanan po din eh. So karon, ito na lang, so taon karon, no? Kung itong mga biktima, itong usap-usap, balik-balikan karon dito. Anyway, ma'am, usap mo sa nagpuyo, dire, ma'am? Aw, dili mo lang. Ikaw, ma'am, usap ka sa nagpuyo, dire? Dili, ihapon.
20: Ang importante, ano yung K5 Jonathan, nga maatiman na, kaya naman yung mga biktima, maatiman na sa atong mga taga-barangay, para makaplasta rin taon, kaya huwag man ni sila padulungan karon, so... Hopefully. Okay na, nana sila paniod to. Maplastaran na nagpaniod to karoon. Kating paniod to rabain taon sa...
18: Yes, K5 na tan. So, muna, this karoon, plastar man po din sila. Galing naman din yung kuan. O, oh, atong... Oh, ang tag-iya sa nasulog.
20: So, nakita niyo kung sa live, Michael, nakita niyo si K5 Jonathan nga to sa area. O, kung ano yun, na-ugdown na ni siya. Sige.
18: Atong inabiyan kay Pem Natan kining tagiagyot mismo sa nasunugan. Sir, good morning there, sir. Once again, K5 Jonathan Sabanal, K5 News FM Cagayan de Oro. Sir, sa kumpletong ngalan?
2: Roberto Daloy.
18: Daloy, sir. Alleged nga dito nagsugod sa inyo ang sunog.
2: Mamal daw lang kanya, wala mong kundi pagka sunog.
18: Ama ka itong mga panahon na, sir?
2: Nagtrabaho?
18: Ama ka nagtrabaho?
2: Wala po siya daw lang sa sunog.
18: Pagkabalo naman sa sunog, sir. Idagan, eh, kadiri? Pagkadugay ka nakabalo?
2: Dugay po ko nakabalo, wala ikan.
18: Kisa nabilin si mong mga, si mong balay, sir?
2: Sir, akong doon ka bata, mga laki.
18: Great God.
2: 6 years old, 7 years old.
18: Ituhan, nakabalo ba ka na nga sila ang ituhan nga?
22: Ituhan nga, posibleng kinipan sa kalayo, sir.
2: Ano, kailang ka, nagula mo lang ako ng lighter. Sibli po siguro.
18: Hindi mga bata, sir, mo ba nang ipahinom doon nga, di madulag kalayo?
2: Habir ko lang lakaw, kan, ang katong lighter layo, pwede kayo ito nila maabot. Mas nga nang na, kan.
22: Pero ito, sir, kaya naman tayo bata ng inyo nga, nakita daw niya nagdakot-dakot, tapos puro.
2: Wala man, lighter ang ito yung kan, ako nabilin dito.
18: Ano yung pala ito? Kung mong tanahon, dali ragi siya masunog.
2: Okay, lighter naman po.
18: Lighter. Nakamoy, alkuba.
2: Wala.
18: Sige, nagituuhan. Ay, mga sa kasutin, wala, hindi trabaho po.
2: Wala po dito, pasama nito.
18: Karon, sir, o say plano ninyo, sir, na pugdom yung balay, ahaman mo karon temporary.
2: Ah, dito na, dito na, balik mo na lang, tupag sa ano, unsa mo kaan.
18: Ano matas to yung ter, sa barangay? Location center.
2: Layo ka mo siguro kayo.
18: Layo kayo? Temporary, dito na mo. Depende na, discretion na lang na, kung i-add mo dito, depende na lang sa inyo karon po. Naman po natong taga BHW BNS man hindi rin mag-atiman po labi na siya mga panayon to. So karon sir, doon unsa kayo mong panawagan sir kay naugdaw man yung balay aron sa to magkaisura malamong kasing-kasing makatabang sa inyong sitwasyon karong mga panahon na.
2: Ano sila eh, kaya nga, unsa ilang kan sa mo, unsa maabot mo na, kan, salamat kayo, unsa yung kan na.
18: Sabi, unang panginanglan nun nga, nakikinanglan yun labi sa mga anak, sa mga pagmangkon, nakabuo na sunod.
2: Sinila na yun, mula. Ano yun? Kaya wala yung magagamit yun ako. Wala yung sabi sa kagamit. Wala yung nakuha yun.
3: Maganda yan. Dapat muna ang kalayo.
18: Hindi na, banig. Katulugan.
2: Ayun.
18: Yung lanon. Eh, sir, salamat kayo, sir. Okay. Ikan natin si Sir Roberto Dalunay?
2: Daluway.
18: Daluway kay Pat natin si... Siya ang tagiya sa balay, no? Ito nga kung asang sumusun. Sumuasa, nagkasugod ang sunog. So, eh, makita ka rin kipagbatan mo taon na nagamay na kailan nasalbar. Nainit na yun kay kanina kipagbatan. Tapay na. Kani mga trabahante din eh. Mwene naghakot ang mga po. Nagtabang po rin taon. Pero mula eh. Ang manok ka na ikaw ang kipagbatan o gumikan siguro sa kainit. Nagnganga. Nagkano? Gihanga ko kayo. Abot ko ka. Napiktuhan may sunog. Pag ganyan ang manok kipagbatan. Oh. Ang manok.
3: Isa man po rin manok.
18: Tama na. Kapit na masunog kay naghangat
2: man. Oh, diyan naman yapon na sunog.
18: Oh, mura mag nagtinga naman yung manok ipagdatan no. Oh, nakita makita sa live. So nagkuha ng manok. Naglumurag ya di atake siya. So karon, mo na sitwasyon diri kay pamilya at least lugar atong barangay Turismo may barangay Balulang. Nagandam na po sila labi na sa pagkabuhaton nga preparasyon sa paniudto sa mga nasunugan. Igor Masaba, kipabitan ang taga-Bureau of Protection. Parayon nilang ilang investigasyon karon. Sa natigay yung sunog din mismo sa mga lugar o continuous ang validation. Kung pila gito pamilya kaya. Ikabuti aga naman matulpas anong pamilya but tanaw na ito kung pila usab ang individual ang apektado sa sunog. Matuli Sir Roberto nga dito na matulpas na temporary magtutulod ha sa untang ilahang pag-ayuhon ang ilahang panimalay din eh. Kaya mga mag-agaw raman eh. Parinti raman na biktima ng taon sa sunog. Mismo sa maong lugar karong panahon na K-5 na kami. So, mana, K-5 na tan. Latest update, ikan sa kolokasyon. Kaoban, si K-5 Cable Sky, no? Hindi ka balita, tugan nato sa DTX 500 epektibong tambal batok diabetes. Hindi si K-5 dinutan sa banal. Para sa kampiyon sa balita, servisyong publiko, kalingawan sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. 89.3 K-5 News FM.
20: Nagasalamat ka K-5, Jonathan sa Banalog, K-5, Cable Sky, no? Mao ni nag-cover karon may gala dito sa may sunog sa may Balulang. Ako lang i-recap mga igsoon dito ni sa may Balulang area. Particularmente sa Parinugan, 9-11 atun ba na dawat kining tawag gikan sa mga residente ngadto sa BFP. O niya mga igala, first alarm ang gideklara sa Bureau of Fire Protection. 9:34 na under control. O niya nasuta dito upat ang totally damage o sa ang partially damage nga pinuyanan. Unong ka pamilya ang apektado. Nini nga maong kusog nga o gini maong sunog. Nga usa sa giingon dito nga hinungdang anong kailap ang kalayo tungod sa kusog nga hangin. Tungod lagi may gala kay open area kini nga maong lugar. Nga medyo layo sad ang mga nahimutang nga spy trucks. Aga mo nga nga kumbiati na lang ato mga kabimbruhan nga masolusyonan nga maabot yo dito mga igala mga host dito sa maong area. 125,000 ang structural damage nga gibanaban ng Maygala Bureau of Fire Protection. Inon walay na samdan aga walay na angol mga igala sa maong sunog o nga gisuta pa pod mga igsoon karon aga unsa gihinungdan sa maong sunog nga nagsugod gito ang nagsugod matud pas panimay ni Robert Baluway. Mao ni ang giingong dito nagsugod ang iyang o ang kalayo sa iyang pinuyanan. Kung ayon sa mga igala, dunay mga kabataan nga matod ba o sa anggulo gitana sa BFP, posible nga nagdula og kalayo. Lima ka fire truck ang nirespondi sa mong area mga igala. Mao na nga napalong dahil ang mong kalayo pero og down na in town po ang mga pinuyanan mga igsoon. Padayon pa, nga giimbisigan sa Bureau of Fire Protection ang main cause yun. No, sa maong sunog, diyan sa may balulang si Fire Officer Kevin Carl Valios ang in charge may gala sa mga investigation gikan usab sa Carmen Fire Station. By the way, on sa 11 Mbps at ang ininyo may gala gato ni nga so kanabang nga ipaluap at the same time ato ni mga igsoon nga hatagad pagdagad no, kanabang nga giyunta mga disgasya kay itong ni aging sunog gituan bata gapon nagdula-dula no, ato makita mga ginikan na itong batayan itong mga kabataan tungod kay remember nga wala na ba ni sila criminal liabilities. Kita wala po tayo criminal liabilities kay dili man ni matransfer ang criminal liabilities but sa civil liabilities sa damages posible mga igala dakong possibility nga kung bukuron ka nga ikaw ay ginikanan sa minor nga nakahimog damyo sa ban pwede ka kabayad nini. Unya sa 11 Mbps may gala ito na isgutan ng tanan. Karong panahon na balikan sa may gala o man sa pahinomdom si Kuya Chris.
0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: K3 Bio!
23: Sa 70
24: unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit?
23: Okay naman to na pinanak na to kidney
24: Sa paggamit mo sa Tribayo, unsa man ang nakahatag sa Tribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
23: okay man normal man ang
24: normal. So miangay ang imong lawas sa Tribayo.
23: Okay pun kay naman ko
24: maintenance. Kidney stone.
23: Kailan pa na rin
24: na? So okay na.
23: Patapin mo niya kung may buwan ba. Eh, bago pila na po, 2017, ang iya, pampaposal ka lang, talik ito nga buwan.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
25: Papalit sa mga butika.
26: D3

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitru, Dino, Junior. Kali pa si Bugyo ko, pero nasa ko sa matabalan. 62. Mighty C, o kining Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Parang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo banta sa itong immunity C, Mighty C kay medyo atong dati pinakasakong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro ko, kasi mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, nito sa, nito sa. Pag ako po sa kulti, o yung mindas buhay pa kita, mag-power tree yung takay. Yung power tree, yung morgana na liatanan yung kumung panglawas, maka ayuda. DTX, kanang may PC, o Vitribio. Muna akong mungin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: Ergo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalabo ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News!
3: Nino Beba Elibera, 81, Santa Filipina. Parang may pisid, D3 Bio, parang kuwan, PX500. Maayo man ako na madikday, kaya marinaran-aran akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, ikan kuwan, kaya daghan, kaya dili ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa amin sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan, kahit ang mga sakit. Pero pagbagay siya na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
4: Salamat, Kenai!
2: DTX 500,
5: mabalis sa mga butika.
2: D3 Bio,
5: mabibilis sa mga butika.
6: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Ligid pagkalimtan na tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory D3 Bio. Kaya kanin D3 Bio, para ni siya sa healthy maayong nga memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal for the brain. Magkaidad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang hadlok ana kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gitag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon ha. Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Kolesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan, ang ulcer, pagpaminhod, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing, kanto may mga heart aches, dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing, bagkanunay masulubon mitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, ma-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw ha mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Mag-iingana yun. No? Di mag-inamalikayan. Pag-supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio. Kadaan na. Pag-alami, mga higalas. Adlaw kung nakakape. No? Pagmata sa buntag, nakakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisi na na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Mex. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. Aron ma-take it mga higala into process ang detoxification. Ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself. Ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw, toxin og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang atong mga klinika products, sa tanan na to nga man nakatune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga klinika products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
7: Andrea Israel na nagpuyo na karoon sa Bulwa. Akong gipalit isuwayan kaning Bitribayo o BTX. Ang di pamati sa wala pa ko nag-steak ang nag-steak ani. Ang nagamit na ko ana murag na ay alibyo na sige na ko palit karon. Magalig di kong tuyo din eh para magpasapalit lang dito.
5: Bitribayo! Mabibili sa mga butika.
2: Bitribayo! Health News! Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Radyo
1: Kampyon Radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Hello, Philippine Standard Time, alas 11:01.
4: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: segmento. May karamay kong utok yung tanan. Welcome na sa Dari sa Laing Edisyon. Inyong programa, inyong tulumanon. Matagod to 11 Mbps.
1: Napan Sarmento.
0: Pensa sa isa karamay galas mayo 20,000 by the size. Adlaw ka rin niya Merkules. Medyo nakasinati ito may galag mainitong lakas manahon. Pero kilom-kilom na saan pipila ka dapits. Gawa na nga, timahan na saan. Ngayon niyang hapon may galabasig doon na sa pagtutaligsik. Pag-ulan-ulan sa tungad dapit. Pero di anapod mga igala. Di mayong balita mga ikson. Ang imbukada na ito doon sa 11 Mbps. Di na po'y sunog na itabo sa atong syudad. Ito sa may barangay Balulang. By the way, makikuban na sa ganinyo may galang katibuk ang pwersa sa Public Affairs Department sa K5 News FM, Cagayoro. Kain may galang, kami mukha na saan mo servisyo ganinyo sa mga impormasyon na dapat yung masairan. Lakit na may galang mga issues o mga isgutan ng pampubliko, mga isgutan ng adunay kalambigitan ang lungsod. At the same time sa may galang. Lagi pa nga among ihugad kaninyo mga balita, impormasyon, mga virus, mga gala, nga mga issues niya sa social media. Can we like it or not, mga ison? Part na po sa kinabuhi sa tao karan ang sugmed. O na may gala sa evolution sa mataga programa dito sa K5 News 7 Cagayandoro. Namin na dito sa 11 Mbps. Di naging mawa, may mga gala nga. Part sa itong segment dito, may gala. Ang mga balita, gikan, mga ison, sa social media.
1: Mbps.
0: Para ma-verify po na itong mga tinood ba niyo dili. Para matod palagi mga ikson, masarap tanan ng magkasalmot. Kanto mahiligon nga na niya sa Sukmed.
1: Mbps.
0: So kaninyong tanan ha? Mbps. Namati ka na mga gala via on-air na itong pag-broadcast. Ang ganda mga naglantaw mga gala sa itong FB Live. Welcome, welcome kaninyong tanan. Kaninyong programa. This is your program mga gala. 11 Mbps. Kung yung gabon mga ikson. Inyong nga kiat ng Angkor Man, K5, Nathan Sarmiento.
1: Mbps.
0: So karon, di lang mo K5, kundi li kakiat na saan mo. Ano na, okay. Takot-takot naman na. Malag kiat, mga igala, basta kay kutob lang sa kiat, di li badlungon. Alay mo badlungon. Alay po lang kiat. So mga kakiat, mga K5, welcome to me ha. Hey, sa inyong tulungan nun and pag-share, likes, and follow my gala sa itong live nga pag-broadcast. Yeah, sa itong Sukmed sa official fan page sa K5 News FM Cagayandoro. Ang K5 News FM Studio Digital 89.3. Yeah, sa ito pong naminaw karo may gala diyan sa ilang mga transistor radio. Pag-iingos mga silingan nga di kabati mga gala nga gananahan sila maminaw. Ang atong frequency may gala mo ang 89.3. Mao na siya ang K5 News FM Cagayan de Oro 89.3. So mao na mga gala, share sa iyo mga kasilinganan ang atong frequency. At the same time, diapon sa FB, diasan sa Sukmed, i-share sana sa inyo mga higala. I-share, i-post po mga higala 11 Mbps. Okay, sa may galang K5 News FM Studio Digital 89.3
1: 11 Mbps.
0: Kaninyong tanan nga na ni Kay Sigkay para sa paniod to. Asinsya de gamay, may galaki atan gid kayo ang iyong angkor manon, sige lagalihok-lihok. May gani, gawin penalty ani mga igala ni Siglihok-lihok. Kaya ba yung uban nga, di nakapalihok kong dito, muna inig kong magprograma dito, na snip nick na may igala. Nanakit ng likod, nanakit ang lihok, kay bulihok ka gamay dito, ako'y penalty man. Oh, lay na na. Bawal lihok kay, muna mura nag-istatua, may igala, magprograma, mag-ano na lang, magtuyod lang agi, oh. Oh, di ba? Tinood yan. Gawa ka kamantayan na. Nga na'y mga live nga nagtuyod lang nga. Atong oras garon alas 7 na sa buntag. Wag yung lihok-lihok, mga igala! Kaya gamayang lihok, mga igala! Agoy! Deduction! Disgust siya na! Kung nila sa ito, kiat kaya ang gurman, mga igala. Bisagon sila lihok-lihok sa ang gurman. Mutindog naman! O, mulingkod! Na importante, mga igala nga, naka-provide, mga igala. Dapat i-provide. Naka-perform. Kay musayaw pa magandina eh. Kaya tayo nga ang kurman po din. May galang nga musayaw yung kapi. Diba? Mga man ang mga igala. Part man kang ato sa imong viewers and listeners. So, mga gina mga ison. No, kanabang natural. Kay ma kuan man karo ingnon. Kuan man pagkaro ingnon tentang formal kayaknya. Kiat man gitu. What you see, what you get. Kung sa inyo nakita, mauna ako. Anara gina, ha? Pamali pagkaro ingnon dali. Kung kiat ko lang taon, ha? Kiat man gini, mga igala. Eh, alam po na, dilipod niya. Kiat lagi ng badlungon. Kiat, ha? Sige. Standby mo. Mga taga Cagayan, taga Misor, nga naminaw, naglantaw ka na sa no live. Dili sa may Bukidnon area, dili sa may Misok, Misamisok Occidental, ang Salanao area. Labi na diyan sa isla sa Kamigin, na abot sa natong Sibia diyan, may gala. May untog kanin yung taran, untog naman siya may gala, may buntag ba? Abala na, may buntag, may untog, basta kay, kanin yung taran, nga naglantaw naminaw ka ron. Welcome, welcome, welcome. And again, mga Exxon, yukbo na yung kayo nito na. Paki-share and like sa ato, mga igala nga programa. 7 Mbps. Pwede dahil natulangan nun, mga Exxon, diri dahil ta. Dahil pa, kaya ko saan ni mga igala, be, kay... Ato saan na i-plastar, mga Exxon. O, yan, plastar na, okay. Di, mga igala! At ang ininyo kay diri sa atong panag-uban, mga Exxon. Diyan sa 11 Mbps, di ang atong mga isgutanan. Mga balita, mga igala. Buot pasabot po short, mga Exxon, di ang atong mga headlines.
1: K5, Navan Sarmiento.
0: Sa Sokmed, mga igala, mga ganyan pinakauna kay sa ako laging ingon, mga igala. Mamo ni ang evolution sa pag-broadcast din mawa maigala ang part na gyud ang social media. Para diri sa atong malag-uban maigala. Unang ibugkad. Dire pa nga sugmed balita viral aga. Tabloid type nga mga balita mga Ison. Matod pa di ay police colonel. Police colonel maigala. Gireklamo kay mibag-id sa iyang armas agoy ka. Disgrasya si Colonel ni mga Ison. Kaya nga nung iya mag-ibag-id ang iyang armas dito. May lang gani, kaya wag ipabuto. Kaya kung ipabuto ba, mga higala, matawag na kining indiscriminate firing. May nila, wag ipabuto, gibag-idang. Uyawsan ni mga higala, pero kaya baba, mag-insan ni reklamo ni. Ang reklamo ni mga higala, police woman. Uyawsan si police Colonel, ha? Iyan yung gibag-irad sa armas, mga higala, ka luksog yun yung tao ng police woman. Ay, sir! Sir, malay to sir! Ay, dili. Senyorita. Damay man na senyorita. Nang ang senyorita ba yung armas? Kwan ba na? Kanabang, ang bala na, 22, gamay kayo. Oh, inigbutuhan na, tingog ka ba na? Bing! Ano na, hinay. May mang yun tong inigbuto sa nas. Boom! Buhagay ba? Buhagay nga ki. Ah, senyorita ba? Marag, kung sa bumbiro pa na, ah, gamay ng siwit. Oh, ano gitong pasiriti ko? Ah, ano na kung kayo pasiriti. Sige, standby. Kaya ito na gaya nagpagtaka doon sa iyong panaguman. Police Colonel dito, my God. Gireklamo kay gibag-i dito ang iyang armas. Kuya, saan si Sero? Mura din, nagpalitos po suro. Ngay, kis-kis, musunog naman ako. Masigaw niya na, sir. Oh. Manang ayaw na ikis-kis-kis-kis kay mura ba yan nagpuspuro ay nang makis-kis na musigaw niya. Baka kamantay anak, kakipay berin. Oh, di, realidad lang ni. Walay Malaysia kay maimur man ang bastos ko na Malaysia. Walay Malaysia, hindi man na. For educational purposes man na. Nang tawa rago na, di ba mura nagpuspuro? Labi na kitong itom, ah, puspuro yun. Walang delikado na ibagid. Usura bang sunog, pero may gala na. Ay, ibagi-bagi na kay musigaw niya. Mula pa rin puspuro. Sige, standby. Ito kaya pa ng katagap pagtagad sa itong panag-uban, mga igala, sa inyong programa.
1: 7 Mbps.
0: Kuyo ka po, mga igala, si...
1: K5, Navan Sarmiento.
0: O, oh, bugat kay tingog, mga igala. Gato, mura po itong puspuro. Gamayin kis-kis na ito, kalayo. Dito, basta-basta ito. Oh, tingog pa lang, mga igala. Matod pa, makasunog na. Samtang dogan sa mga balita, mga Ison. Pagaw-pagaw, giyapunta, pero ganaan ko sa pagaw-pagaw kay makabuga-buga. Dili pa lang pinaging adlaw nga. Mura magpinugnan, mga Ison. Kanabang tingog, mga mas dagan pang physics laway kaysa tingog. Karon arang-arang na lang, dako-dako na ang tingog, gamay-gamay na lang pisik. Nagyapon. Sige, sige, sige. Sa balitang lokal, eh, ato ni i-update ka na may gala kay upat yun ka mga panimay, kuno, nasunog mga ison. Og daw yung taon, dahil sa barangay, balulang. Doon ay update report na may gala si Kaki 5 Jonathan sa Banalog siya, si Kaki 5 Kaichi. Boss Kaino, na mawagin ni-responde ka na may gala, dito sa mong area. Ya inong dan ro manini usapod sa anggulong nga gidlantaw sa Bureau of Fire Protection. Ang ingon ta mga igala nga pagdula-dulag kalayos kabataan. Ingon to sa amahan mga igala lighter may nabilin. Matong papunto sa usa nga bata nga interview kay Pusporo. So ato na lang taon mga igala. Kay ato ni Agi Rabasad mga igson. Ya sa may Carmen area. Oh, mga bata gyapon gituan nagdula-dulag kalayo mga igala. So siguro na to mga igson hanggang ato mga kabataan dito. Layo mga igala sa mga flammable materials. Oh, mabito na na yung magka narabay na nakatatag na keep out from reach of children mga igala, no? Ano na yung nakabutang na? Oh, kinanglan nga dili makabot, dili maabot mga igala sa kabataan kay delikado. So ato na nga bantayan mga igala itong kabataan. Now agi po mga igala for the purpose of information. Not because may gala for legal purposes but for information purposes. Di ba sa basta ito mga gala? Itunaan ko itong pila ka oras yun. For information na purposes mga gala. Og mga kakifine. Og mga kakiat. Ano nila ingalan ninyo? Daghana. Basta 11 Mbps, apil na ng mga kakiat. For information purposes, anong sayon mga gala? Kay basin og makuratan nyo na itong mga ginikana na. Kung sa may mga liabilities na itong mga ginikana kung magkabuhat o felony sa iyo mga igala, kining ato mga kabataan. Kaya sometimes, maragbaliwaran na nato, wala nga itong kabataan. Di ba yan na sila mapriso? Although mga igala, ang criminal liabilities, hindi matransfer ganito sa mga parents. But always remember, mga igala, ang civil liabilities, mga igala, pwede matransfer. Kaya ba mga damyos, mga igala, nga nabuhat sa mga minors? So, diri sa itong panaguban sa 11 Mbps, ato na siren mga igala. Para for the purpose lagi sa akong giingon na duga mga kaibalo na to, mahitungod na ini mga higala nga mga instansya. Kaya diri sa itong matagtulumanon mga igala sa K5 News FM, labi na mga igala diri sa may 11 Mbps. And even gani mga igala diri sa, o diri sa may, o diri sa may, kundi diri sa Puro Dios Pueblos. Time to time mga igson, matag incidenting ato ma-encounter, matag balita nga among idiga kaninyo. Ato i-explica gamay mga igala para nga doon na tayo mga kaibalo. Kaya kung doon na tayo mga kaibalo mga igson, at least ito mahimot ang responsable sa ato mga aksyon. Kaya hindi man ito kaligayaan mga igala. Nga ka na laging giingon dito mga igson nga ma-encounter na ito nga mga pagito mo matagadlaw. Malimportante gina mga igala. Remember nga duha ka liabilities ang atubangon mga igala kung magabuhat nagsayop. Criminal liabilities and civil liabilities. Balikon ko, sa criminal liabilities dili na matransfer mga igala. But ang civil liabilities pwede matransfer. Muna nga itong tutugan ka mga igson para sa dugang kasayuran na tutan. Pag at least po di lang tamo katawa dire kung dili makat-on sa da. Eh kung sige lang tagkatawa mga igala wata na kat-on wala tagbuang sa. Ano man na. Muna kompleto si Gados na hindi may igala ang 11 Mbps. Di talang mo pakatawan kundi li pakatunon tasan mo. Eh kung puro na lang tagkatawa, anin na mo, mga wala, tagbuwa ka mo. Sila tagkatawa. Nawata na sa'yo, wala tayo balo. Wala tayo nakatunan. Diri, katawa na, nakatun ka pa. Oo, di ba? Sige, standby. Kaya sa itong panag-uban, may gala, ito na idigang, ato ka ninyo. Mahal niya kalahi, diri sa 11 Mbps, may gala. Ay, nakalay sa 11 Mbps kay kanabang mixed nuts na mga mixed nuts. Dili kay purely lang po dito mga igala. Tawa-tawa lang pirmi. Tawa-tawa niya. Tawa-tawa lang. Tawa-tawa lang. Dari sa 11 Mbps. Tawa na. Mag-cut-on pagka. Sige, sige. So, standby mo na mga igala. Guy, yan na po'y bagong sunog na eh. O niya kay sunod-sunod. Malagining aligasyon ng mga bata hinundang sa mga sunog. Ato lang tao ng mga liabilities na for the purpose nga doon ay information at doon ay saktong kaibalo ang maginikanan. Kung unsa di ay ang atong liabilities kung makabuhat og sayo kining atong mga kabataan.
1: K5 Nathan Sarmiento.
0: Sabta sa lega bay may gala dugang pa sa itong hatagang pagtaka di sa itong panagoban. 11 Mbps. Sa itong mga regional news may gala dito sa Mopot. Di ay biudo mga gala. Di ay biudo matod pa maigson gibunalan o kahoy sa iyang umagad. Kung sa may rason mga gala gibunalan matod pa may gala ang biudo. Pero maulagi nga ang kini nga biktima matod pa mga gala. Alleged victim of love, mga Ikson. Wala ilang victims lang. Victim lang, victim. Kaling alleged victim, matod pa. Ngunit nanulong dito, mga Ikala. O dinipinsa na daw, mga Ikson, kini nga maong suspect. Nato na lang taon. Kaya gi-invoke man ni mga Ikala ang giingontan nga self-defense. Kung self-defense, wag yun daw. Kaya nadakpan na naman ni maong suspect, mga Ikala. Kaya gigukod man sa disyan, didaga naman ang suspect. Matod pa sa information. Nagigukod na dito, nagiguba-guba dito iyang motosiklo. Mauna dito mga igalang, tungod sa pagguba-guba siya motosiklo, ikuha sa kahoy, gibunal-bunalan sa ding biyodo. Iyan yung ugangan, kaya umagad lang ang suspect. Now, ingon palagi sa suspect, i-invoke lang niya ang iyang katungod dito mga igalang, pagdipinsa, self-defense. Now, remember mga igalang, ang elemento sa circumstance nga ito nakita, ang motor na gibunal-bunalan, di ba, kaki-fiberwin. Motong iyang gibunalan po dito may gala ang maong suspect kaya gibunal-bunalan na iyang motor. Although siya gigi-attacki permiro. Now remember sa self-defense, importante, vital kayong gingong unlawful aggression. Now asa maning dapita ang unlawful aggression? Against ba ganto sa nidipinsa? Or even mga egsoon ganto sa butang? Kaya kumiingon ta dito may gala glaing tao, ano may defense of strangers. Kung sa parinti ni Ataki, mo pong gilabanan yapon na may defense of relatives. No? Matulungan nagkaklase. Ang ingon talaga yung justification. Defense of relatives, defense of strangers. Pero karon mga igala, motor man igibunal-bunalan. Pag ba ni? Sa giingon ta mga igala nga defense of relatives, imo bang relative ang motosis? Mamago ni mga dapat laruhon mga igala, no? Mano na kanindot mga exos mga provisions bala o gay kanamang nga kinahanglan yun mag huna-huna ka mo kumprehinog sa ko oh. Eh kundi mo i-comprehen mga igala maliba mga mahalagay na isang defense ito mga exon na ay defense of relatives na ay defense of strangers but ang pangutana ang bunal-bunal bas motosiklo part ba niya ng bahina nila sa atong panaguban sa 11 Mbps ato na siren mga exon
1: 11 Mbps
0: paligon ko mo smile mo makat on pa mo ala samtang sa atong pulso sa katilingbaan mga igala. Pulso mga Ikson, dili parehas pulso sa kuhan dito sa foro kay seryoso man to. Katong atong pulso karon kanang nag-viral sa Sokmed. Tabloid man itong balita ganang kernel, karon dili po na sa Sokmed. Makita ninyo di Sokmed, viral na sad na matod pa may gala ng pamulong lagi nga. Dili tanan gugma, ipaglaban. Dahil ang uban dapat ng bihaan. Oh. Kabasa ka na! Nagabasa ka na sa Sokmed karon, ha? Mano po na yung uso karon. Oh, di ko no tanan na mahigala dapat ipaglaban kay ang uban ko no dapat ng biyaan. Karon, pangutana kaniyong tanan nga naglandaw sa Sokmed, social media. Laki po sa naminaw, karon mahigala on-air nga mag-broadcast na to. O yun ba mo nila? Nga dili tanan gugma dito, ang dito matod pa mahigala nga ipaglaban o di ba kapakamatyan, kundili ang uban usab datod pa mahigala, ang ay nadaw ang biyaan. O yun ka o dili? Ikaw mo tubaga na mga igala. Ipadayag ang imo dito mga isong reaksyon mahitungo din namang pangutana. Kaya kung nangutana naman, kamo na itubag. Kaya kung ako'y tubag sa akong pangutana, di na ako na ipangutana. Ako naman na yung tubag. Kundi ko mo tubag. Kaya kung may nangutana. Eh kung ako na po'y mo tubag na, di na lang ako na yung pangutana. Ako na mag-istosuryas kagulingon ko. Mora. No, kaya kung may nangutana, kamo itubag. Sige, o yun ba mo niya na mga igala? Na dili tanang gugma ipaglaban kay uban kuno dapat nang biyaan.
1: K5 Nathan Sarmiento.
0: Sige. I-shot na may gala. Oh, ayo i-shot na kay i-shot no. Duha man na magtagay o oh, di ba kay sumo ni may. Oh. Ana man na mga ison. Duha bitaw nakaklase na i-shot to. Oh, i-shot mo. Oh, i-shot mo. Kanang na mapuno stagan na. Shot na bay. Oh, pero na po i-shot dito nga. I-shot mo! Oh, sumoy na! Ganin na ra! Oh, ganin na ra din na sumoy! Ay! Ay! Ano na yun? Doha na ka, meaning sad mo, nang vital ka ng, kuwan ba, ka ng pag-pronounce ba? Eh, dagang meaning. Depende sa pag-pronounce. Magandang gabi po, lolo. Oh, anak. Meaning grandfather, pero gi mo nang pinabundak, di na grandfather. Ayaw iba nung bundak na. Lain-lain aga, depende ang meaning lagi may gala sa imong pag-pronounce. Sige. Padayon tamay gala diri sa atong panakuban. 11 Mbps. By the way, ato i-recognize mga igsoon ng atong partner speakers lawak. Kaya di ninyo mabati ni atong tingog, mga igala. Kung wa ni siya, mga igala, si Kuya Chris. Ayun, DJ Kuya Chris. Ay, para makuha ka ng maanan na dana, DJ Kuya Chris. Ang sarap mo. Oh, ang sarap mo na lang. Otro, mga igala. Tanawa, paminaw na sa akin. Paano na itong background pero maglaro yan? DJ Kuya Chris.
2: Ang sarap mo.
0: Oh, paminaw na. DJ Kuya Chris. Atong partner sa Bigan Sarawak na may gana. Kinsa manas DJ Kuya Chris sa Uncle Nuts. O, siya kuya rana siya. Kay bata-bata pa ma. Ako uncle naman. Atong baganis uban din. Nagani ka uncle. Lulo na gani ka na. Ay, alam po kay si Lolo. Mamantong kauban ni Rikim. Si Lolo Bot. Ako Uncle Nuts. Kuya Rikim, huwag si Lolo Bot, mga igala. Huwag ka doon ay Lolo diri. Daghan naming Lolo diri, mga igala, di ma. Lolo namin. Daghan na. Angkol, angkol, angkol. Sige, basa kaninyong talan. Sobriyon ko, mga igala. Mga sir, mga ma'am, mga kakiat, di mga kakifime. Pakishare, likes, and follow, mga igala. Sa aming programa, 11 Mbps. Para ubay-ubay ito mag-uban, mga ison. Standby kaysa ito magbalik, may gala itong delikitan. Dayon si Kaki 5 Jonathan sa Banalog, si Kaki 5 Gaichi Abuskaino. I-update sa dayon na ito, may gala. Ang naita mong sunog dito sa may Balulang. Onya, inyong mensahe kaya akong basahon inyong mga tubag. Kanabang, uyon ba mo nga, dilitanan ko nga gugma, dapat ipaglaban, kaya nguban, dapat ng biyaan. I-share lang po na ninyo, may gala. Dari gapon sa K5 News FM, Studio Digital, 89.3.
1: MVPS.
0: Ang mga misay sa ninyo mga igala, ipadayag lang sa na ninyo dire. Open ta dire karon. Ato sa balutson, may importante pa inundom. Standby lang.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May
3: kuso! K3 Bio!
5: Ako si Julita Salon. Ako sa Barangay 18, Nubiton, Poropres. Puno na hotel, akong mga lawas tanan, yung ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng Metri Bio. So, ako na ako palit. So, pilakad daw. Pagtumar ko. Papatun ako gibati pero pagkatagtaon pagkaugman tingala ko nawala ang sakit so nalipay kahit ko nakatambal ka na ako ang Nitri Bio so na naayagod ko sa akong sakit so kanunay gitong tumarin Nitri Bio.
1: Nitri Bio mabibili sa mga butiga.
6: Ako si Mr. Tibod taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako nakadungog ko sa mga herbal nga mga Nitri Bio DTE kung may tisay itisting ko pag inom. Pag tisting na ko inom maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga biyain na nang inom tayo. Akong bibiyaan muna ni tumar ko sa Nitri Bio kung may tisay kung DTE. Ayon sa Diyos maayo kayang paninaw sa akong lawas.
1: TJX 500 mabalis sa mga butika. Nitri Bio mabibili sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Bitru Vino Junior. Kali ka si Bugyo ko pero nasa ko sa kabalan 62. May PC o kining Nitri Bio
8: Power Trio.
7: O Power Trio. Natural ang isa kita tiguan 1 feet. Balang 2 hood o 1 hood. Ngayon para po doon na medyo kanta sa atong immunity Mighty C kay medyo atong dati pinakasabong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo gamay. Yung ito, basi nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
8: So padayon na ka magamit ani?
7: Padayon, nandito sa. So paula ko po sa kulti on, mindas buwi pa kita. Mag-power tree yung takay. Ang power tree yung morga na liya tanan kung panglawas maka ayuda. DTX, kanang may PC, o Nitri Bio. Muna akong mungin pa rin.
8: Salamat kita nga.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Ergo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Eleven MPPS, 11

0: Alain Tamaygala diri sa Tumaraguban sa 11 Mbps at oras maigsoon alas 11:21 oras sa tuwag kaninyo maigala sa itong Power Trio. Ang suman ng Power Trio maigala mo na ang itong MyDC, The Alkaline Vitamin C. Ito sa maigala ang itong Klinika D3 Bio o ang itong DTX 500. Ang mga maasahan maigala kasandigan sa pagpahimsog sa panglawas o pakibatok maigala sa mga sakit-sakit. Batok may galas mga viruses, mga bacteria, o mga pathogens may gala. Kinibang ipagtawag mga dati, bisa pag punchay. No? Tanan mga higala nga magkasakit sa itong lawas. Protektahan tanin nga itong power trio may higala. Itong mighty C, mapaligon sa itong immune system. Para mo fight mga higala, mo active mga itong immune system. Makarilis mga antibodies mga higala kung doon ay mga foreign elements musod sa itong lawas yung makadaot ka na ito. Ang D3 Bio, ang natural sa mga igalang antiviral, antibacterial mga igala. Nga muabag sa mga igsoon sa itong immune system before siya muaksyon. Siya na mubabag ganto sa mga kagaw-kagaw dito, mga bacteric viruses. Para nga dili na mumultiply, para nga dili na mahimong sakit. Mauna si D3 Bio. Si DTX 500 sa mga igala. Protektahan na nga itong mga vital organs mga igsoon. Para dito nga dili mga sakit umufunction o sakto mga igala. Para sa dito mga igalas kaimsog sa itong panglawas. No, siya po na mga igalas, labi na itong pancreas, yan ang suportahan para nga itong sugar counts. Magnormal, kanunay mga igala. Itong liver dito mga igson, na protektahan. Kaya liver na ito, muna yung dating limpyo sa itong dugo. Nga storage po na mga igalas sa itong lawas para vitamin at minerals. Para mag-function po sa ito, maupunas DTX 500. Sabot pa sabot, kining tulo mga igala. The best defense o pinaka the best mga igala nga kaabag na to para sa kahimsog sa panglawas. 11 Mbps. Eh, alas 11:33. Situation na report sa neto mga igala. Kamustahan sa lato atong mga areas. Kamustahan sa lato mga igala nga itong downtown area, itong mga kadalanan, lakad sa panahon, mga kasikas sa itong palibot. Kaya mga igala, saan napitan na yung mutang si K5 Jonathan na ito mga igala mag-situation na si K5 Jonathan kung tuwa siya sa suod sa ingod ka mga igala lungag lungag diba? Ayun burnal di ayun lungag ayun paminaw kasi na siya sa suod sa ayun burnal di hulagway dito mga igala nga suod sa ayun burnal situation na ni Burman. So, stand by mo mga igala para mag-iyahan saan mo kamusta nga itong palibot. Sublion ko, baguhay lang tamay galang dito sa part sa Maya Barangay Balulang. Biktima na po din tao na tumay kaigsunan dito sa sunog mga igala. Doon naman po go, sunog na po nga natigayon dito ang dapita mga igala. Ano ito i-update sa ganun tontod. Pero sa akong gingon kaniyo, situationary report sa mga igala. Balikon ko, padayon naman mga igala sa pag... send sa iyong mga sentimento, mga reaksyon ka. Doon na mo i-send, ha? Doon na mo yung mga idea. Sugubad pa. I-share na ipadayag din sa itong panaguban sa 11 Mbps. Pwede asa mga igala inyong mga minsako. Saan yung basahon, ha? Niyatagidahin inyong mga pasyon na report sa itong mga kubanan. Shout out ta Binitinan! Balingasag, Gamisamis Oriental, Cagayan, K5, News FM. Ba't pa sabi, K5 ba, Cagayan de Oro, yun eh. K5 News FM, Cagayan. Shout out, Binitinan, Balingasag. Oh, mga taga Balingasag sa Binitinan. May nga untog ganyan tulan. Ikan mga igala ni... nawa man yun, oh. Sir Janro Iskala. Oh, good morning, good noon, ganyan mo, sir. Oh, niya, diri mga igala. Why, buwas, aning paminaw, ganun na yung mga ison. Matod palagi niya nga... mawa man ang tanan siya, di ikaw mag-undag, paminaw na ko mga igala. Ngining ako mga igala nga kapigas kinabuhi. Hindi mag gini siya mo undag, paminaw, kay listener man ako gini siya sa una pa. Eh kung di pa ni listener, mga igala, na di man ni mabihag. O na siya, no? Tumintig ni minaw. Sige, salamat kayo. Love-love ni daddy, ha? Kulang naman lang to sugar, may gala, sige daddy may labas. Sige, okay. Yapay dugang din may gala nga mensahe. Mayong buntag, ika ni Ma'am Marites Peralta. Pa-shoutout Barangay Bandiotso. Ay mga taga Barangay Bandiotso, mayong untok kayo tiran. Labi na sa Peralta family. Salamat, salamat kaninyo. Kumbati ha, taga Barangay Bayutso. Ikan mahigala ni Ma'am Marites. Salamat kayo, Ma'am Marites. Ma'am Laika Blasi, salamat po. Gatlo noon na K5 na tan. Nanilin. Wala naman. Kay Coterminos naman. Resign naman. So, Coterminos man dito. Di wala na. Ay, K5 na na. K5 na. Ma'am Laika ha. Ikan dito sa May Cavite. Salamat kay Ma'am. Matod pa, greet lang niya iyang pamilya, Blasi family, Dalugdog family from Janet Blasi. Salamat, Ma'am Janet. Good noon. Sir Richard, salamat po. Walang iwanan. Always gini, Sir Richard. Galliardo. Sir Erwin, Claro Salvacion. Di naman ka na mo madungog diriya sa mo radyo, Sir Nadsa. Diri sa may Buinabisa. Okay, layo mo yun ang Buinabisa. Suod yung radyo. Pero sa live na sa taser, gikan ni Sir Edwin, diya sa Buinabisa, Agusan del Norte. Matod pa niya, uyon siya niya tumahigala. Oh, salamat. Ma'am Melinda, salamat, sad. Pwede na mahigala, tundalig kita. Si Kaki 5, ba Jonathan sa banal? Saya situational report. Kaki 5, Jonathan, iki 5 mo.
1: K5 News FM, live report.
2: Ari bibo ko in the light in the spray kitik sunlight. Ipay datan ka ni kailit karo na napayan sa kagayang dihoro. Atong paglawin karo ni ata may spo sa may kasuwagan ni area pagkong sa spo o ato na spiyon karo sa pinaang paglipot karo sa dakpayan. Mm-hmm. Ang gamit sa atong kabayo ng atong isakyan karo.
0: Aha.
2: At nakita kay pagdatan.
0: Wapang mga ka nagihangat ang imong kabayo. Wapang ihangat.
2: Wapang ihangat kay pagdatan pero nagkuwapuan na ang hasang. Kay murag wakatubil gani.
0: Wagin ay katubil.
2: Oo. So karon nga makita aron sa to palibot, pasada kay tanawon, no?
0: Liko-liko,
2: pasada kayo ng atong palibot karon sa dakpayan sa Agendero. Isang sa kainit sa panahon, K5 datan na nata karon din niya po sa Maybulla area. Makita karon K5 datan ang sitwasyon. Medyo dili kayo traffic, pero ang kainit karon, grabe yan, naglagiti ang kainit K5 datan. Dati nang ikan pata, nag-respondi sunog dito sa Ibalulang. Grabing sunog karon K5 datan. Mura mag, wala ka ganit sa Kadlaw, sunog na po. So, grabing sunog karon K5 datan. Muna nga, ato magkaigsunan, mag-batsun just karon ay kay kanira bang sagat ka, kakatala karon mga informasyon, nakuha na ito nga madungog. Ikan sa nasunugan, kay doon ay nagdula matupag sa layo. Dulag tuspuro nga bata, dulag lighter. O yun ang sagad yun kay Pagatan nga mga nadungog na to karon mula ito makaisuran karamino karon labi na sa tupakulagway karon damig yun kay ini sa dakpayan sa Kagendoro. Wala tayo na sinati karon nga tanang nakita nga mga pagdagob nga labatian na to karon sa kawalan ng bahay sa dakpayan sa Kagendoro. Bas bigyan po tapag kumpiyansa kahit matag-hapon na baki Pagatan na doon changes sa parahon, no? kada oras magkit magbos sa punta matagas parahon kapot siya hapon medyo mulandong doon na tayo mga masinitian dayon nga mga pagdagom sa palibot kay Pablatan muna karon ang pingta kay grabe ra ba uso punso ba karon mga panahon na muna karon na ito magkisuna pa muna natin sa pagdamit ng DTX 500 o kaning nga titri payog may titik kay Pablatan aron sa himsog sa kanunay. So karon na ito magkaisulan din eh mismo sa may pulwa makita na ito karon kay Pablatan nga walang eh nagpasagad yung mag-backlight gumikan sa kainit karong maurasa din mismo sa sulat sa Cagayan de Oro kay Pablatan. So muna ang pinaka-latest update sa Dragon Tropico. Ito nga lagway sa panahon kay Pagatan. Datong pabalalik na natin sa siyo na itong Pagatan. Doon naman ito pa igingong membro kaya po sa kining sabukoy nadakpan karon sa kining iligal na drugas sa kapulisan. Dini mismo sa barangay Ulwa ni Siyudad sa Cagayan de Oro. Para pinaka-latest update sa kolokasyon, hatong ka natin sa retake sa barangay Victibo Tambal sa diabetes. Sa Q5, ginutan sa malam para sa kampiyon sa balita. Sa Bisyo Publiko, Galingawan, sa Dakpayan, sa Kagayan de Oro, 11.3 K5 News FM.
0: 11 Mbps. Sige, salamat ka K5 at Jonathan. Manaminaw to ka K5, makabantay na. Labasan ni Kaki 5 Biro ng mga magkabuang na itong mga kuwan dito. Labasin, kita na na! Sige, okay. Ito na i-follow up mga igala. Para dito mga ikson at masayra ni nga mga kasikas mga operasyon sa otoridad. By the way, standby sa mo. Kaya dito sa itong Baraguban, di anak ko no, mga igala, na Ilhan ha.

barangay-barangay ng Lupon. Although kay ang slight physical injury, days-days naman, so under sa Lupon. Pero kanimanggun nga kasuha, mga igal, hindi na na-physical, slight physical injury. Kay kuhan man eh, kanang hulga manis kinabuhi, kay gisulod yun dito, mga igal, di i-charge na this grip rich pala di na Lupon. Actually, mga igal, mo maginus sa itong otoridad dito. Sorry, ha, with due respect sa inyo ba? Kanang mga bugat-bugat ba? Kanang, kanang kalain, ha? Kanang mga medyo... Kabaot mo bansay-bansay sa panghitabo bagangay ba nato ning palutson o dili? Alabas ani ba abot sa barangay mawara man eh. Gara na po ni mong dalibira mga hira. Gara na po ni. Sa mga depende circumstance ba? Na may slight physical injury lagi nga slight physical injury na nagisumbag lang inana. Nga resulta sa giingon ta nga nagkalalis sa gisumbag, di ba? Kaki Fiberwin. Makasabutan na kay nagkalalis man. Kani wala man nilalis. Assault magining assault nga magparigla ba parigla. Grip twitch gini siya kay pasairo ko na yung gisulod dito sa bus dito gikulata kung sa may intent ato to inflict harm gin may galadi gin to naghunahuna nga slight physical injury lang ang ilang nga gusto tili gin doon na gin to mga igalay grip twitch kada bang hulgas kada buhi ato nga birahan yan huwag yawa patuhan actually mga igalay ko yagi pa manis lupon man ginoo ko imbis dapat ganiniligsan na lang ni mga tuhanan eh. Usahay ba? Kada bang depende circumstansya, no? Mingon na kita nga kung i-follow ni Mugsagto ng provision, posible kay technically slight physical injury man. Oh, so ang penalty na under sa lupong tagapamayapa kinanglan dito sa driveway to file action into kung ano mga igala para ma-file ang kaso. Pero ano na may mga pagi? Ha, maroon po kung karoon ra, nabitaw, tulisan dito nga na bypass man naging tulisan. Ano ba nga tirada? Ay, kapaktikalan nga istorya agad, may minaoto man dati. Ano? Oh. Labi to tulisan dito may galang hindi na mahulog dito sa gitawag ng entrapment operation kay lapas na pinakado o dadak pa mas lugahin o. Ano ba? Padlungon naman ni sila kay laliman ka ng higuko dito sa sulod sa bus kay gikulata. Dili na na ibang barangay. Crack your head! Pangita bagi! Ano ba? Ito nagtudlog binuang pero kana bang o kung sa'y nabuhat na krimen, mabuhi atong isilot nila, dili. Lutsan na po na. Lutsan na po dana. Kaya mo na maayo. Nailaing kaso nga pwede i-charge nga na kanila. Bahalag ma-dismiss dito noon. Basta makatilog. Pisuan. Diba? Kay Piperwin. Anara na. Kay para dili pamarisan ba? Para dili pamarisan. Kaya mo nito sa uban dito. Nabi makuhaan ganig. Tayaon. 3-8. You know what I mean? Ayan lang, pagkaroing nun, si Bawa naman na. Ano naman na? Pero pag-instruction na ito ba nga? Alarig, kinanglan na ito ni Ugma ha? Ah, kinanglan na gini Ugma. So, kay Bawa nakaunsa yung buhato? Ano na ba kasimple? Oh. Ano na? Ah, kinanglan ni Madakpan ha? Kay Badlungo ni. Kay Bawa nakaunsa yung buhato? Ano na? Kay kanima. Kani manggod nga kuan ka ng krimen mga higala angay manggod ni sampulan kay parang di mo na maayo may nagiga okay lang mga Exxon ba nga driver sa Balabal nga, nagkalali sila sa pasahero nagsumbagay o di ba kay duha sila yung gisumbag sa kay duha man na pildi na slight physical injury okay lang o, makasabot na kay sa circumstansya away maging sila pero ka na ba magsabot ka dito nga 50 di na lang kumusakay nga nasilo lang ang driver kay wani sakay sa iya. Di gina mga higala mingot ang normal. Kundi li, doon na gin siya criminal mind na gusto gin siya mo inflict o ka magkadaot sa uban, kundi li masanong iyang kagustuhan o ka na ang gusto natong irison sa utok sa mga barumbado na every time na maabuso sila dito mga higala sa katawan na ay balaon, doon ay kapulisan magukod kanila. Oh. Nakabaho di ay dito po mga higala mangitag pagi para masilutan sila dito tungkol sa ilang kahanggaw. Ano na? Panahon bitaw ni President Duterte, kaya man nato na. Pero di na kaya. Oh. Ay, lang mo kalain, pero tinuod mo na. Eh, standby mo na mga higala. Kaya ito na hatagad pa, tagad. Ako na silo ko namin ang iagi na po sa lupong tagapamayabahin on. Ito, may tabuan eh. Mawa na eh. Ma-thank you. Ya, okay rato. Okay na to. Nga na magpaabot ka di aga masakyan ni mo nga na hindi masuko kay dili ni mo sakyan kulatahon ka niya okay na din na oro yung tagpa-tagpaon lang ka dito pitkan-pitkan ka kay slight physical injury.

0: Jure de, thank you per me. Ay, gura per me, kay, stop physical injury man. Igora ka dito sa bagong kausa dito de. Pag check-ups medical, stop physical injury, lupon, lusot na pon. Sige, rana ni mo buhaton. Ayaw! Kebao na mo, sa ibuhaton na na. Kebao na mo. Anaro na kasimli. Mga badlungon mga igala, dapat badlungon sa nato ang atong pagi. Sometimes we don't need a hero. We need a monster to fight a monster. Anaro na. Sabi lagot-lagot na kung nagtanaw ni Maigala, pinadagan na itong duha ka mga inuho ko mga ison. Ako pala lagi na bilyonaryo, patangan ko yung paligsan ko man yung matawa na. Salamat kayo ako na bilyonaryo Maigala. Bagi na. Dita, dilita mo sugot Maigala bang anay mga abusador diya sa balibot. Kanabang magrespetuhan matag-usa. Kana bang kabawasan may galamong respeto sa si Gaingon. Dili kay magutok dito nga haringgangis. Nga pwede buhaton ang tanan. Batok siya si Gaingon. No. Mabitaw mga igala nga dapat mga igsoon mag baton kita may gala o ga kana bang panglanta sa publiko nga mahadlok sila sa balaod. Mahadlok sila sa otoridad. Dili mahadlok kay plantiran. Kana bang mahadlok yan yun kay? Hadlok sila may gala kay ang atong kapulisan mugukod yun. Ano ba? Di tanawa bitaw mga igala to na itabos ko gano. Magayani ko kahadlok na to, di ba? Ang mga style ba? Kanabang sa utok dito may gala na guna-una nga away pulis nga mo pakgang sa imong pagabuhaton. Maman ang daghan mo gara-gara ng mga criminals kay makita man nila awa man. O bitaw sa una tong druga, di ba karon? Balik na mong druga, naghanap mong mga druga-druga. Paano may kahadlok kay sa una? Doon sa gara-gara na itong digong, mga igalam, hadlok man, patahay yung taning digong. Hadlok yun. Ano ba? At least na lang dito, mga igalam, hadlok sa balaon. Hey, we are still rule of law. O, dili ta, map, mga igalang, kung kaysa isog dito, may hari. O, may haring gangis, mga igalang. Sige, standby mo, kato ng hatagad, pagtagad. Doon sa itong panag-uban, mga igalang, sa 11 Mbps. Kaya doon ay report si Kakified Payne na update, mga igalang. Alas 11:49 na sa kaodohon.
1: 7 Mbps. K5. Nathan Sarmento.
0: Bugat yung kay tingog, may gala. Kuyawan yung daan yung tingogan eh. Ipa-utro na lang siguro na kunig. Bugat man. Oo, no? Bugat yun.
1: Nathan Sarmento.
0: Di basa-basa yun, no? Sige, okay, diyan sa inogan. Ako lang sa ating basahon, mga igala. Asa na to? Diara mga Ikson. O nawala man lagi diri mga igala be. Ari ay ato mga tigpaminaw mga igala. O si Mama Bea, si Mama o si Sir Freddy. O diya mga igala sa may punton man siguro na diya. Kaya konsulasyon din mo speaker. Konsulasyon bagay po ng tabok sa Daika Kakifay Berwin o punton na ng iriahan. Basta kayo dihang iriha, basta di alalas, Bolivar, para sure. Para sure, ta. Minaw na sila karon, Michael Mambia, o si Sir Freddy, sir. Pero ito, sir, kay dili ka ma-high blood, sir. Distingin lang, sir, di ba? Bata lagi ka na, sir. Pero ito, ikuyog, ta. Sige, salamat, Mambia, o Sir Freddy. Tingagin ni Sir Freddy. Ano mong gigigilit magka? Kinsa man na, kinsa man. Tingaan na siya, kaya huwag man siya gabi. Naaan na ba itong tingog, may gala itong konsihal ninyo dari na? Pinako, sir, huwag duda na siya. Oh, mag-isa ning konsihal. Hey, ta konsihal. Konsihal man ito ninyo, kanhe. Murang kag tingog ato, sir. Hindi, kung ginan, di, mauaw ta. Konsihal man ito ninyo, kanhe. Ako ni dagal ko kunsel bildiman. Bili ko ako. Lahit to siya. Ako lang pareha mi ato pag himamay sa ora no, abot lang. Tagis sayon. Sige, sige, sige. Magpailaila ko ninyo mambiya, Jasser Freddy. Si K5 na tan ko. Dili to kadtong inyong gingon. Lahi man. Kaya rin may tingog ato daw. Nawam ako ka, dungog ato pa mga igala. Sige, sige. Alas 11:52 na sa kauntuhon!
1: K5, Nathan Sarmento.
0: Sila! Kapoy sa nang kulang tulog. Usahay ra ba, batikoso na lang ta sa itong partner usahay ni Maigal lang. Ah, kutob na istorya, wanay kuhit-kuhit. Ang alang manggod mga egson, gigag-jagging, mulas 11 na na magawal, mulas 12, magatulog na yun ta, yung takapanguhit. Agiyon, mas jaging-jaging, pero may... Ay, yan lang jaging-jaging, sa, pero magkakuhit-kuhit. Luya namang lawas. Adi man maluyang lawas, katulugon lang yung mga igala. Lugay pa po kayo magmasa, manang katulog na lang ta. Masa na yun. Eh para mudaro na ang partner. Sige, sige, sige, okay. Eh, tanawin sa nato mga igala, inyong mga mensahe na eh. Pakishare, likes, and follow sa mga igala, para ubay-ubay ta. O nga, padayag sa mo siyong mensahe, kay para sa mga igsoon. Nga ma-practice ninyo ang inyong katungod sa pagpadayag. Always remember, sa gingon, lagi maigala nga freedom of expression with end limitation. So i-practice na ito. Kaya may bili maigala ang giyatag ang taggagawa sa pagpadayag. Nga di na ito i-practice. Kaya i-practice na ito, ipadayag nga. Ano na mo i-share nga mga mensahe? Ala, i-share lang na ninyo doon. Sa itong panaguban sa 11 Mbps. Sir Henry Dayondon. Okay, okay, K5. Matod bang Sir Henry? Good morning kanimo sir, salamat sa inyong paglantaw, salamat sa inyong pagbaminaw. Kaning uban maigala, wala ni sa live, pero dire sa broadcaster, minaw na ni sila. Malagi, naaanahin noon daan ni mga igsoon o kanhikon siya. Tumao, lahi ini. O sige na lang, it's a, kuhan po na, kanang, kuhan ba, kanabang, oh, it's an honor. Oh, nga para mapareha-pareha di tagdingo ganing konsyal bisag dita konsyal. No? at least dito. Salamat kayo. Oh, mambiya ha, sir. Ready. Dire na ta pre, sir, ayaw na dito pag gabalin-balin na nung ingal. Sige, standby kay Alan Sol si Sigwid Tay Guado na. Commercial sa tay. Standby lang.
2: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag D3 Bio ha, araw-araw. D3 Bio, mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Kamusta po ang ating mga ka-D3 Bio? Welcome po ang lahat nating tagapakinig sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes. Ngayong araw, pag-aralan natin kasama si Doc Farland kung paano alagaan ni Clinica D3 Bio ang isa sa pinakamasipag at pinakanaaabuso ng organ ng tao, ang atay.
5: Ang Clinica D3 Bio, Sir Ted, ay may cold pressed extra virgin coconut oil na nagtataglay ng medium chain triglycerides at vitamin E na nagpoprotekta at nag-aalaga ng ating atay sa maraming kaparaanan.
4: Mm-hmm.
5: Ang atay po ay isang organo na kahit na nagpapahinga tayo ay gumagawa pa rin ng maraming gawain para sa ating katawan.
4: Mm-hmm.
5: At pinahuhusay po ng Clinica D3 Bio ang pagganap ng atay sa tungkulin nito sa paggawa ng mahigit sa 500 functions na nakakaapekto sa lahat ng aktibidad ng ating katawan.
4: Mm-hmm.
5: At ang atay din natin ay may napakalaking gawain ng pag-inspeksyon, paghihiwalay at pag-detoxify ng anumang uri ng pagkain at inumin. So bukod dito, pinapagana din ng atay ang mga enzymes at nag-iimbak din ng mga vitamins and minerals at naglalabas din ng mga nakalalaso na materials mula sa ating katawan.
4: Ang sipag para ng atay natin na Dr. Farr, ano? Kaya, parang Clinica D3 Bio din pagdating sa pag-protekta at pag-alaga sa ating katawan.
5: Tama ka dyan, Sir Ted. Ang Clinica D3 Bio ay kayang alagaan at i-detoxify ang ating atay na siya namang pangunahing detoxifying machine ang ating katawan, Sir Ted. So nasabi natin kanina ay napakaraming gawain ang ating atay. Bugto kaya dapat alagaan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Clinica D3 Bio araw-araw.
4: Dapat lang. So sa mga mahilig dyan ha, kumain ng matamis at uminom ng alak, makinig kayo. Dapat mag-Clinica D3 Bio kayo araw-araw para okay ang liver ninyo.
5: But wait, there's more pa Sir Ted. Ang Clinica D3 Bio ay hindi lamang naglalaman ng MCT, ngunit ito ay mayroon ding iba't ibang uri ng antioxidant na nagpo-protekta sa atay. Napatuloy na binubumba ng toxicity na nagmula sa pagkain na ating kinakain. Mga gamot at inuming nakalalasing na rin. Itong ferulic acid, isang antioxidant na matatagpuan sa Clinica D3 Bio, extra virgin coconut oil content ay binabaliktad nito ang oxidation process ng glutathione at vitamin E. Ginagawa silang makapangyarihang antioxidant muli, Sir Ted, ng ferulic acid na galing sa Clinica D3Bio para protektahan ang ating atay laban sa mga free radicals. Ang isa pang antioxidant na matatagpuan sa Clinica D3Bio ay tinatawag na gallic acid na may taglay ng mga anti-cancer na katangian na siyang pumipigil upang di mabuo ang cancer sa ating atay. At tumutulong din ito upang mamatay ang mga cancer cells, Sir Ted.
4: Balik-balik na ubod si Pon, mga D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monomerine na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod si Pon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio.
6: So, marami din palang antioxidants itong Clinica D3 Bio, Doc Far. Hindi lamang nga nagproprotekta sa mga selula ng atay, kundi pati na rin ha, sa iba pang mga selula ng katawan. Napag-aralan ko, Doc Far, na ang MCTs na makukuha sa Clinica D3 Bio ay magaling din laban sa fatty liver at mga sakit ng atay dahil sa mikrobyo.
5: Yes, Sir Ted. At ang MCTs na galing sa Clinica D3 Bio ay nagpapababa ng chance na magkaroon po ng fatty liver ang isang tao. Dahil ang mga MCTs ay nagpapataas ang metabolic rate ng katawan na nagbibigay daan sa atay na gamitin ang mga fat reserves nito upang magiging panggatong upang palakasin ang metabolic na pangangailangan ng katawan. At ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa Clinica D3 Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naninirahan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
6: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta protection pala sa atay, Clinica D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
5: Mag-Clinica D3 Bio araw-araw.
4: D3 Bio Health News DTX 500.
7: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500.
8: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
11: K5 News Philippines.
10: Sumasayo ang MyGC Network News.
11: MyGC Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
9: At sa ula, naman nagbabagang balita. Driver ng truck na kargado ng iligala na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Presyo ng buhay na baboy sa Sibaloma Livestock Santique bumaba ng 20 pesos kada kilo. AFP kinumpirma ang isang missile lamang ang pinakawalaan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. 150,000 na turista nakisaya sa katatapos lamang na Love Boracay. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Lalaki nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan inaresto sa sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Baobao driver na nanakita ng pasahero sa loob ng basa, nakilala na. Magsasakang Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. At top 9 most wanted person sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina.
12: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, driver ng truck na kargado ng ilegal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa ate, Dega K5 Mary Lori Duque.
13: Timbog ang isang lalaki sa Manoy, ilegal na pagbiyahe ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hindi dokumentado na produktong petrolyo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kinilala ang lalaki na si alias Carlo, 59 anyos, driver at residente ng Binggit. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Santa Fe Municipal Police Station kasama ang Regional Mobile Force Battalion 2 sa nasabing lugar kung saan pinara ng mga kapulisan ang isang mini dump truck, ngunit imbis na huminto ay pinaharurot ng sospek ang kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis at tuluyang naharang ang truck. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at mahaharap sa reklamong kaugnay sa ilegal na pagbiyahe ng mga produktong petrolyo, isang uri ng paglabag sa Presidential Decree 1865. Para sa MyTC Network News, ako si Ka-K5 Mary Lord Doque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: Presyo naman ang buhay na baboy sa Sibalom Livestock sa Antique, bumaba ng 20 pesos kada kilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
14: Nananatiling mababa ang presyo ng mga buhay na baboy sa bayan ng Sibalom Antique ngayong buwan ng Mayo 2021. Sa pariyam ng K5 News Team, ipinahayag ni Mr. Alan Iliaga, Watchman Utility ng Sibalom Livestock, bumaba ng 20 pesos ang presyo ng mga buhay na baboy mula noong huling linggo ng Abril at maaaring tumagal ito ng isang buwan. Sinabi ni Liaga na ito ay dahil sa madaming supply ng baboy, ngunit napakaliit ang bilang ng mga buyer. Nabatid na maraming hog raisers sa probinsya ang kasalukuyang naghihirap sa mababang presyo dahil nalulugi sila dahil sa pagtaas ng presyo ng mga feeds. Noong nakaraang buwan, ang presyo ng mga buhay na baboy na tumitimbangan ng 80 kilograms pataas ay nasa 185 pesos per kilo at sa ngayon ay nasa 165 pesos na lang. Batay sa pinakahuling investigasyon ng K5 News Team, umabot na sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa mga tindahan sa probinsya ng Antique. Para sa MyTC Network News, K5, Joe Jen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
12: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: Samantala, AFP kinumpirma ang isang mesala ang pinakawalan sa gitna ng balikatan drill sa Tacloban Airport. Balita hatid sa ate, Dega K5 Carol Medino.
15: Pirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang missile lang ang pinakawala na sa isinagawang balikatan drills sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez, gumamit sila ng Typhoon Midrange Capability Missile System sa pagpapalipad ng Tomahawk Land Attack Missile mula sa Tacloban patungo sa target area sa Nueva Ecija. Pinakawalan ang missile banda alas 12:12 ng madaling araw noong Martes sa Mayo 5 at tumama ito sa target area banda launa ng madaling araw. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2026 sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Hernandez na ang DZR Airport sa Tacloban ang angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil sa kakayahan nito nga maglunsad ng missile sa malalayong distansya patungo sa target. Matatandaan nga noong mga nakaraang salaknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito pinaputok o ginamit ng aktwal habang pinag-aaralan pa ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: 150,000 na turista nakisaya sa katatapos na Love Boracay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid kay K5 Leonard Veray.
16: Umabot sa mahigit 150,000 na turista ang dumayo sa kakatapos lamang na week-long celebration ng Love Boracay. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, ang nasabing bilang ay batay sa datos ng LGU Malay mula Abril 24 hanggang Mayo 3 ngayong taon, kung kailan isinagawa ang iba't ibang aktibidad sa isla. Dagdag pa nito na walang naitalang malalaking insidente sa buong selebrasyon maliban sa ilang minor na kaso na kadalasang kinasasangkutan ng mga bisitang nakainom. Naging epektibo rin na niya ang ipinapatupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP sa buong isla, katuwang iba pang ahensya at ang LGU Malay. Ang Love Boracay ay taunang pagdiriwang na tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga party, sports events at mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa likas na yaman ng nasabing isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng supina ng NBI. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Kinumpirma ng legal counsel ng Ilongga vlogger na si Jinky Avilino o mas kilala bilang si Eloy Bugrisa, the Queen of Revelation sa social media, na natanggap na nila ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may pet sa Abril 27 taong 2026. Ito ay kaugnay sa kaso sa alegasyon na nagpapakalat ng maling impormasyon sa health condition ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa legal counsel nito, nalakahanda ang kanilang kampo sa pag-cooperate sa mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: Samantala, tirador ng motorsiklo sa Capiz, huli sa CCTV. Kabuhang detalye ng balita, atin ka K5 Roald Villarreal.
18: Inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga suspect na responsable sa pagtangay sa isang motorsiklo na nakapark sa labas ng bahay sa isang barangay sa bayan ng Ibisan sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa ulat, nadiskubre na lang ng nagmamay-ari ng motorsiklo na tinangay na ng mga suspect ang kanyang motor na nakapark sa labas mismo ng kanilang bahay sa barangay Ilaya Ibisan sa nasabing bayan, na itulak papuntang kabilang barangay ng mga suspect ang motor ng biktima at doon na iniwan. Natangay na mga ito ang ilang parte ng naturang motor at pati na rin ang gasolina. Duda ng ilang mga residente ng naturang grupo ang responsable rin sa iba pang insidente ng nakawan sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang identity ng mga suspect na nasa poll ang mga mukha sa CCTV. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: At lalaking nagbanta na maglalabas ng malaswang video ng dating kasintahan na inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Balustino.
19: Lumapit sa istasyon ng pulisya ang isang babae upang magsampa ng reklamo matapos umano itong pagbantaan ng dating kasintahan na ilalabas ang kanyang pribadong video kung hindi siya makikipagkita muli. Dahil dito bumuo ng apprehending team ang mga personnel ng PS2 katuwang ang DSWD para madakip ang suspect na isang 22 years old na lalaki. Isinagawa ang entrapment operation ng mga operatibo ng Puerto Princesa City Police Station 2 sa isang establishmento noong gabi ng Martes, May 4, sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Sa isinagawang entrapment operation, pumayag na makipagkita muli ang babae sa dati nitong kasintahan. At nang magkita na ang mga ito, ay agad nang pumasok ang entrapment team at inaresto ang suspect. Itinanggi naman ng lalaki ang paratang sa kanya, lalo na ang pagbabanta sa ilalabas na sela ng video. Samantala, magsasampa ng kaso ang babae habang hawak na ng Police Station 2 ang suspect. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
12: Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
9: Garden Baobao driver na nananakit ng pasahero sa loob ng bus, nakilala na. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino.
20: Nakilala na ang Baobao driver na nananakit ng isang pasahero sa loob ng bus sa Zone 11, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon kay Cagayan de Oro City Police Office Director Colonel Dexter Pahe, inirefer muna sa barangay ang insidente bilang mandatory legal requirement bago ang karagdagang judicial action. Ito ay bahagi ng strictong pagsunod sa katarungang pambarangay law. Nagpahayag naman ang biktima ng desisyon para sa amicable settlement. Pinaalalahanan ng COCO ang publiko na agad mag-report ng ganitong insidente sa 911 o sa kanilang hotline na 0917-771-3663.
21: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
12: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Samantalang magsasaka pinaslang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental, balita hatid sa atin ng K5 Sunshine Lacson.
22: Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa kasong pagpaslang sa isang magsasaka sa bayan ng Calatrava sa Northern Negros Occidental. Alas 9 ng umaga kahapon Martes, Mayo 5, naganap ang insidente sa Barangay Dulis, nakasaad sa spot report ng Calatrava PNP na naghahanda umano ang biktima kasama ang kanyang may bahay na umalis sa kanilang bahay nang biglang dumating ang tatlong mga lalaki sa kanilang bakuran na pawang armado umano ng mga baril. Pinangalanan ng mga otoridad ang nabaril bilang si Jaymar Pabuaya Mahusay, 53 anyos. Nakasaad din sa spot report ng mga pulis na pinalabas ng bahay ang biktima at kinausap ng mga suspect bago naganap ang pamamaril. Tumakbo umano ang biktima pabalik sa kanilang bahay na ayon sa mga imbestigador, hinabol pa umano ito ng mga suspect at binaril ng tatlong beses. Nakuha mula sa crime scene ang mga empty shells ng 9mm at 45 caliber na mga baril. Hindi pa nagbigay ng statement ang pamilya hinggil sa insidente. Ngayong Miyerkules, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation laban sa mga suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
12: Network News.
11: YTC Network News.
9: At top 9 most wanted persons sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina. Balita hatid sa atin ni K5 Don D. Glodove.
23: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang ikasiyam na provincial most wanted person ng Negros Oriental nitong hapon ng Mayo 5 taong kasalukuyan sa barangay Poblacion, bayan ng Santa Catalina. Ang suspect ay isang 34 anyos na magsasaka at residente ng Sitio Tingkulong, barangay Ubat, Santa Catalina. Arestado ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa dalawang counts ng kasong qualified rape sa ilalim ng revised penal code. Ang naturang warrant of arrest ay inisyo noong Abril 7 taong kasulukuyan ng Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 63 sa lungsod ng Bayuan. Walang inirekomend ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang matagumpay na operasyon na isinagawa sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Santa Catalina Municipal Police Station Intelligence Operatives at Regional Intelligence Unit ng Negros Island Region. Sa kasalukuyan, ang naaresto ay nasa ilalim na ng kustodiya ng Santa Catalina Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon ng kanyang kaso. At ayon sa kapulisan, ang tagumpay na ito ay bahagi ng kanilang maigting ng kampanya laban sa mga kriminal na nagtatago sa batas.
24: Balita mula rito sa K5 News FM Bayawan. Don Diglodovi, K5 News FM.
12: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Para sa detalye naman ang ating balita abroad, dianig ng malawakan drone at missile strike sa ng Russian Ukraine kagabi May 5 na tumama sa power grid at iba pang infrastruktura at ikinasawi ng hindi bababa sa 5 katao habang 39 naman ang sugatan. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng 11 ballistic missiles at 164 drones sa magkakasunod na pag-atake. Bagamat na intercept ang karamihan, pailang missiles at drones na tumama masama target kabilang na ang pasilidad sa enerhiya ng Ukraine. Dahil dito kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake at magpapatupad ng unilateral ceasefire sa mga darating na araw kaugnay sa paggunita ng Victory Day. Ngunit babala nito na gaganti sila sakaling umatake ang Ukraine.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 John Sapio, ka-K5 Kevin Susana, at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: kumso! K3 Bio!
6: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
25: Si Lilith Dayo Laurenti.
6: Pilay mo edad?
25: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
6: Amang ka nagpuyo?
25: Dara si Barangay 17. Kinasunugan mo ko, sir.
6: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
25: Katurang
6: Litribayo.
25: Litribayo.
6: Kaniyan tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa imong panglawas?
25: Murag medyo naka, doon na diferensya nga, murag na, arang nagyod, gamay.
6: Kaniyan tuluya kay ka?
25: Adi man yung luya po. Kanang antik kong Japon, pero mas nagyod pa nga, madugangan ba inom kay para nga one pod ba
6: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
25: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
6: bunya sa imo paggamit hindot kayo
25: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanang lagi ang wala tay
6: budget
25: usay budget mo na nga kuan.
6: Pero nakita gini mong kapiktibo.
25: Oo, oh, nindot kayo eh. Mas ba na? Mas ba kayo?
6: Salamat kayo na yan.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
26: Kapalit sa mga butika.
0: DJX 500.
27: Antonio Baluro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX ng may TC. Sa mga kape. Naging gugo. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin-mintin lang. Maesat. Huwag mo kayo gibati. Pero nagkunguha lang ko kayo para sa iyo sa hayo. Murag na aking magkalipong.
6: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
27: Okay ra. Wala na.
6: Salamat kayo, sir.
0: DJX 500.
26: Mabali sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Nay, may buntag. Unsa iyo mong ngalan?
28: Hino, baby. Hino, baby.
6: Bila imong edad?
28: 81.
6: Taga-asa ka?
28: Santa Fe, Libuna.
6: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
28: Parang may PCM, Mitribayo, parang
6: DTX 500.
28: DTX 500.
6: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
28: Ay, maayo man. Akong pag, maayo man ako namatikdan. Kaya may narang-arang akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikan ko, ano kay daghan, kaya hindi ka pagkao.
6: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
28: Maayo na.
6: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga magamit na?
28: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat sa nosaan, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
6: Salamat, Kenay!
0: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Magclinical Spore Biotics.
3: At tunay good bacteria
2: na magpaundan sa mga kagaw.
3: Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
2: Clinical Spore Biotics.
3: Ang fortified ga probiotics.
2: Clinical Spore Biotics.
3: Mabalik sa inyong nasuki butika.
2: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops, ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: I Dare Go, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyons across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Paglanse yung pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service numero 1, 11 Mbps.
8: Rain tamay ka lang sa itong palaguban sa 11 Mbps. Atong oras mga igsoon, alas 12 by 5 na sa Kaotohon.
4: 11 Mbps.
8: Gigutom na ba ang all? Gutom na ba bibina? Ano naman ang nga istorya? Wala kaon na mong tanan mga igala. Kaya para sa mga igsoon nga dili pagkagut mon, ay mo panundog sa gurman kaya anad na ni mga igala nga late na magkaon mga igsoon. Pero kung sa pagkonsaga late mo kaon mga igala, tambok magyaman mga igala, hindi kayo matamang niwang. Wala problema. Pero kamo diya mga igsoon, kaon sa itong oras kay gamiton na lawas. Alam na siya, gamiton lawas sa pagtrabaho mga igala para mukita para magkakaon ang pamilya. Manang katong nag-lunch break ha, kaon diyan mo, kaon. Kami na sa mga trabante, mga kaisudyante yan na to, kaon. By the way, stand by, katong daligatan, katong dadod, may gala si Gakifad, Jonathan Sabanal. Kaya doon na po yung bypass operation, may gala, kagipahe kayon. Kaya di ang mga igalaw, di na po yung nasapon. Kaya ito sa ni Siren, may gala, flash report. Breaking news ah. Adili flash report. Breaking news. Higa ni Kakibay Jonathan Sabalal. Kakibay Jonathan. Ikifay mo.
9: K5 News FM Live Report.
10: K5 Nathan na usa ang malampusong nasikop usa usab ang nakaikyas ato sa gilusigan drug by supervision sa maportiba sa City Drug Enforcement Unit ini mismo sa Zone 8 at Bayarangay Bayabas sa siyudad sa Cagayan de Oro na makita nato karon sa atong live kining usa ka bukan man siya high tide man karon medyo taas-taas yun ang tubig. Sini karon usa ka 20 city unused ni siya nga driver sa motorized sikat ang nadakpan. Nalala na ito alias Bunny K5 na tan.
8: Alias Bunny?
10: O, alias Bunny.
8: O, sabi nga, Bunny nga, Bunny nga saging or Bunny as in katong rabbit?
10: So, karon K5 na tan, gamit niya sa itong portiba ang 500 pesos kay Baybas Money o nakuhaan ni sa posisyon o kaning timbangan. O sa inhaler po, doon ay nakuha isa sa shay, siyang bulsa na po'y isa ka na kong pakitis illegal nga droga. Makita na to ron din eh mismo kining din eh mismo siya nadakpan sa Ilahang Panimalay. Gikabot yag nga kauban niya ni ini katong nakasibat nga nganlag alias Ryan pod nga gingong akong silingan sa bugo kay Pabnatan.
8: Silingan nimo sa bugo si as in silingan gyud.
10: Silingan gyud kay taga buguhanon man gibab natan.
8: Pero dinhi man ka nakaila ka to nakaila.
10: Familiar lang ang pangalan.
8: Familiar ang
10: familiar pangalan. Lang. Oh. Pero kato daw 2 years na nag-abang din sa iha. Og 2025 lang matug panibag-o ani balik si Sir ani, si Sir Banbin kay panahon sa Duterte nga panahon ni Duterte kay 5 na tan. Undang gid siya. Oh. Yeah, medyo po daw siya makita to kanang karon lagi siya ni balik, kimikan lagi ka. Dali man naapod si Kagawad tarok din ni karon.
8: Tayong pagaglaghan mag mga
10: botilya-botilya ng
8: dagat niya.
10: Bayabas? Oo. Oh.
8: Hugaw man ang dagat niya, gilabay-labay, basura na.
10: Mm-hmm. Pwede karon din ni Kito Natan. High tide karon. Oo. Oh.
8: Ah, diha, gate sa dagat ang mga, kwan? Sasi? Masa man na?
10: Dinhi, gidagan tong isa ka suspect nga nakasibat.
8: Nidagan. Dito sa dagat, nidagan.
10: Dari dagat, tingon. Dito, tuyok ba yun? So karon huwagin mapsan kay di man si ito pa itong pulisan sa kuandri kitap natan basi yung ma basi yung nilalom dali ba nga na po yung mga butilyar ba mga bildo o sa makita kay balas din siya pero katunggan man ni kitap natan di lang itong balay makita o nagbalay
8: so ni Agi gadya itong ni Sibat ni Agi diya sa tubig nagbasa-basa siya
10: ni Agi dali Yagi diri kay Pamnatan. So kanina yung nadakpan ron, previous ko ano siya, motorized sika driver nga presidente. Hindi silang asosasyon po kay Pamnatan. O sa karukamulo pag under inventaryo. Silingan ron ni ato itong una nadakpan kay Pamnatan dito sa may Likas area. Yapon ka itong sa kaamahan ito nga construction worker. Sa pangalan ito sa tata. Tata ba ito nadakpan ito? Kailan ka itong tata ban? May isda. Namalig yung mga isda. Koy, koy, bakoy. Kailan ka ito? Wala ka.
8: Mayo pa dito sa tata kaya namalig yung isda. Ang iha siya po.
10: Ang katos si tata kung sa

0: Atik-atik lah dito ni mo ganina para dili tahay mabantayan ba bulwa-bulwa dito ni Tiraza. Diyabas dito.
1: Ang atbang dito ni Kipay ba natan bulwa?
0: Ha, mao. Oh. Ah, di mayo, clear sa gay ka, clear sa gay ka. Kaya ganina pala magkang diribisa barangay.

0: Depan.
1: Si teacher si Sir Banban atau nadakpan gitu kan.
0: Ah, Ban, good noon naman siya. Good afternoon. Good noon pa. Good noon. Good noon na Ban.
2: Ayun, Sir.
0: Yang kon daw ni mo ni nga namaligya ka gid lang dugas.

0: Ha, usa lang. Pero anak, pila kabog imo anak?
1: Ako anak, duwa.
0: Ah, duwa. Sulod tanan ni, walay gawas.
1: Okay.
0: Ah, at least, karong tanan. Kaya ako, gusto mo kong karong ganda, no? Ito mo ta. Okay. Kaya sa mga nag-sugod aning pagpamaligya?
1: Baguhay lang. Ano man yung area, ma'am?
0: Baguhay lang, mga, unsa 2 years, unsa man, bulan.
1: Wala po rin, wala po po mag-convert. Wala po rin, 1 year po.
0: Amang 1 year pa? Okay, sa... Kinsa may nakainganyo ni mo aning anong nakapamaligya ka kato imong barkada o sa unsa may nahitabo ani nganong nakapamaligya man kani?
1: Oh, nang ngana dira ko sa nang dagandagan na verba sugo-sugoon lang.
0: Ah, so dili ikaw tahay ang kuan yo nagkuha sa delivery rider ang labas ana nang pagira lang dating no delivery rider ka.
1: Oh, sir.
0: Ah, isinga asa man pud ka kasagaran maghatod ani? Ah, mo kuha ra ka unya dili ka mo deliver. Asa man pug kamukuha aning mga dugaha?
1: Ano mag-score

0: Karon pa sa before wala ka nadagpan, wala ka, wala pa ka ka-avail ng mga gingot ang mga plea bargaining?
1: Wala ka.
0: Ah, I see. Oho. Ah, sige, imo na lang mensahe. Ibig ka nang maayopon nga mensahe. Dili ka nang pasundog sa imo, ha? Kaya nga, kumata. Kanamang maayopon nga mensahe nga, dili sila maginani na. Kaya basi madamay na yun, madamay ang pamilya. Mga magini, no? Sometimes,

0: Natan lang.
1: Natan, o.
2: Hello, sir. Mayong udto sa tanan?
1: Oh, yes, sir. Mayong udto sa kanimo, kagawad?
2: Yes, sir. Mayong udto po.
1: Wad kanibang nadagpan karon diha sa imong barangay? Noon na ba ni sila nga kanibang tigbaligya diha? Or mga bag-o ni silang newly identified ni silang baligya giling dugas diha sa inyong barangay?
2: Actually, kaniyang nadagpan karon yun, usan ni ka former president sa motorized sikad.
1: Mm-hmm.
2: And then, natingala gani ko nga, naglambigit siya ani, wako wala siya ay inundan. May pagtawag sa CDEO sa ako, na nagbaybas lang sa Zone 8 Kiraba. So, pagtanaw na ko sa Osaka suspect, nga na si ako muna yung former kuan di ay motorized sikat president sa Zone 8 Kiraba.
1: Subot pa sabot nga di gini siya kuan kana bang naandan nga mga na-involve sa gidang dugas sa barangay kay as a sa imong gisulti lagi no nga sayang record former president siya sa motorized sikat. So may ni siya record before.
2: Oh, wa pa siya record kay isip na kita kagawa dali na in charge sa Zone 8. Ako mo isa nga

0: lupa karon gud sa karon nga tuiga medyo dagan-dagan gud nga among na confirm nga taga Suna.
1: Oho. So ang sabay mga aksyon ini sa barangay para nga ma-regulate o makunhuran manggaling ni Silawad kaning mga information niya yun na dawat.
0: Ang among buhat una is ang gi-implement namo ang proper nga BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council.
1: Mm-hmm.
0: O then ang mga auxiliary namo gipamonitor namo sa matag Suna para at least nga ma-minimize ang usa ka problema diya sa Suna namo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang among na yung mga barangay tanod i kuha na mo i every kuha na gabi mag-cancel ng Ruby.
1: I see. So kani ba first time mo nga nakauban o operation what ikaw karon or nanakay naubanan po sa una din sa mong barangay?
0: So far sa akong pagkagawad is in order mura kadaghan na gyud.
1: Ah, kadaghan na.
0: Oh, mura sa basa daghan na gyud nga akong na witness about sa Baybas operation og

0: Okay, salamat po.
1: Okay, salamat kay kagawa da Romeo Tarocchi Pabernatan. Sa committee last term punerod. Isip parang kay kagawad, oh. Maraganay po ni Kapitan. Pod.
2: Ah, wala ka ni Kapitan de, si kagawad, ha?
3: Ay, murag, angayan po, angayan kayo kay last term, baya.
2: Oh.
3: Papa J. Choice.
2: Mura po ni...
3: Alang Mayor, yan, 12:45. Oh. 2028 po may eleksyon. Karon, tapos na kipagatan ang private expression. May pirma sa kining inventory ang kining ginastan karong panahon, ha? Ugan tapos sa kipagatan niya, tangatangan po na sa mga listener kipagatan kay ang kadakuhan sa karon sa laing unit mas mahikayon sa drug bypass operation dinimis mo sa dakbayan sa Cagayan de Oro kipagatan. Wala kining nadakpan karon si Ivan, posible nga daw na pa laing madakpan usab sa mga portiba kay pipila na sub kadlaw kay pagdatan nga negatibo ila operasyon ya karon medyo sagunson yun eh. Posible kay pagdatan ah bye bye

0: kanon padayo ning daghan kay ma-dispose sa illegal nga droga.
1: Mm.
0: Siya man pud mo tukar ang mga kani bitaw mga bigit mga ilegal sa lihukan kipatutan sama sa kaning kawat, pulis, o ba mga krimen, rape, murder, o ba mga heinous crime kipatutan na nakatubo din sa atos ng bayan sa kagayon mo na nga pagpaningkamot sa tangka pulisan po na pinalang yung mapaklang ni mga lambigit sila nga duga kipot na tan.
1: So at least, taypa, taypa, kay waman kay tubag atong putumaya!
0: Ayon sa day!
1: Still lang ang putumaya na!
0: Ay, ay.
1: Sige, sige, sige.
0: Ang putumaya? Ay, ang putumaya, kipagdatan. Ganun ay.
1: Tuwari mo na sa kogon! Sige, sige, okay na naman putumaya.
0: Kogon.
1: Watch, watch, watch.
0: Baklay na karong pagpas. O ba na, pagpas sa sinig ng pinanguluhan ni Major Aldrin Bacolio. Ah kay grabe pila ka adlaw kapadlatan na negatibo gid sila grabe lang pahapa aning mga target sa mga nalambigit sila nga druga pagkaron nagmalampos man gyud gibam natan. Oh so at least man ang na minus-minus na pud ang mga nalambigit sila nga druga dinhi mismo sa may barangay Bayabas particular na sakop sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kitab natan. So gikan sa kanon ini ba tawag dinato sa detect sa barangay Tigtibo tam perbites kay sa kipa dinhi sa barangay at
1: Teka, salamat ka K5 Jonathan sa banal. Medyo na putol-putol na yung signal. May gala kinagbagdas na itong panahon na si K5 Jonathan. Madong na ni siya dito mga igala sa Kugon. Hindi pa daw sa Kugon. Madong si Gawas pa. Nga ng uban. Siya may connection na ng duga-duga ng report nga nung na may putumaya. Kaya usahay manggod mga higala na may libreng putumaya. Ganyan na siya mga higala. Sige, sige. Alas 12:48 na sa kahaponon. MVPs. Bede, asay dogan din mga minsay ko sa ninginay na yun sa pagbasa mga higala. Oh, Nathan Guapo, matod pang sir, Manulito, Tradio, Kuyaw, sa ni Maigala. Ano sa masari, ha? Oh, may unto ka ni mo, sir. Salamat sir, sa imong paglantaw. Niya si sir, emote icon sa Maigala. High tide yun kay Hypod ang nadakpan. Uy, okay sa Maigala, deni, oh. Hindi basta-basta si sir, emote. Oh, wala na yun ni sunod ang... sana wala ni sunod-sunod ang sunog. Wala na jud ni wala na jud ni ana deni sunod-sunod ang sunog hasta sa pagasunog sa butsa sunod-sunod pud uy kuyo sa ni mga igala. Lisod lang oi kuno ang mga pulis mga igala kay oh sa ni big tummy na oh mulot taw eh. Kuya sana. Pero in fairness karon nalaga, di na ba kayo mga dagkugtiyan ni atong mga kapulisan o gamay nalang dagkug tami. Masagaran may gala mga kuana, ano, kanang gagmay na sila mga tiyan, mga igala. Naman sila dagkug, paa na lang mga eksona dagkug. Paa. Matod palagi sa atong kaila dito, mga pulis ko no, kaki 5, Erwin, DJ Chris. Matod pa nila dito. Kuan ko no, nagkayami ko ng mga pulis o nagkayami. Oh,

0: 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: PTH 500, ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Unsay mong ngalan?
4: Rosita Alembrio.
3: Pila imong edad?
4: 50.
3: Taga-asa?
4: Dili Agora, Lapasan.
3: Unsa ang mga produkto sa Klinika de Alternativo imong gagamiton ma?
4: Kaning kwan, kaning vitamin C?
3: Mighty C.
4: Mighty C.
3: Ma'am, kani adto ma'am, unsa imong walutian nga sa imong paggamit sa Klinika de Alternativo ning Mighty C?
4: Okay ra ha.
3: Unsa man
4: usay nakatag sa lawas? Dili ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
3: Okay mo tulog.
4: Oo.
3: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay nining Mighty C.
4: Pinatsa ko mga amiga nga mangilangan og vitamin C. So dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
3: Thank you kayo ma'am.
4: Oo.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: detox ka ba?
1: Guinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Guinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Guinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: I Care Gold. I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. I Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, I Care Gold. Ang subok na. I Care Gold. Mambibili sa mga butika.
8: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace.

89.3 K5 News sa FM Cagayan de Oro. Hello! Hello, hello, hello. Kamusta nga ito mga kaigsoon na nagpaminaw sa 89.3 K5 News sa FM Cagayan de Oro. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta! Sa lalawigan sa Visamis Oriental, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Uguban, pagmaabot sa Tagapagsibya, karang hapon na maayong, maayong, maayong hapon! Hala, kumusta mad? Ang ito ang mga pamahon-pahon na ka-DTX 500 na ba? Sobra kaayo kainit ang panahon sa gawas nga bahin, kinahanglan ta, drink more water! Inam tadaghang tubig ha, samtang sa mga naniod to diha, mga naniha, naniod to ha. Kaon lang, taman sa ginhawa, kaon lang, di lang po palabi pabusog ha. Hindi lang palabi pabusog, nga kanang sakto-sakto lang. Kay para nga dili, punta ka ng giingon bitaw nila nga too much eating will kill you. Mamatay unya ka. And also sa mga naakaroon diha ha, sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan, samtang nag-relax. Samtang ang uban nangatug na. Ang uban di makakatug kay magtrabaho pa. Sa mga nagnegosyo diha maing hapon diha ninyin tanay. Sa kadapitag kinsa kang naminaw, pwede ka nga maka-text sa itong K5 text line. Ang 0916395-9196. Akong balikon, 0916395-9196.

Alakin sa may naman naminaw karan sa taga-programa by K5 Richard Gallardo. May pagpaminaw ni mula K5 Richard Gallardo and K5 Noy Mabatid. Diha sa may bayanga and also sa mga taga-COWD. Always kuno na sila naminaw sa taga-programa matag karon og niya. And also, diapod sa ito ang Aunt Atheri. And may daw sila and Mami Lance Atheri. Ala, salamat sa inyong pagpaminaw diha, ha? Kang Christy Tita Cagadas. Hello, Ma'am Christy Tita Cagadas. And also, kang Inday Villamor. Inday Castillo, hello! And also, sa ito ang mga nanay ang tatay ginaagaran. Nagapahuay, bukiran nga bahin, des may bayanga. Ingon man, diha sa kanang dansolihon. Barangay Tignapuloan, maayong udto. Taga-barangay Lumbia, maayong pagpaminaw diha ninyo, ha? Sa mga taga-barangay Tagpangi, hello! Halaka na ang uban na ni udto, ang uban nagpahuay pa, ang uban nagkayod na, nagkamas na sa trabaho. Sige, ala, padayon lang, ha? Padayon lang sa life nato, bisag unsa kaliso di gitla mo surrender, dapat positive lang ta always ato ang kinabuhi, ha. Bisan pa man tuod og nagkalisod-lisod na ta, basta kay kung naate pangandoy positive lang gid gihapon ta nga ato nang makabuot ang tanan. Inobanan sa mga pag-ampo, inobanan sa mga pagdasig sa kaugalingon og likayan ang mga daotan nga binuhatan og focus lang kas imong goal. Pwede gina ni mga maangkon ang imuhang mga pangandoy. Maing hapon sab sa ito ang mga kaigsoon ng mga drivers. Nga naminaw karon sa ito mga kaigsoon ng drivers, ha. Salamat diha ninyong tanan sa pagpaminaw. And also naminaw sa karon silang Danny Algosar. Naminaw silang Danny Algosar. Hi Danny! Kaoban po kuno niya karon. Sikin sa may imong kaoban, Danny. Imong asawa o imong kabit? Naraba kay kabit, Danny. Nang labako kamulong naminaw ni mo. Nagipalaba under man Dennis asawa des, Danny. I-shout out ko na ang iyang papa ni Kuan Danny Algosar. Insa ganingalan ana imong papa, Danny, oy. Guwapo ra ba kay na imong papa, Danny? Ang abs ana kay sobraan ang abs nang saka nas dagway. Masulan kay ng papa ni Danny, oy. Guwapohon pud na iyang papa ni Danny. Si Danny wa man niliwat mura managnaong og milo nga hago. May pagpaminaw sad kuno kang Joel Algosar, kanya Roldan Algosar. Og sa mga Algosar family dias barangay Makasandig, may pagpaminaw diha ninyong tanan. Sikin sa pay nagpaminaw nato, salamat diha ninyong tanan, ha. At tangin ninyo taod-taod ang mga drama ang lama sa kagahapon. Iyang papa ko na si Rinaldo Algosar. Hi Uncle Rinaldo. Kamusta naman imong asawa? And sige, imong asawa Uncle Rinaldo. Wala ako di hapon Uncle Rinaldo, ha. Mamutong tadi sa inyo Uncle Rinaldo, magtagay dayon yung taog tuba. Bantay lang kadi ko ni mo ati manon Uncle Rinaldo, ha. Kanas Dani di man ko niya ati manon ana. Iira man ko aglubihaon ana. Ipatuwara daw og lubiha adayon, ah. Sa Amposta family nga nagpaminaw sa tiga programa, salamat diha ninyong tanan. Sa Amposta Vulcanizing Shop and also si Wilrose Abastillas nga always gina silang gapaminaw din sa tiga programa. Ingon man sa ito ang mga katauhan diha karan sa may barangay. Barangay Makabalan, hello Angie Tumampok diha sa may barangay Puntod.

0: Oi.
1: Ang kulti na ni Sho.
0: Kalumbi mo na yung walop ni mo.
1: Ang kulti na ni Sho. Lahat ka na kayo pa na doon.
0: Baby mo tayo ay ako.
1: Ang kulti na ni Sho.

0: Ankle. Oh, I hope God.
1: Hubon. Hubon ako rin niya. Imong ka sinina na ya.
0: Ankle din ang siyo
1: ay. Ay, sakin mag... mag... maghubosan ko sa kong... akong mga... sinina.
0: Uncle, Uncle Binancio. Uncle Binancio, eh.
1: Kalabig kini mo, eh. Mura man si kauga kining ice drop na. Lamay pagkatilap-tilapan.
0: Uncle Binancio.
1: Maghubo ko na, eh. Kagun-kagurun ako ng imuha na ya.
0: Uncle Pinansyo, kagun ako ko.
1: Kalma lang. Kalma lang. Adi ah, nahubo ko ng imong... imong bestida. Og ah, hubuon ko na siya pa. Hubuon ko ni imong kiyata. Ani ah,
0: Uncle Binancio.
1: Ah, nahubo ko na dahi. Kagurun kita kakaroon dahi.
0: Uncle Binancio. Kagura ko ko
1: eh. Ay, kalma lang. Ay siya. Kaya hanggan ka na kumi. Pagilan ka ni Katri eh. Mag-uyog-uyog mo ni Katri. Wapagali ko makapatong.
0: Uncle Binancio. Gilok ay.
1: Nagkahubo na ko siya kung sinina. Nagkahubo na siya kung krasones. Ang mag-shirt-shirt na lang. Ang wako pa mahubo.
0: Uncle Binancio, kadakukot sa imong kagura noon.
1: Sige lang, dahi. Ay, kapalaka. Kay ka ng imong lubi. Buak ko na ko na imong lubi karon. Pagkahuman pagbuak ka ng imong lubi. Ako na yung kagura na.
0: Uncle Binancio, ipagawas na ni mo.
1: Dahil, nasayad ka na ko. Hidlaw kayo kung masabang iwan, Ali, dahil.
0: Ipagawas naman na ni mo, imang kaguran ko.
1: Unsa man, paghuman sa pagkagod, aray mong kalubian. Ako pa ba nang ipsan ang imong lubi?
0: Ikaw bahala ko la. Uncle. Uncle. Uncle Binancio. Kagura ko ko.
1: Sige.

0: Eita. Niin ei enää jäänä meni 1000 000 meni kuin kuorta. Gomma ei enää meni biilini. Walla manghalin ennen kuin sukun lubi. Peitä. Benje!
1: Boseng! On se naman put boseng. Kening, boseng!
0: Asa yung kwarta o bandi ni? Wala mo lagi. Cuman, ngawat kas kwarta?
1: Pag hilom, boseng, oy, nahurot. Nahurot ni mo sa babae. Imong gipalita sa ilim nun kagabi, eh, boseng.
0: Mawa? Oh. Buwaga. Wala akong bayro nun, ani. Narabay, deliveran yung 2,000 kabuklubiyan sa ibayad na to, ani.
1: Adipindi na lang ni mo, boseng. Ibayad na imong lagay.
0: Paglaro di, Benji, ha? Wala magkakurta. Magkahibaw ganun mong akong asawa, ani. Ikaw rin may tigbantay din sa lubihan. Ignore na ko ikaw may nangawat.
1: Si boseng, gadamayon, magkunin mo si imong kabuang. Ikaw rin may nang kwanana, boseng. Uy, bahalag matangtang ko, boseng. Basta kay ayla kong damaya si imong kabuang.
0: Ipaitaw na, di ba? Usaw na malang hinuunin nga wala mo ko'y pangkumpra ni buwang na ginigaroon. Uy, basigsi, imo nang ante ha.
1: Amurag maunagin na, boseng.
0: Abrihin na.
1: Basta kay abrihan ha. Di na kumutingog, bas.
0: Ay, nagtingog rin ito ka ba, sagpaan.
2: Ah, Binansyo. Namay nanawag na ko katong gakumprahan ni Mos Lube.
0: Oh, asa ito nito sa tagpangi?
2: Dili ay dito sa Lumbia. Dito dapat ilanoy mabatid mang kuno ni.
0: Wa magkuka kibawa na gay. Dito magkuno nangumpra sa tagpangi.
2: Naalagi nanawag na ko. Nga mangumpra ko no, ka nagkumpra ka atong ni Age. Wa pa man ko no ni mong bayre.
0: Oh, mo ba? Pipila ko no kung bayro nun.
2: Ay, ambot ni mo na basig naghinangal kalambusan tagi kaaning lube.
0: Wa mo ko nang hinangal tao ni noon sa mataw ka.
2: Klaro ha ba yagid na Binansyo ha? Kay kanang kwartang imong gipuhonan, giutang bayan nato na Turko. Onya nakaginansya na ta. Magbinuang gani ka na ko, Binansyo, siguro halang yun. Kay kining pangbuak sa lube, ibuak ko ginas imong ulo.
0: Unsa mo tao kay? Wap tao ko maghinangal na na. Ah, sige na. Ako na mo, istorya na dito sa... Kato dito ilanoy dapit. Sa pagkatong nang kumprahan ako na.
1: Boseng. Basin siguro dito na ila Irwin.
0: Wa mo ko kaila na. Wa ko'y kikuprahan na rito. Wait, sige. Pohon. Ako na'y bahala na. Sige na, day. Paita po ng bayan. Sige na ito, bye-bye. Di man po pwede nga. Di po na ito, tuma. Matilawan po sa ika kaya rin lami. Aman po lami pa mas bula sa lubi. Ay, pagita. Sige lang. Ugma pohon. Naalagay na yung kwarta.

0: Itaga. Baga to eh, hapit kong masapon sa kong asawa. Uy, Benche! Ikaw napagahon ti kakaroon. Ikaw, hangal-hangal kaya nga trabahan ti ka ba? Mag-apil-apil kaya nga mag-istorya may sumang ante ba?
1: Si Boss Benche po, doy. Mura ba kagwamanad na ako ba? Saligando ba ako ni mo forever?
0: Ako ni mo maghilom lagi kini mag-istorya ni ante ni mo. Siya ba tawag ka ga? Istorya-istorya ka nga natin. Tawa na kadungog siya.
1: Boss, nangita na ba ito sinika ni mo, boss?
0: Baba? Ahmad siya?
1: Si Busing, murnihigog man na galing ka niya, Busing. Murnihigog man na galing kang nika. Di, okay man sabtos nika kay Batanon pa. Di, pareha si imong asawa, kunot-kunot na.
2: Tarna!
3: Tarna!
2: Tarna!
0: Inoon, sab. May punto ka, sab. Eh, higog mo man sa itong asawa. Huwag man sa taingon nga nagloib ta niya. Pero, lami magkatsumbatan on. Eh. Higog mo ko paghihapon akong asawa. Pero ang kalipay, nga lawas nun, hindi magin mahatag sa akong asawa. Nanimaho naman punto siya og sapal akong asawa. God. Sige na mo, binuha kag lubi din eh. Akong asawa, baho na magsapal.
1: Maugani, boss. Pero sinika nagulat na sa boarding house. Nakadungog ko nga, ingon siya nga, kanang, Benche, palihog ko o kung ang tawag ni Busing ni mo. Eh, nangahumot na kay ko.
0: Mao ba? Humot na kayo?
1: Oo, boss, ingon siya nga, kanang, mato na kuno ka rito, kinakatualian na lang siya. Nakatapis na, boss.
0: Mao ba? Madra ko.
1: Kakaning boss. Boss Binancio, naarabay mo abot mga 5,000 kalubi karon.
0: Kabalo naman ka na siguro ba?
1: O, kabalo ko boss, pero hindi ba ko kabalo kwinta kaayo boss. Basing maalakansi o niyata ani, maipit ko ani.
0: Kaya lagi na ni mo. Kaya lagi na ni mo. Naikwarta ang 5,000 kalubi. Kuha na 2,000 na kape ng bayad na.
1: Basin ba ka og dili 2,000 kapin, boss? Basing malakan si taani ba?
0: Sige na. Sige na. Oo, di ang kwarta. Oh, kana. Kay mo antosa ko rito. Humot na maka. Naingon maka siya, humot na siya.
1: Humot na kayo, boss, oy. Murag ikaw ramay na ni mahog sapal.
0: Sige, maligos ako. Muanto ko rito. Bantay ba yan, Benche, ha? Mapurgok kita, hinuog siya mo't anang kalaki ni mo. Sige, Benche. Ate manana. Kay ate manon kosnika. Diha, karah.

0: Eita, porra, né? Ah. Daí, querem. Neque. É com Gonba. É com. Negociou de 30 anos, socorro, não com essa água.
1: Mas não me socorro, mas pode ser um golpe na show, oi.
0: Eita, lagué. Alagé no pouco, no pouco, ok, na rapet. Rapet, tô com uma por doi.
1: Uma por doi, mas pode cá.
0: Tungo tau ni mudai. So, lami un maguga.
1: Di ko matuo nga mapordoy ka. Kinagin ka kagwarta.
0: Paita. Pagtuo ko si Kuro ni Bayan, nagdagan po ko kwarta. Puslan man. Di ko magsaba din ako ko kwarta. Magpabilin ko din siya. Ya. Kaya parang nga, di po ko nibiyaan. Siguro magiging ko mag-away, may siyok ko siya, wani, bahibawaan yan eh. Siguro magiging ko ipalayas ko, ani. Munang dinhi ko. Di ko magsaba ning bayhana ni. Ngawa na kay kwarta. Magpaas if kay pukod ko kay kwarta.
1: Noon sagit ka ang kulpinan siyo, oy. Sige lagi kagyaw-yaw, ikaw lang isa.
0: May mo ba di kinga? Ayaw na ko tao nung tawaga o kwan, angkol. Mag-uyab naman ta.
1: Ingon ka nga dili ta mag-uyab. Tilaw-tilaw raning ato.
0: Hindi ka. Kaniyan to man to karun. Wala ka mahigugman ako.
1: Higugma. Mabitaw ng biyain na lang ng imang asawa, uy.
0: Sunod. Sunod mga pila ka adlaw. Pila ka buwan. Awayon ako na kong asawa. Awayon, bisag ako. Awayon, anay kayo, anay kwarta. Paita ka na ni bae kita ba? Pero di masyad gamayan eh, kailami masyad din bayana. Sige lang. Bas hindi. Di ni mapangkas ako sawa. Maning kamot ko ani. Tanan ako mga soki sa lobby. Tanan ako mga kupang kumprahan, mabayaran ako ni. Maning kamot ko ani. Tanahon tari pag-abot sa panahon. Maka kwarta na gigapo ko. Makabangon ko ni pohon.

0: Kuya Wade, Kuya Wade, ni paring di Binansyo. Ah, paring Binansyo. Ah, delikado ka paring Binansyo. Di mabasta-basta ang imong panirada, paring Binansyo. Ha? Balik-balik ikas babaeng sinika. Lamion po sinika. Paring! O, sa kay mahitabo ani mga po. Ha? Masapnan baga ni si paring Binansyo siyang asawa? Matuluyan baga ni mag-ipon sila sa babaeng kabit-kabit niya? Ay, delikado ni. Pagpatudlo mo na ako para di mo masapnan. Patudlo mo na ako o kang Brian. Para di masapnan. Kaya kung di mo magpatudlo na ako o kang Brian, sapnan yun mo. O nabanga po ning lakiha paring Brian. Kaya wasa siya may tighatag, di pa riyan na to kita'y tagaan. Si Binansyo, negosyante. Ang problema kasi siya may manghatag. Kita-kita may buhion sa babae. Siyang muratag na ugmilo, pero ang pangkabayo o nabutang man sa tao, ang babae muhatag na to. Kaya lisod na ba yan na makita ang pangkabayo nga nabutang sa tao? Wada ko yung oras, mga apo. Mulayas na ko. At ang ilang ninyo ugma pohon ang dugang sumpay sa lama sa kagahapon. Mararaman taga lama-lama ane. Katawaha na ng liter sindir na to sa Binansyo. Katawaha siya pero nade problema yun siya. Usao na lang niron. Paring Binansyo, kailan ba mo aning liter sindir na to sa Binansyo? Huwagin mo kailan sigurong Binansyo. Binansyo, preng. Maligya siya glubi. Maligya siya og magkagod. Magaling og bugas. Amo na nas Binansyo. Kugihan nga tao. Wala ko igong oras, mga apo. Ako yung apuhan, 126 na edad. Di pagkamatay, bisang ang ulo ng aliwatig ang pangamay.
1: Agoy kalami! Agoy kalami!
0: Inyong apuhan, lulubot. Maying hapon ko na ito tanan. Anton ako. Bye-bye!
2: Nose of M Cagayan de Oro. Halakaon sa kay mahitabo ugma pohon. Ugma damlag pohon ansa may mahitabo. Halaka kuyaw sab ka ayo oy. Maayo man sad di sini ka magkuan oy mag kana magumpak-umpak. Ngilngig basad anang termino nga umpak-umpak oy. Ganahan man sa tanang kanang, kung kaniadto nga magumpak-umpak ta, kanang magpatiruros bitaw sa kuan sa kanang bakilin. Sa bata pa magumpak-umpak, magpatiruros. Karong dagko na lahi na may umpakan. Lahi naman po'y patirurosan, makasaluso naman. Alaka, Onika. Ang sabakay mahitabo po'y ugma po ho ni Uncle Binansyo ha. Abasin baka haon niya orga. Akining masapon siya sa iyang asawa? Or dili ka ha? Mag-ipon na lang bagid ka ha sila sa babaeng sinika? O dili ka ha? Naon sa bakahay mahitabo ugma puhon? Basa atang-atangi gidna ninyo ha? Aras na tala sa 2:22 na. Aras hatid ka na ito sa maing kababot-on sa DTX Beauty Soap, X10 Food Supplement, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, D3 Bio, and DTX 500. Sa mga namino, karan sa taga-programa, salamat diha ninyo tanan, taga-Zone 10, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Salamat diha ninyo tanan. And also sa ito ang iyong mga katawan, taga-barangay kaoswagan, kanga Federico Lacorte, may pagpaminaw. And also diha sa barangay Bonbon and barangay kaoswagan, barangay Bayabas. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. ingin mandi at sa barangay. Barangay Kamamanan and the Barangay Indahag. Salamat diha ninyo tanan. Wada tiigang aras at ikapag pinag-uman sa atigat tulumanong lama sa kagahapon. Ugma pohon at ang atangi ang laing sumpay, laing hugna, lain nga. Mahitabo ugma pohon sa ato ang lama sa kagahapon.
3: Unsa ang mahitabo ugma pohon? Atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama, lama sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Lama, lama sa kagahapon.
2: Atangi ugma pohon ang laing sumpay sa lama sa kagahapon. Wa na may igong oras sa ngala na lamang sa ating CEO Very Generous Dr. Ramel Oy and our station manager K5 Nathan Sarmenta. Kalingin niyo na kauban ang sexy homies kay naka DTX Beauty Soap Mine.
1: Agoy kalami! Agoy kalami!
2: Ako magaingon nga dili tanang lami makabusog.
1: Ay kalami!
2: Kay doon na po'y ubang lami makapawa sa kusog.
1: Agoy kalami! Agoy kalami!
2: Inday Marites at your service, parlor.
1: Agoy kalami! Agoy kalami!
2: Ako magaingon nga para sa kampiyan sa balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Bye-bye!
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Winiga Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Winiga Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Winiga Spore Biotics. Mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
13: Eye care gold.
12: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
14: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
15: Libre?
14: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
13: 66th Palarong Pabansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports, K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Siya

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki mga higala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopos, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang saktong nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropos sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang ato.

0: sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

Buhay na may buntag sa tanan, labunin sa itong mga suking tagapamati ng itong programa. Ang kasayuran sa mayong panglawas sa tugyapon ka ninyo sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inabanan gyapon sa inyo hang alagad o sa naturopathic practitioner, Dr. Luwetin Chavez. Inabanan usab sa itong mga epektibo ng mga produkto. Labunin gyan ang itong Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika Probiotics. Ang itong mga kape, kung asa nakakape ka na, nakapanambal ka pa, nakadetox ka pa, itong DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, o ang itong Pre-Bio Coffee. Then, ang itong Extend Food Supplement for Men, kung asa makatabang, laban ngayon sa katong mga nagaproblema diha sa pagpabarug kang junior. Sa gihapon, ang atong Extend Food Supplement, mga kiglaan, makatabang din ha kaniyo. DioFresh, Klinika DioFresh, Klinika DTX Beauty Soap, o uban pa ng mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kana siya mga kiglaan, no, kanang mga produkto na to, o kana ang makahatag ka na to, o igo nga kapiskay sa itong panglawas mga higala. Malikay tas mga balatian, maka hatag ka na itong proteksyon laban ngayon karon nga mga panahon nga kung asa ang balatian di magsaba karon healthy pa ka ug madamlag doon na nakaigibati mo na nga matagpagani sa uban kinahanglan na ta sa healthy era ang itong panahon karon kinahanglan magpaka healthy na ta kay kung sa una, ang panultihon, bawal magkasakit, karon mahal magkasakit, makikilala. Kung sa wala pa tayo balatian, no, kinahanglan na taog supplementation, kinahanglan na taog protection, naa-andam mo tabang ang Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center sa pag-advise kaninyo sa mga angay buhaton, angay likay ng mga pagkaon, angay nga sundon, no, aron nga makabot na to ang healthy lifestyle, mga kiglaan. Open ta, gikan sa adlang Domingo, hangtod sa adlang Biyernes. Dinis Cagayan de Oro, no, open ta, gikan sa Domingo, hangtod sa Biyernes. Located na diha sa may Agora Market City, di na sa may lapasan. Tupad ta ni anang gapamaligag itlog diha. No, abay lang ta anang gapang-aling jeep. Dira sa may Balingasag, Hasaan. Ako kayong Kalatula Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Schedule ni Dr. Luwetin, gikan Domingo, Lunes, Martes.

0: sa atin.
1: Then pagka Miyerkules mga higala, wala ta diris kagen ha, nata sa Hinguog City mga higala. Ikan sa buntag hangtod lang sa alauna alas 2 sa hapon. Kung naagi magpakonsulta na to sa hapon, hangtod lang ta alas 2. Pero pag wala pod, biya nas dukluwi din ha, ug udto pa lang. Kay tungod sa kalayo pod ning ato ang dapit gaulian. Dali patag Cagayan de Oro mga higala. Balikan lang ta ha. So mahay, kung mahimo, buntag yun mo anha. Bahalag magtapok ta diha, basta kay mahuman tag buntag, libre na ta sa hapon. Biyahe na punta pa uli. Every Wednesday ha, nata din na sa Hinguog City mga higala. Gikan sa alas 8 hangtod sa alauna or alas 2 sa hapon. Then pagka Huwebes Biyernes, balik na po si Duke Louie Dinis Cagayan de Oro mga higala. Okay, so sige ha, ingon na ang ato ang schedule dinis sa ato ang mga clinic mga higala. Dinis Cagayan de Oro o dinamismo sa Hinguog City. Ang atong location nila sa Hinguog City, nata na sa may Doña Graciana Street, Corner Adelpha Street. Dina lang yun sa may entrance nga bahin sa may barang sa may bus terminal, Hinguog bus terminal. Entrance no kay one way man na, no kanang pasulod paingon sa terminal. Diha makagilan ang ato ang clinic sa corner Adelpha Street mga higala. Okay, sige ha. Kita-kits ta din sa Hinguog. O pagka sunod nga adlaw, balik ta din his Cagayan de Oro. Text ka mo sa itong text hotline number magkikilaan. No? Tungod kay sa di pa nato nitapusan ng atong programa, ginatubag na to ang inyong mga pangutana o atong tubagon ang inyong mga pangutana ha. 0985-034-2925. Osman ko 0985-034-2925. But before that, no? Pagbantay gyapon ka mo sa gapamaligya o peke nga managid ni maundang ni managid ni maundang ning pagpamaligya o peke nga DTX 500 laban gid na sa online platforms no, di na sa Facebook daghan kayo di na sa Shopee kanang online sani, kaning selling platform no, daghan gid kay peke di na laban gid katong nakabutilya kaning nasa transparent nga sudlanan nagipapitlan og sticker nga Clinical DTX 500. Pag-amping ka mo kanunay ni Ana mga higala tungod kay kana piki na siya mga kaganaan. So kung gusto mo mamalit og kaning original or kaning dili or legit nga original og legit nga produkto sa Clinical Alternativo labi na itong DTX 500, namang yan punta sa online platform, namang yan punta din sa mga online selling platform. Pero dito tas legit nga store sa Clinica de Alternativa Medicine Wellness Center. Basta kay makitaan gani ninyo nakagarapon, isearch ninyo online, piki na, pero naka-box gani, nakasudlanan kay box na siya ha. Then dunay picture sa disugard sugar cane or sa sugar cane o kaning ampalaya nga dahon. Then nakabutang Clinica DTX 500 ampalaya with disugard sugar cane extract food supplement mga kaigilan. So muna yung original nga produkto sa Clinica de Alternativo nga DTX 500. Pero kung nakagarapon gani tumiyaging adlaw lang no, daghan kayo nagsigig comment dito sa katong post sa PK nga page, post sa PK nga product sa DTX 500. Then isa-isa na to og chat nga piki na basta nakabutilya. Oh, gani matupan la. Uy, nakatumar na ba mi og usa ka butilya na? On saon pag order anang original? Oh, naman tagya po shopping or kaning online shopping platform. Basta kay dili lang tong nakagarapon o dili nang nakabutilya. Dapat ninyong pangitaon nga sudlanan katong nakabox mga higala. Klaro na na ha. Oh, kung dili gani, kung gusto pagid mo, atumos mga parmasya. Para sigurado. Kung gusto pagid mo legit, atumos sa ato ang store o sa atong clinic mga higala. Laban din to mga senior ha. Dal-a lang gid kanunay inyong ID kay kung walay ID diha, walay discount. Kung walay ID, walay discount ha. Mao na ato ang patakaran sa palisiyas kumpanya. Walay ID PWD, walay ID sa senior. Bisan pag muingon ka nga senior naman ning naunga, senior naman akong edad, pero kung wala kay ID pasensyahay lang kita ha.
0: ba?
1: Mawalang na siya ang ato ang dugang announcement sa ato ang mga produkto, mga figuran. Okay, sige, text sa itong text at line number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925.

0: TTX 500 Health Alert.
1: Health Alert.
0: TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako di ay sisigani anong taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Tilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. Ibang sige na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala nagyud ang perming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, DTA. 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Ilis at pagaduhang na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang upag-upag sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Lyle. Sa una, permi lang gabutod ang akong TL. Pagkaduhog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix, nisulay rayon ko. Pinindot ang akong paminaw. Unya, wala na po nagbutod o nag-aslom ang akong TL. Salamat yun sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX 500 Health Alert.
1: Health Alert.
6: Unsa man gyud mga benepisyo nga makuha nato sa DTX 500 or Clinica DTX 500? Nganong importante kayo ang pagtumar niini? Wala kay balatian or kung duna kay balatian mga higala. Matod pa gani sa uban nga hangtod kanus aman ako ni tumaron or hangtod kanus aman ako ni imnundok ang DTX 500. Ug mahimo mauna inyong i-partner sa inyong kinabuhi, wa gyud nay problema. Kung isipon ninyo kana nga maintenance, wa pud na siya'y problema makigalan. Benepisyo, isgutan na to ang mga amazing health benefits nga makuha na to sa dihang motomartas DTX 500 mga kaigalan. Nasayod ba ka mo nga kining antioxidant nga nasa to ang DTX 500? Take note ha, ang antioxidant kina sa itong DTX 500, susama na siya sa ato, susama na siya sa natural nga bodyguard nato makiglan. Unsama nang bodyguard, dunatay protector, dunay mo protekta nato, dunay gwardiya, no, ang ato ang lawas mga higala. Then nasayod ka mo or ato naman ang ginabalik-balik din sa atong programa nga ang antioxidant gani sa ato ang produkto sa DTX 500 mukabat na siya og more than 1.2 million mga or more or less 1.3 million of antioxidant sa iyahang orax scale mga higala. Lupigan pa niya mga mangustin, mga berries, iban pa din ha ang panit sa tubo, usa ka powerful nga antioxidant makigilan. Unubanan pa yun sa kaning ampalaya, aw, grabe. No, ang protection no, sa itong lawas, mas protektado kita makigilan. Okay, number one, no, nga nung kinahanglan mo itumartag DTX 500, ang DTX 500 ay makigilan, dunay kakayanan or dunay kapasidad nga mo fight sa mga free radicals makigilan. Aron nga maprotektahan ang ato mga selula sa pagka-damage or sa pagkaguba ni ini mga higala. Then kung isgutan nato ng free radicals, di biyata makaikyas ani karon nga panahon. Kainaan na siya present everywhere, pollution, no, mga pagkaon, toxin sa pagkaon, sige tagkabilar, mga chemical substance no, sa atong sanina, sa atong mga ginapangsuot. Anywhere, no? Kana siya mga free radicals na siya makigilaan. Even ang kainit sa adlaw, untong tutok, perting inita sa adlaw makigilaan, no? So, kana siya makaguba na siya sa mga selula na naa sa atong lawas, especially ang atong mga good cells, mga higala, mga kaigalaan. So, unsa di ang function sa pagtumar sa DTX 500? It will fight free radicals, makigilaan. Aron nga, dili ma-damage ang ato ang mga good cells or mga selula nga maayo din sa atong lawas. Next, it can boost immunity, makigilan. And it can keeps your defense system strong. So, ipaboost niya ang ato ang immunity, ang ato ang defense system sa itong lawas. No, ang atong nasod doon ay Department of Defense, di ba? Or National Defense, no? So, kana sila muna isigig brainstorm unsaon pagprotektar sa atong nasod. So, ang lawas na ito, doon na po na siya defense system, makigalaan. Muna siya ang in charge. No? In charge sa pagprotektar sa atong lawas gikan sa mga invaders nga mao ang mga balatian or sakit. So, it will help to boost our immunity while we are taking DTX 500 mga higala. Anak kanindot ha, mga benepisyo nga makuha na to sa klinika DTX 500. Next, it can slow down aging mga higala. It supports youthful skin and body. Mas kato mga sigig pangutan na unsaon nga dili dayon matigulan. Ang ato ang DTX 500 makatabang ni anak mga higalaan. Can help our youthful skin mga kaigalaan. Then it will also fight oxidative stress. Kung mamanahinungdan magdali tamang katigulang, dali tamang ka-age tungod sa stress na itong ginabati halos everyday. Doon natin yung mga pagsulay, doon yung mga problema sa itong kinabuhi. Kinsabay tao ron nga wala ginasulayan be, wala nag-suffer og financial aspect, wala nag-suffer sa kining mentally problems, wala kinsabay tao karon nga wala nag-suffer sa kining daghan no, halos ta lahi tag battles every day. Mo nay dali makapatigulang nato, mo nay makapadali natong katigulang. Pero kung mutumar day tag DTX 500, it will help no to stop aging mga kaigalaan. Or not totally stop, but it will slow down aging. Kaya nga naman, i-fight man to niyang oxidative stress, no? Kumbaga, makatabang gihapon siya. Ato na lang itugyan sa tanan. Itugyan na lang nato sa taas ang kaning ato ang mga ginabati. Ang ato mga problema, makalma na ta no, sa atong panghunahuna. Then it will also supports brain health, no? And it can improves memory and focus. So muna siya akong ginaingon, no? So kung stress ta kanunay, dali kita magkatiguang, no? Pero kung dali pud maapektuhan ang atong brain, init permanent atong ulo, dali ra ta masuko, dali ra ta mangluod. Dali kay ta matiguang ni ana. Ano man kay ang uban nagasuffer og stress. Mo na nga biklo nun, gamay istorya mabikil. Kay ano man dunay ginabatyag or ginabati nga stress makikinan labi na kining oxidative stress. So inom tas DTX 500 ha para ma improve ang ato ang brain health mga kaigalaan. Then it DTX 700 helps us to lower disease risk makikilan. Apilan din na ang kining heart disease, cancer o uban pa nga mga balati. Then finally, ang atong DTX 700, it will helps to glow up your skin, promotes healthy and radiant complexion mga hinala. So muna yung mga benepisyo ha, nga makuha na to sa atong DTX 700. That's why kung mangutana mo kung kanusa o hangtod kanusa pagtumar sa DTX 500, labing mahimo no ato nagidang i-partner sa ato ang panginabuhi makigilaan. You can take once a day, you can take 2 times a day, you can take 3 times a day, no, walay problema kay that is natural, all natural, and that is herbal food supplement makigilaan. So aron nga maprotektahan ta, don't miss us sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw mga higala. Okay, text sa tayo number 0985-034-2925. Postpon ko 0985-034-2925. Sa di pa na ito, ipadayo na nga itong programa. Huwag tumagun ninyo mga pangunta na ato sa paminang mga natabangan sa itong mga produkto.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
7: Ako sa inyala na ito, ma?
8: Ay, ma, kaman.
7: Pag-aasa mo?
8: Ginis. Yan ang bakot ko, nga malilo. Yan, nilakaw ko. Nakukmag, siyang baway. Dahil yun, doon naman akong nadunggan sa radyo nga, D3Bio, kay

0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Kasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
5: Kabutod-butod ang tiyan.
4: Ug wala mahilisan,
5: mag-Clinica Spore Biotics.
4: Katabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan,
5: mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa mga suki butika.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
0: D3 Bio Health News.
7: Aside sa tong Clinica Detox 500, doon na po tayo Clinica D3 Bio Makiglan, the Superfood Supplement. Tungod kini sa iyang aside sa iyang vitamin D3, doon na po siya VCO. Na kung asa makuha na to ang medium chain triglycerides, na kung masulod kini sa satong lawas, ma-develop ni siya, ma-form ni siya into mga lauric acid makigilan. No, dumubuhin siya mo patay sa mga virus, mga bakterya. Dumubuhin siya mo patay sa mga kaning fungal, mga sakit o mga balatian nga ang hinungdan bakterya o virus. D3 Bio ang number one nga solusyon ni ana mga higayon. Sa unang pagtumara ng atong D3 Bio, mahimo no sa wala pay kaon kung buntag, the best po na siya imnon. Inubanan sa ato ang Mighty C, ang atong alkaline base nga vitamin C. Kaya ka na siya makatabang po na sa pag-boost sa itong immune system. Pakigilan mo nang itawag na Power Trio ha. D3 Bio, Mighty C, DTX 500. Kung gusto ka mo tumarana, musulay ana. D3 Bio, kag Mighty C sa buntag. Sawa pa kay kaon, DTX 500 kas gabi eh, humani mo og kaon. Anyway, no, sa katong mga naanad mo inom og humagkaon, og wala or kaning wala pa kaon, magdepende ra pud na. Pero the best we advise no ang D3 Bio Mighty C sa buntag wala pa kaon, ang DTX 500 sa humana og kaon. Then ang ato ang Clinica Probiotics, do na pud tay kaning para sa gut health nato ha, sa tiyan kaning laban na gyud katong mga dehydrated o dunay problema sa tiyan, constipation, hindi makabawas, kanigi kalibanga. Atong probiotics usas makatabang niya na mga higana. Then kanang mga hapdos ang tiyan, dunay problema sa liver, dunay problema sa gallstone, usas niya na makatabang atong Clinica Probiotics mga kahigalaan. Then katong mga mahilig buinom og kape, ha, hilig buinom og kape, undangon na nato o pulihan na to og kaning kape nga kung asa makahatag ka na to og maing panglawas, makahatag ka na to og healthy coffee. Lisa na to ang katong traditional coffee na to og healthy coffee makikita. Yung tayo klase-klase nga kape, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee o kaning Pre-Bio Coffee. Mangutan na mo unsa may kalahian anak nilang tuludok. Ang Clinica DTX Coffee Mix, okay gyud na siya no sa katong mapunay best seller na to nga coffee. Okay gyud na siya laban na gyud kung dili ra kahit kataas og sugar, pwede ra po ni siya sa mga high blood. Pero kung spike na gani imong sugar, sibog na ka. Dire na ka sa DTX Premium Coffee. Kaya ang kaning DTX Coffee Mix makigilan, doon na siya ay sugar content. Doon na siya gamay nga sugar. Pero ang DTX Premium Coffee, stevia or natural ang iyahang sweetener mga higala. So yun na ang kalaian ha. Yun na ang kalaian nila. Then ang kaning Pre-Bio Coffee na to, sa katong mga maghapdos ang ilang tiyan, no, sa mag-inom, kung mag-inom sila og kaning kape, Prebio coffee ang tubag ni anak mga higala. Unay para ninyo. Pero kung taas kag sugar, dili gid mi mo advice mo inom og prebio coffee makigilan. Kay lami ni siya. Tamis-tamis. Murag na ay cream. Kung mahilig ka ato mga kato mga blangka-blangka bito nga kape, mo na siya prebio coffee. Mo na siya ang ato ang or inyuhang imnon mga higala. Then, aban pa mga produkto na ito sa Klinika di Alternatibo. Extend Food Supplement for Men, Klinika di Fresh. Sa kato mga gusto mo sulay, huwag ka ng roll-on nga herbal. Sa'y magod ka ng magamit bito taog kaning branded or katong mga chemical-based nga roll-on. Kadugayan, masamad ang ato ang ilok. Masamad ang atong ilok. Or bisan katong natural lang bitaw nga tawas. Kadugayan, masigkatul ang atong ilok. No? Pero kung aning DTX or kaning Clinica Dio Fresh ta, natural na siya, herbal nga roll-on, nindot kayo og epekto mga higala. Then Clinica DTX Beauty Soap, dili lang siya pang beauty ha, kundi dili lakip na sa para sa mga adunay problema sa skin problem, skin disease. Makatabang nga to ang Clinica DTX Beauty Soap. Ban pa ang mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga available lang diha sa ato ang clinic makigilan ha. O kumuana mo, pwede ka mumuana din na gikan Domingo hangtod sa Lunes, Martes, kay nata din na sa nata diri sa Cagayan. Pagka Miyerkules nata sa Hingo ug Webes Bernes balik ta diri sa Cagayan di Oro. Okay, diri nata sa pagtubag sa ato ang mga texters. Ubay-ubay ra bining mga texters nato. Okay, di man nato mabasa tanan good no ang ato ang mga texters. User number 5 din sir to Doc, good day. Ask ko, pwede ba ko mag-inom anak permiman sakit ang akong kilid sa tiyan? Unsa man ang imong gusto imnon? Ang kining DTX 500, D3 Bio, or MyTC? Pwede kayo, walay problema. Pero kung gasakit ang kilid sa imong tiyan, pwede ka aning atong Clinica Super Biotics. Pero kung gasakit gihapon, no, kay daghan mang good ug factor nganong magsakit ang atong tiyan. Mas nindot yun kung magpa-ultrasound ka sa imang whole abdomen. Then kung unsa ang result, add to cast clinic na to, ha? So muna siya ang sikreto din ha sa para ma-address na to ang kanang sakit sa kilid din sa tiyan. Doc, mayong gabi, mayong adlaw di kanimo unsa maayo imnon sa LBM 3 days na Lolita Sagusa. Okay, so ang kaning LBM ang first nato nga makuha din ha. Kung dili madala og kaning mga synthetic medicine, pwede ka no mag-inom og probiotics kay kung may LBM mag it means magsika og withdraw og hugaw sa imong lawas. So dapat dili ka ma-dehydrate. No? Pero kung 3 days na, ayaw kumpiyansa ha. Ay, basig na dehydrate na. Probiotics ang pinakanindot niya. Mapalit na siya sa atong clinic. Then kung kuan yun, no? Natay mga supplements, other supplements nga makahatag pa din na, mahatag na ko nga na-available sa atong clinic makikita. Laban na kung sa tiyan. Laban na kung ang address na to is ang nasa tiyan. Na din na available sa clinic. Takantadra, no, supplement sa clinic, klase-klase, na para sa tiyan mga higala. Bino, wala naging kita igo ka panahon o oras, ha? Tuwa pa lang itong nabasa, no? So, di na ito mabasa tanan. Gamay lang ang itong panahon. Sige lang, padayal lang kamo sa pag-text sa itong text hotline numbers, 0985-034-2925. Postpone ko, si Dr. Louie, ginaas sa Cagayan de Oro. Gikan adlang Domingo, Lunes, Martes, then pagka Miyerkules nata sa Ingog City, then pagka Webis Bernes nata dinis Cagayan de Oro. And then pagka Sabado, close ta mga higala. Dagan pagyapog masag din na ha. Sabado mana pagid sa ato ang clinic. Kinanal man yung lagad sa Naturopathic Practitioner Dr. Louie Ten Chavez magayon may panglawas si padayon dili kini nato abusuhon.
8: kining tunamanon. Hatud ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.33 sa buntag. Kining oras sa tugrato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga.
10: May buntag, mga sukintik na binaw.
11: Mag-exercise.
10: Hello, Sabta May Gala, kumbati na Sabta. Welcome to sa ating talamanon, ang balitang K5 sa umaga.
11: Exercise tayo.
10: Dali na kay Kadla, Webes na karon.
11: Upang ang kantawan.
10: Mayo 7, tuwing 2026.
11: Agad kang matulog sa
10: o. Sama sa London, kinigya po na inyong batabatas kanginan, ka K5 Martin Rapan at magiguban kita karinyo. Antod sa alas 6 sa taklas butag. Alas ato mga FB followers ha. Pasinsya, pasinsya mo kay tungod sa kabati kayo sa signal. Wasa ta maka-live karon sa atong FB live. O gusto mo mutanaw ato mo sa YouTube. O dito mo sa YouTube kay dito ta naka-live karong mga orasa. Kay bati, kay signal mga kaigsunan sa FB. Abisan galit sa YouTube, sige ya po no, na ha? Mag-lagya po no sa
11: high.
10: Anyway, ano mo na? Ay, damat suman, good morning ni Modi Aki, 5 Jason. Pati kay signal ha, sa itong mga FB followers. Napasinsya lang siya dito sa YouTube sa tanaw. Kumusta, kumusta? Atong mga kaigsunan, Dres Dakwayas, Cagayan de Oro. Sa atong 80 ka mga barangay sa atong syudad. Ang uban karon may gala, hinahinay nagpanikay-sikay. Ginikana na ito mga kaigsunan nga kumbati aron ilang mga anak, ilang mapakaon matagadlaw. Ginay papil sa ginikanan mga sukintig paminaw. Good morning, this first district.
11: Mag-exercise tayo.
10: Andiya sa atong mga kaigsunan sa Hinterland Barangays, kumusta mo tanan?
11: Tuwing umaga.
10: Dari usab sa segundo distrito sa atong Dakbayan.
11: Tuwing umaga.
10: At usang kumusta ho, dahil kamalimta na to.
11: Tumigla.
10: Ang atong sister station nga nakakonektar ka lang sa atong linya.
11: Tuwing umaga.
10: ating song Sibian ang 90.5 Energy FM Hingoog City. Sa ilang 79 ka mga kabaranggayan sa Dakbayan sa Hingoog. Ay pasensya, doon ay nag kagahapon may gala dito na mga una ko nabasahan sa naka-hook up na Miss Kaki 5. Kumustahan ang mga sukintig paminaw, mga message gikan sa ato mga listeners sa Hingoog City. Pasensya mo ha, wala ko mabasa kagapon. At saan man lagi kay nakasugod naman ta sa itong link up may gala pinagi sa itong may song Sibihan. Kumusta, kumusta mo niya sa itong mga kaisunan sa Dakbayan sa Hingoog. Ay, dire balik ta sa itong sinad sa Cagayan de Oro. Ang mga kaisunan labi na sa itong mga mamaligya ay Dias Kamerkaduhan. Wa na to matimbaya kagahapon. Ay atong diehard kay dia karon si Jun Ilopre. O kanang pamaligyag Olay Dias Sulod sa Mercados Kogon. Good morning ni muna ba John? Kanasang gapang kagod og lubi dia kang Francisco Ladaga. Wanay mga diehard na to Dias Sulod sa Mercados Kogon. Kamusta ha? Kamusta mga vendors Dias Sulod sa Mercados Kogon? Yes, Carmen Public Market, Anadias Inting, Villalobos. Mga diehard na ito na mga listeners, mga kingsunan. Katusang mama ni Natnat. Yes, Barangay Carmen, kumusta mader? Okay, mag-abri na siyang tindahan, may gala, wala na. Naglanog-lanog na kunong K5 News FM.
11: Mag-exercise tayo tuwing
10: at ang mga drivers nga nagmaneho sa kinaan, mayong adlaw, may butag.
11: Exercise tayo.
10: Sabi na yun sa itong naihan kayo, Motorola body number 2027. Ang driver Murag Turco. Si James D. Magsaba sa Bonbon Niner. Good morning. Mga taxi drivers na ito kung nagmaniyo ka rin sa kinan. May ulan ra ba kagapon? May ulan? O kaganihang mga laom-laom na skadlaon ba? Kaya nun na ba nasiplatan may galang kini bang NPA nga nahimo na kuno ng bagyo na standby mo niya ha. Kay og mahimo na kuno ning bagyo may gala na makasunod na diri sa ato sa PAR Philippine Area of Responsibility tawgon kuno kinig bagyong Kaloy. Ay standby mo ni ana kay posible kuno karong weekends ulanon. Doon na siya nakita nga nasiplatan mga kaigsunan nga NPA dool sa Surigao area. Mahimo baka ning bagyo na mo na itong atakatangan unya. Pinagi sa itong mga kalikuan sa pag-asa. Standby sa mga may gala kay grabing droga karos Cagayan de Oro. Sunod-sunod ng operasyos polis. Nagdakpan niya sa Barangay Bunbun. Ay dakpan sa Barangay Bayabas. Ay nadakpan sa Barangay Napasan. Diya sa Bunbun. Doon na ba ito'y mabdos? Doon na sa senior citizen? Doon hakabok, nadakpan? Ay naunsa ba ni, kanunsaan nga tiguang, ayaw na mahinoon, kapin-apin, soyop-soyop? Nangabuang naman siguro ni mga tauhana. O niya ang pinakadakong accomplishment, mga kaigsunan, kinindirhing operasyon nga gimos Barangay Lapasan. Pinakadako ni karong tuiga o gali sa mga previous years. Last year, magyapon ni pinakadako. Ang market price may gala miabot sa 7.7 million pesos. Kay dako sa banggi gigamit gabay bas money 10,000 pesos. So dako-dako gini nga isda ning nadakpan. Standby mo kalabot ni anak mga suking tigpaminaw. Asa manigikan ning drugas may gala nga kalit man lang nag kalit man lang ayong nga mi kasi tawag ani mi kuyanap grabing pagkuyanap labi na dere sa atos Dakbayas Cagayan de Oro. Mura na manig isda nga tamban ba napalito na ni mo dia sa tabi-tabi. Kinoo ko mga sukin tigpaminaw kinigid akong gikakuan ano kinibag duha kabok nga senior citizen nga nadakpan. Hoy mga nunoy mga lulo kano sana nang uban na inyong mga buhok. Apin lagari siguro na inyong mga buhok dus ubos. Di pang uban na na. Ayaw mo gapit-apil. Ana, ayaw mo na ni mo. Buang mo ng asus demonyo. Ha! Sabay nagasun sa ulo ni mga tawana. Ingon sila, lami manggod ki 5 bar 10 kay makapawas problema. Los-los man ang prinsipyo. Pagkahupas at ang drogas ng inyong gisuyop-suyop, balik inyong problema. Ingon siya, di man ki 5 bar 10 kung ano man. Amo mang paluapan, ayun na pa. Wa lugar tong paha. Mo na din ang resulta din mga praning na din eh. Kaya di nagkaon. Di nagkaon, di nagkatulog. Nalang-alang di mabuwag ang tawa na. Mo na din makita ni Mudes dalang ito nga magyaw-yaw siya ra isa. Epekto na nas asos demonyo. Mo na, mo na klaro maigsoon. Sa mga ginikanan, ato yung monitoron permi ato mga anak ha. Ay base niyag busod ng langob. Matintalo niya, magapila-pila ng suyop sa asos demonyo. Ayaw na pa.
11: Mag-exercise.
10: Grabe na bitaw kayong kadruga, karoon mga kaisunan. Makapanimbaon sa balibos kahadlok. Sabi na kita doon na tayo mga anak. Simba ko lang. Ay ginoo ko.
11: Mag-exercise.
10: Sa una may gala, matupamihit kayong supply. Lisod kayong drogas. Karoon ng gawas naman. Kamu na makatubag niya na mga naminaw karon og ngano igali kay kogi katong ubag pulis mandakop nini may galang nagkuyanap ka drugas karon deris na kwayas ka geniuro abot ka diya sa inyo Singog City diya Singog City may kuyanap pagyapon drugas diya sa inyo ha kaya ang pipila ka bahin may gala pipila ka mga lungsod sa Lalawigas Misamis Oriental amaw mangyapon naagyapon des taguluan Misamis Oriental lang oh pila kabok nagadakpan diya mga kakifay gubang pang bahin may galas na Lalawigas Misamis Oriental ano ba to makaingon mantang unsa na ni basin mga praneng na ning ato mga upang tao diri may gala tungod ining asos demonyo simba ko palayo lang ayaw itugot mga sukinting paminaw. Inyo sa mabati ha, sa iyo na karoon ang atong kakifab, kumustahan? Alas 5:30 may gala magsugod ng atong kakifab, kumustahan? Pinagi sa ito maigsong sibihan ang K5 News sa Philippines. Mabati ninyo ang mga balitag informasyon gikan sa mga nagkaraiyang dapit. No, dito sa Tacloban City, sa Dumaguete City, pinagi sa itong K5 News sa Tacloban. Mga balita usab dito sa Palawan sa Puerto Princesa. Lagi sa K5 News FM Palawan. Og diya sa Aurora Isabela. Lagi sa Tuigsong Sibian ang K5 News FM Santiago City. Onya kara sa atong ka K5 kumustahan mga sokintig paminaw. Alas 4:45 oras butag. Ato sa pasalamatan ng atong Ginoong Diyos sa atong labaw mga gahom. Mga liya sa tamigala aron kanunay hatagan tas grasya. Sa atong Ginoong Diyos ang hari sa mga hari.

atong ibutang atong presensya sa atong Ginoong Dios, sa atong labaw mga kahom, ang hari sa mga hari, ang kamahanan sa tarang kamahanan. Sa kanan samahan sa anak sa Diyos o Espiritu Santo. Amen. Amahan among lagit nun, hari sa mga hari, gawanan sa tarang kamahanan, Lord God, salamat kayo niniglaing buntag, ng among natagamtam, Lord Jesus. Salamat sa proteksyon ng imong gihatag ka na mo. Amahan among lagit nun, pasaylo kami sa mga sala ng among nahimo. Nauta, Lord, ngay pauban nimo kanuna imong balaan ng Espiritu, aron na mali kayo na namo, kapagpakasala pa sa pag-usaba. Lord, kanunay namo, kanang ipadalangin, ihanyo diya kanimo, ang aunta, magkaiusa na ang mga lideres, abong nasod, Lord God, aron di na kami magkasiak-siak, o masintro na ang ilang mga huna-huna, ilang kasing-kasing sa pagservisyos katawhan. Labi na sa mga katawhan kabus sa kadaplinan, o katawhan kabus sa kabukiran. Lord Jesus, panalipti ang among mga kaigsunan, labi na ang mga igsuon nga tuwa sa gawa sa nasud, dito sa Middle East, karoon na pa ay mga tensyon nga ilang nasinatian, panalipti ang proteksyon sila, Lord, sa inang matag-adlaw nga gimbuhaton. Lord God, ang among mga kaigsunan nga nagmasakiton, ang uba nagpamilin pa sa balay tambalanan, tambali, Lord, hupaya ang ilang mga sakit, pinagi sa imong balaan nga gahom. Ang mga igsoon nga nagmasakiton, nga nagayom-ayom lang taon sa pagpanambal, diya silang tagsatagsak ka mga Pinoyanan, hupaya, Lord God, ang ilang mga sakit. Lord, proteksyon ang among mga kaigsunang naminaw karon sa ilang tagsatagsak ka mga radyo. Nag-turn out sa mga, diya sa social media, sa nagkaliyang social media platforms. Proteksyon sila sa ilang matag-adnaw ang gimbuhaton, Lord God, ilayo sila sa mga disgrasya, katalagman, o uban pa. Ginoon Diyos, nagingon ka man sa iyong balaan ng kasulatan o sa duwa magasangpit sa iyong alan. Ikaw na ang magpatiniwala, maminaw sa mga hanyo o giyongongo. Malaumon kami, Lord Jesus, nga kinintanan, imong padalanginan, sa ngalan ni Jesu Kristo nga among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak, sa Diyos o Espiritu Santo. Amen.

A las 4:49 nas buntag. Unay gingon nga pasmo karon atong mga FB followers, ha. Basik ug maamarang-arang na. Marang-arang na atong signal mga Kaki 5. Ito maglangan niya kuno mga top stories, mga headlines sa itong pagparakuban. Una sa balitang lokal, drogas, may kuyanap sa sunod sa Cagayan de Oro, pinakadako nga kantidad sa Cebu. Nakuha sa itong kapulisan diya sa barangay Lapasan, tulo ka mga suspect arestado. Samtang sa itong balita nasyonal, mga residente may galang adol sa Dindil Zone sa Vulcan Mayon na balaka tungod sa padayong pag-alboroto sa maong vulkan. Mga maguma, apektado ilang pananom, hurot in town, kauga. Punta na sa gubangon o gatubangon sa itong gobyerno. Kini mga problema nga susama nini. Di kay dito tayo mag-sentros politika. Dugang mga balita nasyonal. Alaka opisinas LTO kuno maigsuon mo'y pinakadaghang gireklamo sa buhatan sa gobyerno. Sa bulan kini sa Marso maigsuon, sigon sa Anti-Red Tape Authority. Lagan kuno kay mga proseso. Basta wa kuno'y padadlog, adugay mahuman imong appointment diya sa mga LTO. Isundan.

mga kaigsunan sa atong presidente's nasun. Ginookom sa kunsa na lang, no, nga mga gimmick nga giingon ko ng mga kaigsunan nga nangilkil ko ni siya niya, dako-dako ra mga kantidad. So, gi-entrap ni siya mga kaigsunan. Kang Congressman Martin Romaldez, ayaw na pa. Ginooko, pastilan, unsa na niya itong nasun karon. Nabulit na sa bisag unsa na lang ang mga isyo. Sa man eh, para matabudan lang ang flood control, ano man eh? Ayun na pa, oh. Alas 4.52 na sabudag. Atong programa may galatod ka na to sa The Power Trio. Nga produkto ni Dr. Ramil Oy, maigsoon mo kaning nindot katambal. Niyatong adunay mga diabetes, tag-asong mga blood pressure, tag-asong cholesterol. Niya na ang tubag niya na. Daghan ang mga testimonya nini nga nagkaalibyo sa ilang mga balatian. Pinagi sa pagtumar sa DTX 500. Giabagan sa D3 Bio o ang puno sa vitamin C, ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nani, mapalit ninyo sa inyong mga suking butika nga dool sa inyong mga lugar. O niya, o gusto mo magka-discount mo, ana mo sa itong klinika, the Alternative Office. Atong clinic office, there is kagayan di oro na Adias Agora Terminal. Samtang di sa Ingoog City, naasab sa ilang bus terminal ang clinic office, mga suking tigpaminaw. Sa mga senior citizen o mga PWD, ayaw ginyo nyo dada ang inyong mga valid IDs para dako inyong diskwento nga maangkon. Kadaga suroy-suroy di aadya sa kadalanan, yes, Misami Suintal, Bukidnon, Uguban, Pambahin, ay magpalit anak kay fake na para sigurado na legit nga produkto anak gid mo sa mga pharmacy, mga suking tigpaminaw. Ibo anig partner sa inyong kagalingon ay sa inyong ipalit sa inyong bisyo. Dinita sa atong The Power Trio, mga suking tigpaminaw. Sa atong pagbalik, ha, atong unahon ang pag-asa, atong tanaw ng gingong mahimo ng bagyong kaloy. Dagpak na ba? Nakasunod na waspar? Kini ug uban pa human namang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinumdom. Standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, Mike.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa tong kumpleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila yung edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman, Nuno.
2: Sir, unsa yung magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa, may TC.
2: Sir, ano to na ka, una-una kagpalit na rin nga produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, medyo na mayo akong lawas.
2: Kaniyan to, wapa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mora dahang kay kong gabatiun. Mora bili kay ko ka lato, tugod na ning ato ang mga ibati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og na-askil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, doon yung mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabali sa mga butik.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilbe.

0: K5, so fuck off!
1: Oras na to sa K5 News FM kagayan ni Orosity. Alas 5 na sa buntag, ay matanong mo niya. Ala, kapi-kapi mo, parade mo katulgon. Nindot ka kape, why side effect, ka herbal kini nga kape. Di mo mabalakag, diabetes mo. Ah, para na to, ang para na ko, pareho matatag ka sugub dugo, o kanang mga sugar. Dinitas black coffee. Dinitas DTX premium coffee, mga kaigsunan. Lamian kay nga kape, morning in demand kay nga kape, ang DTX Coffee Mix. Maning mga kape, may galang atong firming kapihon kada buntag para di ta katulgon. Pero di tabaklangan mga kaigsunan, atong i-check karon. Unahon sa natin ninyo botas pag-asa mga kaki-five. Ay doon na kunoy ug makasulod na kunoy ni Philippine Area of Responsibility mga kaigsunan na kining nasiplatan nga LPA tawagan kuno kinig bagyong kaloy ha mga kaigsunan Visayas and Mindanao ra ba moy apektado nini unya na sa LPA nga nasiplatan nga duol kuno Surigao nalabaw na kay Mindanao na nga area ato ding kunon mga igala sutaon pinagis botas pag-asa. Ano na sa Pag-asa, last line 1 si Mr. Kevin Cadiz sa DOST Pag-asa El Salvador City. Yes, Sir Kevin. Good morning, Pag-asa.
2: Sulat panahon.
3: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking tagpaminaw. Ang nakapekto pa lang sa Tuwasa Mindanao ay ang LPA o Easterly. Mm-hmm. As of 3 a.m. karon, ang low pressure area na nasa kalayon nga 120 km southeast of Inatuan, Surigao del Sur.
1: Uh-huh.
3: O tungodani ang Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, o Zamboanga, Peninsula, mga senatis ang pangalawaran na kalangitan, inuman ang katag-katag na pag-ulan, kilat o padalugdog, o sa LPA o sa ubang dapit sa Mindanao, mga senatis na nasa pangalagsang pagdagom, nga ito sa pangalawaran na kalangitan, inuman ang patak-patak na pag-ulan, kilat o padalugdog, tungod ni sa Easterlies. Nga tayo hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magagikat sa bagatang silangan nga sa amihan na silangan direksyon, ukang karagatan at tayo nga ito sa kasarangan ang pagbalo. Ang temperatura sa tandak bayan, magagikat sa 25 degrees Celsius, pagdating sa 32 degrees Celsius. At ang heat index dito sa Misamis Oriental, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius. At ang adlaw musidlak, kanyang 5:25 sa buntag. At ang Philippines talatang, 5:03 a.m. o kanalang mamulatang panahon. Hindi ka rin sa DST Pag-asa, Ms. Kevin Cadiz, salamat.
1: Sir Kevin, doon lang ako ipangutana, Sir Kevin Gamay.
3: Yes, sir.
1: Oo. Kinibang gingon nga doon ay LPA nga nasiplatan gawa sa par, nahimo ng bagyo, o mahimong bagyo, kaloy.
3: LPA ang sulod sa par, ang gawa sa par katong si Tropical Storm na pero layo pa siya, sir, na siya sa 2,000 km east of Northeastern Mindanao.
1: I
3: ang
1: see.
3: Nasa salad karon si LPA.
1: Ah, si LPA pa. Pero yes, mahimo ni siyang bagyo, sir. Correct me if I'm wrong. Mo ni siyang tawagod ng bagyong kaloy.
3: Yes, sir.
1: I see. Okay, so posibleng weekend siguro o kasi natitag mga panagpatak sa ulan. Say, tanaw na to, sir.
3: Karon, yes. Sir, mga makasanara itong mga pag-ulan karon.
1: Ah, mo ba? I see.
3: Tungod sa LPA.
1: Ah, okay.
3: Dito sa itong apil man ta sa ano.
1: Labi na kay Mindanao.
3: At ano. Uh-huh. Mga light to moderate lane at adri sa ano. Nandiyan Mindanao.
1: I see.
3: Ang eastern section may sa itong Mindanao ang mga apektuhan dyan, mga pagkasog, mga pag-ulan.
1: Aha. Uh-huh. Okay. Sir Kevin Cadiz, salamat kay sir. May muntag nyo na sa pag-asa.
3: Salamat, sir.
2: Sulat panahon!
1: Ano na, ulanong naginta. Light to moderate na to, pero bisag light to moderate lang, basta ulanon, bahaon magyapunta dres ka kayo ni Uro. Mauna niya, mga kingsunan. Ano na, suod na yun, ang LPA may gala. O niya, katungo sa pasuluray pa. Nga, og mahimo to, may kingsunang bagyo, tawagon tog bagyong kaloy. Na, sige, andaman na ninyo, salmabida, diadaan. Ayun na pa, oh. Gikas Pag-asa may gala, anita sa ato patrol, kumusta hon ta? Atong wa palibot sa bayas kagin ni Oro, ay ganihan ba taon sa itong urasa nga may ulan kadali? Tanaw na to karon may gala to nga palibot sidad pinagi sa patrol on board may gala. CK5 Jonathan is pre-kitik sa banan. O ni si Pirmi Uban yun sa mga bypass operation. Okay, imbis magpolis di siya, nagkuha na lang, nag-media practitioner, ayun na pa. Ano ang ginagawa, no? Doon na si Uban mga kaigsunan nga, ha, media practitioner, nahimo sa polis. Tabo nang gingon nga, mama na itong kuhan yun. Linya kapalaran na itos kinabuhi. Okay na si K5 Jonathan Sabanan, Lombards Patrol, kumusta na balibot? Yes, K5 Joe, may buntag, eh K5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
1: Kuhan Jonathan? Okay, wala pa nakatingik, adyot lang. Hi, Richard Boy Galiardo, good morning ni Moria. Kuya Onis Richard Boy Galiardo, kay Bisak Asaw, Bisak Kasuan sa Facebook, kay Pati Man. Dito sa YouTube, di Japan, may klarong signal. Adi Asia, sabi singer. Morning ni Moria, Richard Boy. Yes, sa kay Mark Jonathan, back to you, go ahead.
0: Jonathan. Ari Biro, bro. Ayun in the light industry, kitig-kitig-kitig-kitig online. Online. Kipa Martin. Aha. Busy ka rin itong kapulisan dito sa Cura Police Station. Nagpagayon, huwag na
1: checkpoint.
0: PNP checkpoint. Oh. Dito ka rin mga kita na ito. Minga pa man, oh. Action, naghayag na yun. Apalibot sa dakpain sa Kigenduro. Ato nakita, karon nga klaro kayo ang kawaran ng bahin. Walay angay kabalakan.
1: Hayag
0: kami
1: pa.
0: Kami kanina, doon na may mga bituon. Kagahapon kasi natin nagpagbundak sa ulan. Pero karon kung tanaw na ito, maayaw man ang timpos panahon. Karong oras sa Kibab Martin, walang
1: basi, umputan makasinati. Unya pa ni hapon, ulan nung tan. Unya hapon, kay posible ko nung makasinati o ulan karon ang Northern Mindanao. Basik unya pa ni hapon. Karon hayag pa.
0: Hayag pa. Kaya sa ikin papatin, buntag, grabe ka init at masinatian.
1: Lagi.
0: Pagabot sa hapon, grabing ulan-ulan. Muna nga, subaw na yan kay papatin.
1: Aha.
0: Muna yung subaw at ang matigtan. So karon, ato lang pa yung manutang mga kisunan nga magdalagi ka nun na yung pamporter sa tagsa-tagsang kuglingon. Kaya karon, matigtan, may pang timpuan eh. Pero,
1: manigang
0: kagayan, mujuti ka, wapayangay ka balakaan. Pero pag uli, angayang mawala ka kaya magdagom naman kay Pa Martin.
1: Uh-huh.
0: Sabi na nga doon naman ito pa. Mga upcoming mga low pressure, pa LPA. Kaya wala pa mang yun. Totally good nga. Nag-El Nino yun kayo kay Pa Martin. No? Kaya kaysa ito na kasi natin tagrabing kainit. Pero pagkahapot sa hapon, mora magpatas siya. Init buntag, unto, pagkahapot sa hapon. Kalitrag ulan-ulan kay Pa Martin.
1: Nasa panahon tan nga lingiing kayo. Ha? Di ba?
0: Oo, na ipanahon nga lingiing kayo.
1: Oh, lagi.
0: So, at least man lang, kaliwala na lang ipamantin nga dunay mga pagulan. Pasama sa punta kay Gikas Kainis, lugar nga uga kang kadalanan, abog kayo. At least man lang, mabasbasan po kay Pamartin. Medyo balance po. Mas nindot po yung kay Pamartin yung mamuulan. Panahon, tungang gabi, panahon nga yung inanok at yung katulog kay para medyo makapahulay o naglatagaw. Ihanani man
1: kay Pamartin. Pero kanabi itong Gikas Initan, ubulan mo na dedikado subaw. Kaya ang alis nga o ana sa kanang sa kadalanan, kuhan kaya na? Munay kusog na kakuan. Makahutoy.
0: Mugani, Martin. Mugani ito nga, kung masuriyan pa na ito ng panahon, kay Martin nga, ang umamahi mo, buulan, di tunga-tunga na sa gabi eh, para sa masubawan. O niya, kuhan ko na kay Martin, ulan, mga alas 10 gabi eh, pahala, sinayinig ulan, maundang siya, mga alas 2 kadlaon, para ang mga iwan,
1: ayaw, kawal, sagi, kay Martin, wala kay kawasan. Baha masabda yun, baha marigresulta na, ugdugay.
0: Inday-inday lang.
1: Ay, inday-inday.
0: Inday-inday lang. Ay, itong bunok na bunok ulan.
1: Imong hanyo ulan, ha?
0: Hanyo, no, kapatid kay. Para po wala yung mga daot ng krimen, may tabos kami, eh.
1: Ano mo na yun, muna na na ampay sa mga akyat mahigang, makawatan kay akin, eh. Kay tulog ni nga, tulog ni Ski 5 Jonathan, no? Na yung nindot kay diya, nga speaker, o, kawaton ko na, o. Oh. Yung silpon nindot kayo. Kaya, muna ampay yun po sa makawatan, ganang ulan-ulan.
0: Wagi
1: tayo kay Ipsutantan, bisaon-saon.
0: Wala man tayo gusto tanggap ng Pamartin, pero at least man lang na ay kasagang ng Pamartin.
1: Anay panagang.
0: Kung galing mo panagang kayo niya, mulan, adis, tablakaw, kay Pamasa ta. Kung yung makilatan pong kawatan kay Pamartin, manirisihan. Oh, so, at least man lang, na asla'y, maka tiam-tiam pun gawatan og kanang kanang gabak lugar pod kay nakakawat lagi pero nabasa man pud siya niya kung kawat niya ang cellphone kawatan man niya ang speaker mabasa pod din ni mapus lang kay Papartin so mura karon og duha ra pay na niya kay Papartin ulanan makilatan or di ba ka hilantanon din takigan din pumulso og mamatay pod kay Papartin
1: pero matul pa nila masamang damo matagal mamatay daw ayo na pa oh.
0: Adik-adik mo to.
1: Adik mo to, adik mo to.
0: Masamang damo, matagal. Marami namang masamang damo. Nabadamang masamang damo kay Pa Martin, pero namatay man dayon.
1: Okay, gipa. Oh. Nabi na, panahon na itong Dragon War. Dragon War.
0: Sige. Rapless kay Pa Martin, maratay na ito. Pagulagway sa lakas panahon. Ingaman ka ron, atong kapulisan na pag-aing point ini mismo sa Agora Police Station. Atong ka na ito. Sa TDX, Copernix. Nakakapikinan, nakadetox ka pa. Kinis ka K5 Jonathan sa banal para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko kilingawan sa tapayan sa Kageni Oro. Edram Point 3 K5 News FM.
2: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
1: Labat K5 by Jonathan sa banal. Unbod by gala sa ato patrol. 11 minutos naman nakalabay sa alas 5 buntag. Dita maglangan may gala kay gikabutsag na napulo sa 60 ka mga gasoline stations ko na dure sa ato. Og LPG store mga kaigsunan, wala kunoy certificate of compliance kung expired na ang ilang certificate of compliance. Oy. Atong sa taon, bayang kompletong detalye kalabot din eh. Standby is line number 1, K5 Cables Kaino. Sa detalye, K5 mo!
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report!
4: Napulo sa 60 ka gasoline station ug LPG store dinhi sa syudad ang walay certificate of compliance kon expired.
5: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
4: Matod ni Attorney Jose Edgardo Igayuy, ang co-chairperson sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council nga ipaabot nila sa Department of Energy ang ilang findings sa gipahigayong pagsusi sa gasoline station o LPG store.
6: Ang atong mga findings, ato nang ipaabot dito sa Department of Energy sa Davao. Karon sila na din ang mo-analyze, sila na yung mo-tanaw kung sa'y kung nga may violation. Pero natin na nga kita na mga gasoline station, ang ilang certificate of compliance nagikan sa DOE ay expired. Nasa uban nga wala sab sila yung certificate of compliance. Last 3 weeks, naka more than 60 gasoline stations na o mga LPG dealers ang atong nasusi. Ay, more or less 10 ka so far ako nakita nga nagwalay mga COC or expired ang COC. So ato nang ipadala sa Department of Energy. Gasoline stations na sa'y nagbaligya o LPG.
7: Kini, si K5K, Buscay no, para sa kapinabalita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
1: Ang tanong mapadali o kung sa magaling findings ay gagara lang din sila. Ha, gapahimulos lang din uban mga sukin tigpaminaw. Alas 5.13 na. Kaling oras sa Tugrato sa Extend Food Supplement. Laban pang matagalan. Palay mo na minaw dari sa itong telemanon ang balitang K5 sa umaga. Inyo gyapong sabaan kanabuntag sa iyo ka K5 Martin Rapanot mga sukin tigpaminaw. Dinita karon kay pagdagsa daw sa mga laaw nga ilo. Yes, Agora. Ipasabot sa City Vet Office. Na inyo ginag-adlaon dia pag ipambatong ninyo na dia para mahurot ng mga iro nga binuyan sa Agora Market. K5 just Tommy Pagalong sa detalye. K5 mo!
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report!
8: Ipasabot sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro kung nganong kadagsaon ang Agora Market sa mga laaw ngayon.
9: Lisery Bio, ang antiviral specialist.
8: Gipasabot sa City Veterinary Office ang pagdagsa sa mga laaw nga iro sa Agora Market. Sumala ni Dr. Helen Ann Takandong, City Veterinarian Officer sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro. Tungod kini sa kanunay nga pagbahog sa mga pipila ka tao dito sa merkado, hinungdan nga magtapok og magpundo dito ang mga iro. Iyang gipasabot nga dili dautan ang pagbahog apan kinahanglan buhaton kini sa husto uban sa maayong pagatiman, kapuyan og ipainom sa limpyo nga tubig. tubig. Sa karon, nakikoordinar na ang City Veterinary sa opisina sa Barangay Council sa Barangay Lapasan aron matudluan ang mga residente sa responsableng pagatiman sa mga hayop ilabi na ang iro. Tumong niini aron niya makontrol ang pagdagan sa mga laong iro sa pampublikong lugar ng siyudad sa Cagayan de Oro.
10: According to her, busa daw daghan og mga iro diha sa Agora Market.
8: Ah.
10: Tungod kay naa ay gapang gahatag ga feeding o sa stray dogs tagagabi-i. Tagagabi-i gyud na consistent. So mo na ang rason nga gaana gyud dinha ang mga stray dogs kaning mga stray dogs mangud nato katagaran ani na mga tag-iya pero kulang takaon. Unang mangita sila aha sila makakaon. So kana gyud ang rason na nakita namo nganong gidumog na ang atong Agora Market sa mga stray dogs. Tungod anang naay someone nga ga-feed sa ato ang mga stray animals.
8: Kini si K5G Story Pagulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Balita! Umaga! Balita K5 sa umaga!
1: Di lang siguro niya sa Gura, Doktora. Uban pang bahin, uban pang mga barangay din sa itong syudad nga grabing mga iro, galaw-law lang. Dias makasanding barangay makasanding ladaan no sos. Bisan gali dias sa sentrong bahin sa tong sira des divisoryan ay mga stray dogs da. Pay siguro pambatungo na kay pastilan. Delikado nag makapaakba. Amo na mahal ra bagi kaayong kwan. Vial din ang anti-rabies vaccine. Ha. Mayantag anak tas milyonaryo kay okay ra. Nadabi kay anak pobreng kwan. Pobreng alindahaw. Lisod galing magkakaon sa katulos o sa kadlaw. Palit na nun ang anti-rabies vaccine nga perting mahala kayo. Pabatungan ng mga iro, doktora. Kadang galaw-law para mawala ng problema. Doon ay takaroon mga kaigsunan sa morning o sa pinakadako nga accomplishment sa ato mag-insakpas pinaya sa kantidad sa nakong kantidad sa Cebu. 7.7 million pesos ang market value makaisunan nining Cebu nga nakonpiskadas barangay Lapasan. Mga suking tigpaminaw kagahapon kining adlaw or kagabi no atol sa gihimong buy-bust operation. Ang buy-bust money gihimo gigamit 10,000 pesos so dako ning isda yon. Grabe nga Cebu pabor. Atay check ang comprehensive report kalabot nini. Why pa? Okay, standby ka tong kauban, uban ngini siya sa mga buy-bust operation may gala. Permining uban, iyan man yung mga classmate ng ubang police, may gusto ni K-5 Jonathan sa balan. Sa-unsang urasa, pagkaon ngini siya. Beto, sa taon na tunay, kineng 7.7 million pesos ng katilad sa Cebu. Tulog ka mga suspect na nakpano sa Abdias may barangay na pasan. K-5 Jonathan sa balan, sa comprehensive report, K-5 mo!
2: FM Kampyon Report.
0: Nagbalampuson ang gimong operasyon sa City Reinforcement Unit ubos pagpugunan ni Police Major Adrian Estrada Pacolio kaban ng City Mobile Force Company Kukpo og PD Region 10 kagabi ibandang alas 6 ako na Mayo 6 to 7 size sa may highway Barangay Lapasan na yung syudad sa Cagayan de Oro. Among drug-bypass operation, may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga suspect lakit ng ilang high-value individual kan HBI nga si John Michael, 20 anyos, nga lumulupyo sa barangay Kugman. Kaoban usab ang nadakpan kita Martin, ang iyang igagaw nga si John Ray, 20 anyos, nga tagalapasan. O gagingong apel nga nadakpan ang driver's taxi nga si Gilberto Jr., 23 anyos, nga taga-barangay Bugo. Atos sa pag-body search, kung nasa pag-ilusag ang drug-bypass operation, gamit ang 10,000 pesos kamay pass money, positibong napalitan kaling suspect. Oga usa ka pakiting ito ang Cebu nga nakantilad sa 10,000 pesos. Dalihan nga gisulayan matagunitan ang duha ka mga suspect gipasakay sa kini sa driver sa taxi kapatid og gisulay og sibat apan na gunitan gihapon kapatid wa pakapadagan. Dalihan gisearch na karong panahon ang lawa sa mga suspitado ang target nga si John Michael. Nakuha siya posisyon ang sling bag sa adunay ubay-ubay kini kasasi sa gituwang Cebu na mawot yun sa DC City kadagkong sa Siki Pabartin.
1: By the way, Tad, na kini si John Michael pilihan na danay?
0: 21.
1: Kini si John Ray, lahisab?
0: Lahi po, di ang igagaw.
1: Ah, okay. Morning, main target yun.
0: Yes, kay Papartin. Ang uh-huh. 21 anyos.
1: Ah, morning siya ay kwan. Siya ay tawag kanin. High value target.
0: Hmm.
1: Okay.
0: Siya yun kay Papartin. Gali man sa ito pag ginabi ka niya. Tapunan ako, asa yun sige kan anak.
1: Ah,
0: isa kita ang source. Panahon ito kay Papartin. Wa pa na kabalo kung asa sige kan ang source. Kay,
1: ah.
0: Anong sikuta nilakpan. Murag ultimo raman taon. Wa may kabang kaagan po sa mga pangitawag kay Papartin.
1: Agoy.
0: Posible nga na danirin niya sa suhol. Kay pangunta na siya. Maglingo-lingo, mag-isa, di mag-isa musumbong o kinsa matutpayang source kay Papartin.
1: Aha.
0: Oo.
1: Adlog masan eh, kayo musumbong siya, basi niya kung nag-TPON siya.
0: Ah, posible.
1: Kasi
0: ang research na siya, gi-body search, dito na ko ang sling bag, dito na ko ang DC City. Kadag ko ang pakitis, kituwang sabo.
1: Aha.
0: Nga, gibanabana, git kay Papartin, nga, mo timbang kini sa 1.1 kilos.
1: Mm-hmm.
0: Ito ang sabok kay Papartin o ang standard drug price ani mabot sa 7,752,000 pesos. Lakit nga ebensya na kuha sa posisyon ang tinuog nga 2,000 pesos kay Baybas Money o 8,000 nga Baybas Money nga bugos nga kanin piki kay Papartin.
1: Uh-huh.
0: O ang cellphone nga Android ha, dito makita matod pa ang mga transaksyon o illegal transaksyon sa binuhatan sa mga suspisado, ilapinas pagpahigayon o drug bypass prison.
1: Uh-huh.
0: Dahil nakuwausap ang kaning Toyota Vios taxi kay Papartin nga giingong i-assume rausap sa kaning driver's taxi nga taga-barangay Bugo.
1: Ayay.
0: Bugo siya magkakasayuran matod pa kay Papartin sa mga panghitabo. Gatuo siya nga doon na ba ito ipaikuntra kaning tulok ay doon ka mga dinakpan nga iyang ipasakay o iyang alits unta nga iyang suway o sibat kay Papartin. Apan wa siya magdahom, gumikan lagi kay ang atong kapulisan sa CDEO, nagtuo nga basin conspire ang kuan. Pero muna, dipindis pagdipinsan ni Sanisutang dinakpan, kay ato sa pag-search niya si Papartin, ang nakuha ang deposisyon o katong DC City ka illegal nga druga, katong target person ng HBI nga si John Michael, na nakuha sa posisyon ni John Ray ang 10,000 pesos nga Baybas Money.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagkisa kang kining driver sa taxi nga si Mr. Gilberto walay nakuha sa iyang posisyon kay Papartin.
1: Aha.
0: O gamatod pa niya, din matod pa siya gagamit sa illegal nga druga. Natapo na yung pagpangdakop kay Papartin, highway mismo. Diya sa may doon sa Bureau of Protection, doon po sa Barangay.
1: Mga 11 oras gabi ini?
0: Doon ay briefing ni Tabo kay Papartin last night, but nahumanin siya hapit na malas 12 kay Papartin.
1: Aha. O, pero pag-operate yun, mga 11 oras, pag loss of ganyan nyo, ano siya oras din?
0: Alas 11.
1: Alas 11 kami. Okay,
0: alas
1: 10. Okay.
0: Doon alas 11 kay Papartin ang pag lusod sa itong utilidad kagabi.
1: Uh-huh.
0: Kaliman kay ubay-ubay yun po ng mga intelligence operatives na ito o gano'n na po yung presensya yun sa main uniform.
1: Uh-huh.
0: Araw sa dili makahatag o kanibitong
1: okay, hayo yun na ba? Alas lapasan? Alas na please dalan?
0: Pasinyag armado ba niya? Magtuosawan, armado ba? At lagi, makakita man po sila kay Papartin nga akong igagaw po niya. O sa ka police officer po, kanunay kauban-uban po sa CDEO. Kami po ang main uniform kay Papartin.
1: Uh-huh.
0: O sige ni siya, ba't iyang bino niya sa banal, nangagaw sa ako alaki. So, mong kauban-uban po rin siya kay Papartin sa operation.
1: Mm-hmm.
0: So, moto kagabi, nagmalampuson kay Papartin. No? Congratulations sa mga isapan sa CDEO, uban sa ang PDA. Kahapon at lawag kay Papartin, so, masugikan sa programang 11MVS. So, sunod kay mga Baybas operation, o nangadakpan usap tong lakit na ako kay Papartin, usa sa nangadakpan mabdos, duha ka senior citizen, usa ka managsuo diya sa may barangay Bunbon, kundiin na umay-umay po kailigan nga druga na kuha ka itong kagapong at lawak kay Papartin. So, kung pinakalitis update sa mga nahitabo kagapon, mga drug by suppression, nga sobra sa 8 million pesos nga kantidad nga nakumpiskan sa itong PDA o kapulisan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini nga balita ka nato sa Detex Paparin, epektibo ang tambal, patok, debates, kini sa ka-K5 ng Tansi Banal, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kaligawan, sa Rafael, sa Pagandi Oro, edin ang point 3, K5, news at kaya.
11: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita! K5 sa umaga!
1: Ano yung alibay na yun sa uban, may galang wa, masayon, igo na gisogo, solan lang, layo na pa. Alas 5.25 na! Sa atong pagbalik ha, kay kita mo yung host station karon. Sa atong ka K5 kumustahan. Inyo ka na mabati man lamang sa atong pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Stand by!
11: K5 News.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: May pumso!
15: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo.

0: Pagdada ng Kutis with 48-hour protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
4: I Dare Go, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the

0: K5 Show 报告。
1: At ang oras, may gala sa K5 News FM Cagayan de Oro, Central Philippine Standard Time, alas 5.29 na sa buntag. Balik na din sa ating pagpaguban sa tunungunong balitang K5 sa umaga. Standby mo ha kay nakakorektar na karoon ang atong mga kauban sa atong mga iksong sibiyan sa K5 News FM Philippines. Magatod ka ninyo sa mga balitang impormasyon sa atong balitang K5 sa umaga, mga suking tigpaminaw. Standby mo kalabot yan. Atong oras, alas 5.30 na sa buntag. Kining oras, atod ka na ito sa Diofresh Roll-On, mga ka-K5. Okay, kadyat lang, kay hapit na ang atong mga kauban. Naka-ready na sila karon. Standby mo kay dito sa Santiago City, may kaisunan. Doon ako na yung mga mag-asawa dito. Biktima sold up. Samtang dito sa Palawan, sa Puerto Princesa. Sa mga residente daw, sa turista sa El Nido, Palawan. Pinag-gipalikay daw sa pag-inom. O paggamit may gala sa... pag-totplas ba? Pag-sisipilyo. Ngano ka mga kakifive. Samtang dito sa Tacloban, gingong EFP kinumpirma na usa ko no isang missile lamang ang gipalupad o pinalipad at nagpapatuloy sa balikatan drill. Kaya doon may balikatan drills dito sa Tacloban City, mga suking tigpaminaw, mga ka-K5. So standby mo niyan, mga balitag informasyon gikan sa ato mga igsong sirene. Ang atong ka-K5 kumustahan, mga suking tigpaminaw, pinagi sa itong mga sister station sa K5 News FM Philippines. Okay, kadyot lang kayo kay ga-adjust patas linya. Ga-adjust patas linya, mga kaigsunan. Okay, kadyot lang kayo ha. Alas 5.31 na sa buntag. Mga suking tigpaminaw, panahin mo na minaw dari sa itong tulumahon ang balitang K5 sa umaga. Kita sa Deris Cagayan de Oro. Ato sang ilabay ng mga balita, informasyon, kinibang sunod-sunod ga accomplishment sa ato maginsakpan sa PDEA o sa atong kapulisan nining pagukod sa mga gapayuhot sa mga illegal nga drugas. Mga suking tigpaminaw, kay dere sa ato ginuo ko left and right na malamadak, madungga nato may gala nga ba, doon ay gidakop dere, doon ay gidakop anak ka barangay. Unya ang nakamuot kay doon na pa yung mga tigulang na nag-apil-apil o mga senior citizen na nagadakpan tungod yapon sa Shabu o Ginoo ko. Ha? Kung kanosan na nga tiguang ni, ayaw pag-apil-apil na ng bisyo mga kaigsunan nga wahinungdan purbida nga utok ka na ba? Ha? O sa'yo makaingon ko, sa'yo mga utok ka ni, bulinaw? O ayaw pa nagtaas ang edad, ayaw pa mag-apil-apil na ng asos demonyo. Ha? Na maingon man sila, sa magod ka K5 Martin, basta ko no makasuyop daw, mawa ko no tanan ng problema, mawa ang tanan gibate, amo ba? Unya, debe pagka hubas sana, di mo musamot na hinoon. Yan ang inyong gibabate. Sa di man K5 Martin, kay paluapan man, ayun na pa, na de paluap niya, ha? Pastilan ni nga, doon na may uban niya na mga kaigsunan nga, magyapon magdugay. Na nadagan tayong mga kailaan na may gala nga, na, imbis noon bata pa to, tungkol sa bisyo, wala na, gayaw-yaw niya sa dalan si Raisa, na alak-alak di ka magyaw-yaw ng waitong pahay, kanang ilang terminong gamitin nga, saon nga wakman itong pahay, way kaon, way tulog, ayan na, ang ating kakipay, kumustahan. Okay, kanyat na mga kaisuna, no, kay atong,
2: Pinagsanib-sanib para sa mga balita. 103.9 K5 News FM Palawan, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro City, at 100.1 K5 News FM Santiago City. Gisingin ang umaga sa Balitang K5. Kumustahan? Balitang K5, kumustahan? We'll be right back.
1: Okay, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome dito sa ating palatuntunan, ang KK5 Kumustahan. Sa ating mga kapatid na impilan ng K5 News 7 Philippines. Ayun o, signal checking na tayo mga KK5. Unahin natin, naka-standby na ang pinaka-pugi sa Santiago City. Signal check natin ang K5 Santiago City with K5 Conrad de los Reyes. Yes, K5 Conrad, Mr. Ninong, good morning, K5 mo.
0: Thank you very much sa K5 Martin. Ang signal ninyo dito sa Santiago City, Province of Isabela, Region 2, loud and clear, back to you.
1: Salamat K5 Conrad. Dako tayo mga K5 sa tinaguruang Bambo sa Palawan at Puerto Princesa. Signal check natin si K5 John Paul Dacoco, K5 Palawan, K5 mo.
3: Medyo napuputol ng ilang bahagi ng mga binabanggit mo, Idol K5 Martin, pero loud and clear yung dating ninyo dito sa amin sa Puerto Princesa.
1: Sige, ulit.
3: Parang nilalamig ng konti eh.
1: Ah, yun ba?
3: Kasi may bagyo na eh. Baka naka-apekto. Pero loud and clear naman kahit papaano K5 Martin yung signal nyo dito sa amin. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat, salamat K5 John Paul aka Bambo. Dito tayo mga KK5, tahimik ngunit mapanganib, kilabot ng kulihala, yan sa Tacloban. K5 Oxemer Asadre, good morning, K5 mo!
4: Opo, magandang umaga K5 Martin, mga K5 dito po sa Tacloban. Pasensya na, no, na-late kami ng pagpasok, kunti lang naman. Very loud and clear yung signal natin dito sa Tacloban. Back to you, K5 Martin!
1: Sige, okay yung signal natin sa ating mga kapatid na impilan. Bakbakan na tayo mga KK5 sa mga balita. Unahin natin ang K5 Santiago City. Mag-asawa daw sa lungsod ng Santiago, biktima sa holdup. Sa kumpletong detalye, K5 Conrad de los Reyes, K5 mo!
2: K5 News FM 100.1 Santiago City.
0: Malamang mga KK5 na natiktikan daw itong mag-asawa sa kanilang araw-araw na ginagawa. May kaugnayan sa kanilang negosyo na buy and sell ng mga alahas. At habang sila ay habang tinatahak ng mag-asawang ito, ang isang ang pabansanglangan sa lansangan sa may barangay Kalookan, dito sa lungsod ng Santiago, sakay ng kanilang tricycle, ay bigla na lang sumulpot ang isang riding in tandem na agad silang tinutukan ng baril at dito'y tinangay ang kanilang alahas gadget na sinasabing mahigit 800,000 piso ang natangay sa kanila. Walang nagawa yung mag-asawa, natutukan ba naman ang baril? At pagkatapos nga makuha ang mga nabanggit na bagay, abay sumibat na ng takbo ang mga ito. Subalit agad naman silang nag-ulat sa mga otoridad at patuloy ang sinasagawang operasyon sapagkat mukhang meron ng person of interest or tukoy na ng PNP Santiago ang nang hold up sa mag-asawa. Negosyante o ang negosyo ay buy and sell ng alahas. Malamang itong mga susunod na sandali o ngayong umaga ay meron tayong makukuhang development in a connection with this sa nangyaring panghohodap dito sa mag-asawa. So yan ang isang trending na balita dito sa lungsod ng Santiago. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat K5 Conrad. K5 Ninong, salamat sa Santiago City. Dako tayo sa K5 Palawan. Mga residente at turista sa El Nido, Palawan, pinaiwas daw sa pag-inom maging sa paggamit nito sa pagsisipilyo. Bakit kaya? Sa kumpletong detalye, K5 John Paul Dacoco, K5 mo!
2: K5 News FM Palawan 103.9.
3: Yan kahapon yung binabanggit ko kay Pai Martin. Pag hindi taga Palawan, ang sabihin Palawan. Pero Palawan. Parang yung sa palo, di ba? Palo. Palo Leyte pala. Pero yun na nga, kung gusto nyong pumunta ngayon ng El Nido, abay magbit-bit na muna kayo ng mga bottled water dahil pinaiiwas muna sa paggamit o pag-inom ng tubig na yung tubig na galing sa gripo dyan sa mga kabahayan sa El Nido. At kahit na sa paggamit nga ng yung tubig na galing sa gripo, gagamitin mo sa pangsisipilyo, hindi naman pinagbabawal, pero pinag-iingat at kung maaari ay iwasan mo nang huwag gamitin ang mga ka-K5. Kasi ayon kay First District Board Member Anton Alvarez, mga ka-K5, ay kontaminado raw ng E. coli bacteria yung pong ilang mga deep well doon sa lugar, kaya mas mainam na gumamit muna ng mga mineral o yung mga bottled water yung mga residente, lalo na yung mga turista na dumadayo sa napakagandang lugar sa bayan ng El Nido. Sa katalukuyan ay pinag-aaralan pa ang resulta yung pong mga naitalang kaso. Pasensya lang doon sa mga kumakain, yung mga naitalang kaso ng mga pagtatae, pagsusuka ng ilang mga turista, kaya naman pinapayuhan ng publiko na mag-ingat. Samantala, nilinaw din ni Board Member Alvarez na patuloy yung hakbang ng pamahalaan para unti-unting masolusyonan ang problema sa water contamination sa munisipyo ng El Nido, mga ka-K5, kung saan na nakaraang mga linggo ay idiniklara bilang isa sa talagang number one pinakamagandang paliguan yung Intalula Beach dyan sa bayan ng El Nido. Ayaw naman daw nilang masira yung industriya ng turismo dyan sa munisipyo ng El Nido na kilala sa buong mundo. Yan muna yung isa lang sa mga maiinit na mga balita mula dito sa lalawigan ng Palawan sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat K5 by John Paul. Maganda dyan, magnegosyo tayo ng mga mineral water. Ha! Talagang kikita ng gusto.
3: Alasin, hindi yung sinabi mo, inaantay ko nga kung kailan eh.
1: Alas 5:41 na mga K5. Ngayon dako tayo sa ating kapatid ng pila ng K5 News sa Pantacloban. AFP daw kinumpirma na isang missile lamang ang pinalipad sa nagpapatuloy na balikatan drill sa Tacloban City. Ang kompletong detalye, nagabig natin sa ulat galing kay K5 Ogsemer Asadre. K5 mo!
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: Opo, K5 Martin, kung matatandaan natin, nung nakaraang araw, lalong-lalo na nung Labor Day last week, kinundi na ng mga militanteng grupo ang sinasagawang balikatan exercises 2026 sa buong sa Tacloban City. So ngayon, kinumpirman ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan kay spokesperson Colonel Dennis Hernandez na isang Tomahawk missile lamang ang kanilang pinalipad sa sinagawang balikatan drills sa DZR Airport dito sa Tacloban. Kakay 5 Mats, ipa-play mo nga, Kakay 5 Milton, yung video. Kakay 5 Milton, ipa-play mo yung video. May ipapakita kami yung video. Ito yung video ng pinalipad na missile. Ayon kay Hernandez, gumamit sila ng Typhoon mid-range capability missile system upang paliparin ang Tomahawk land attack missile mula Tacloban patungo ito sa target area sa may La Oro Nueva Ecija.
1: Mm-hmm.
4: So, pinalipad ito ang missile bandang alas 12 ng madaling araw noong Martes, Mayo 5. At ito'y tumama sa target bandang alauna na ng madaling araw. So, kung matatandaan natin, mga K5, ito ang kauna-unahang aktwal na pagpapaputok at paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos dito sa Tacloban bilang bahagi ng balikatan exercise sa 2026 sa Pilipinas. So, ipinaliwanag ni Hernandez na ang DZR Airport dito sa Tacloban ay angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil kakayahan nitong maglunsad ng missile sa malayong distansya patungo sa target, mga K5. Manatandaan, nasa mga na, sa mga nagdaang Saliknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito aktual na pinaputok, mga ka-K5. Habang patuloy pang pinag-aaralan ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Oo, ayun, klaro, ka-K5 Martin, mga ka-K5, ang pahayag ng AFP hinggil dito. Back to you, ka-K5 Martin.
1: Salamat, K5, Tacloban, K5, Oksimera, Sendre. Dito naman sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro, bising-bisi ang aming mga kapulisan, lalong na ang aming pideya sa paghuli nitong mga nagpuposlip ng mga illegal na droga. Kagabi lang, mga ka-K5, bandang alas 11 kagabi, ito ang pinakamalaking accomplishment ng aming pideya at saka CDU na nahuli itong high value target, itong pinakamalaking isda, dahil ang nahuli ay mahigit kumulang, no, yung drug market value aabot ng 7.7 million pesos, mga kakibay. Ngayon ko lang nadinig, no, na ang ginabit na buybust money is 10,000 pesos. No, ang kumon na gagamitin na pera ng buybust operation sa kanilang buybust money is 5,000. Pinakamalaki na yung 1,000. Pero kagabi, ginamitan ng malaking halaga, 10,000 pesos. Nakuha sa tatlong mga suspect na sila si alias John Ray, 27 years old. Mga binata to. Isang taxi driver na si AKA Gilberto. At itong high value target, ito talaga ang pinakasentro ng operasyon. Si alias John Michael, na 21 years old, mga ka-K5. 1,140 grams na shabu ang nakuha sa kanilang posisyon na may halaga ng estimated value is 7.7 million pesos, mga ka-K5. Nakumpiska din sa mga suspect ang mga cellphones at itong Toyota Vios na kanilang sinakyan, mga ka-K5. Dito banda lang sa highway namin sa Barangay Lapasan, nahuli itong tatlong mga suspect, mga ka-K5, na matagal na palang minamanmanan ng aming mga otoridad, lalo na sa aming PDEA. So, sa saludo kami, no, sa PDEA Region 10, sa Cagayan de Oro Drug Enforcement Unit, at saka sa CMFC Cupo, sa kanilang inilusad na operasyon kagabi dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. So yan lang, mga ka-K5, no, ang pinakamainit at pinaka-viral namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga ka-K5. Medyo na...
0: sa K5 Martin, mauna na ako, ha? Magabidad ng goodbye sa ating lahat, mga ka-K5.
4: Goodbye agad.
3: 10 minutes pa.
1: Oh, wala pa, malayo pa. Wag kang kahit pa kundad, wag ka masyadong magkakape. Yan ang
4: resulta.
1: Nawawala ko.
0: Nawawala ka na eh, kaya mauna na ako bago.
1: Uy, nawawala daw ako. Uy.
0: So,
1: wait, nawawala daw ako. Okay.
0: So, mula dito sa K5 News FM Santiago 100.1 MHz, mga ka-K5. Ito ang inyong lingkod, K5 Conrad de los Reyes. Good morning!
1: Sige, kaya naman K5 John Paul. Siguro ang signal natin, no? Yes, K5 John Paul, okay naman ang signal ko?
3: Baka apiktado na ni Hagupit. Yung namuunang yung low pressure area na... namuunang bagyo sa labas ng teritoryo ng Pilipinas, na sabi ng PAGASA, malaki yung chance na pumasok sa ating teritoryo.
1: Oo nga eh.
3: Huwebes pala ngayon. So bukas, magkita-kita pa tayo dito sa ating balitang K5 Kumustahan. Maraming salamat, mga K5. Ako po, K5 John Paul Dacoco. Wala dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God. Back to you, K5 Martin.
1: Okay, from Palawan, dako tayo kay K5 Oksimera Sendre, Tacloban. Go ahead.
4: Yon, maraming salamat, KK5 Martin, mga KK5, at mula po dito sa City of Hope and the Home of Resilient People, KK5 News FM Tacloban. Ako po si KK5 Oxemer, Asidre, Maupay, nga aga.
1: Salamat, mga KK5, no? Siguro signal natin ngayon na medyo hindi maganda. Okay na, bukas na lang ulit. Wala naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si KK5 Martin Rapan at nagsasabing, Mayong Buntag, kanatong taran. Inyo na bati may gala, ang atong KK5 kumustahan. Medyo, adik kayo mayong signal sa atong internet connection, mga suking tigbaminaw. Anyway, ana magina na usahay nindot da sa usahay bati. Yan na po sa matang oras, Mike Zon, sa itong pagpanaguban, sa itong naman ang balitang K5 sa baga. Dungog-dungog, taong mapuna sa magtak na sa mga istasyon. Ayaw kalimti ninyo ang paggamit sa itong The Power Trio. Nindot ka na pag alkontra niya itong tag-asong mga blood sugar, tag-asong mga blood pressure, tag-asong cholesterol. Niya na ang tubag niya na The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, o ang puno sa vitamin C ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Inyo ka lang mapalit sa mga parmasya nga doon sa inyong mga lugar. O gusto mong magkadiskwento, anata sa itong klinika, the Alternative Office. Ang klinika office nato sa Cagayan de Oro na di mahimutang sa Agora Terminal. Samtang dias dakbayan sa ingo, o nasab sa ila sa bus terminal, ang ilang clinic office mga KK5. Senior citizen o PWD, dalagid permi sa inyong valid ID para dako ang diskwento ng inyong maangkon. Pero na dumugdumog taong mapon na sa magtakla sa mga istasyon sa kalang sa itong magkanaguan sa K5 News of the Philippines, sa itong CEO Dr. Ramil Oy. Salamat sab sa itong sister station ang 90.5 Energy FM Hingog Siri, sa ilang station manager niya K5 Kabayan Noy Rizan, sa Cagayan de Oro, K5 News FM Cagayan de Oro, sa station manager K5 Nathaniel Sarmiento, nakalan sa itong technical department K5 Erwin Cueva. Ininalangin yung ubus ng lagad sa kanginan ka K5 Martin Rapanot. Mayingon na lamang para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kaningawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butang strata.

0: Bongso.
1: Kitoy Bayo.
2: Bayong adlaw tayo sa itong kumpleto ngalan.
3: Ako si Bing Obay-Obay.
2: Kailan itong edad?
3: 40.
2: Kanunay ka? O sa mga gipalit sa klinika di natibo nga mga produkto?
3: Aka ng D3 Bayo. Kaya ang ako magong anak na siya epilepsy. So maura yun na ang iyang maintenance. Kaya kuan ka ng mag, kung mahago siya or makuan siya ka ng gutumon. D3 Bayo ra yun ang iyahang gainomon.
2: Pila naman ka katuig na gamit ani?
3: Dugay-dugay, mga 6 months.
2: 6 months
3: ta. Pero okay na karon ang akong anak. Nara akong anak o nara.
2: Mm-hmm.
3: O, money ang akong anak.
2: So, sa wala pa nagamit o ka na mga D3 Bio or klinika nga products, yan, yeah, imo namang na, observe lang nga nindot yun, doon sa imong itaaghat nila.
3: Ang akong ika-istorya nga mag D3 Bio, yun kung ang inyong anak na ay mga balatian, kay wala mang good siya ay kanang, unsay ngalan, ani?
2: Side effect.
3: O, mga side effect, anak. Kay kuan ra mangguna siya kanang, basta kay mauro na ang iyahang gi-kuan yun, iyahang maintenance.
2: Salamat, ma'am.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. GTX 500.
4: Adriano Sabi, 70, Valencia. Inigwan, X. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawa, nabiya kayo niya. Dili ko ganaan mukhaon. Paggamit na ko, ane, ganaan ako mukhaon, ganaan ako matulog. Nagi, puruan nga. Magkuan akong lawas. Wala ka ng asma. Asma, magkuan asma.
2: Asma, kadiyan nakagamit na kag DTX 500?
4: Wala na. Ang ako istorya, kasi wala pa magkagamit, magamit na kaya rumusulayan. Dili po kumaingon nga. Mamaayos sila basta kay ang ilaw tuluyan lang para nga mamaayos at sila sa ilang iba't ipon.
2: Salamat kita tayo.
1: GTX 500 mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Unsa tong kumpleto ngalan?
5: George Calamba.
2: Pila tong edad, sir?
5: 65.
2: Taga-asa ta?
5: Kauswagan.
2: Sir, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit ngaron?
5: Mighty C o BTX sa isa ka pa.
2: Sir, kani adto unsa may mga balatian sa mga lawas nga naka una makagamit ni mga produkto ha?
5: Diabetic mo ko tapos naka-testing ko sa BTX. Review magit siya, mayo magit akong kwan lawas, lagad yung luya. Timbangan sa Mighty C, mo na nga, nakasalig dito ko sa maong doktor.
2: Unsa may makaingon sa uban, sir, nga wala pa nakagamit karon nga.
5: Oo, hawagan ako itong mga uban nga wala pa makagamit, ane. Testingin ninyo, sure na sure yun. Epektibo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras hatod ka nato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibo ang iyong mga orasan, alas 6:01.
0: Mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Ug karon sa unuhan sa mga balita. Sa balitang lokal, biktima sa sunog sa Karinugan, Balulang, hatagan ng igong tabang. Motorized driver sa Bayabas sa CDO na dakpan sa Jagwabas operation. Gobernador sa Misamis Oriental, giprangkahan ang mga empleyado nga mag-resign kung dili na ganahan sa ilang trabaho. Mga nasunugan sa barangay Lapasan na kadawat og hinabang gikan sa ilalong negosyante ning syudad. Upat kabalay na ugdaw sa sunog sa barangay Balulang. Sa balitang regional, Aklan nakatala og casualty sa sakit nga leptospirosis og dengue. Duha ka ginudahang na nabigit sa iligal nga droga sikop sa San Antonio, Zambales. Sa balitang national, VP Sara Duterte misaludo sa kaiso ni Barzaga o Leviste sa pagsaway sa administrasyon ni PBBM. VP Sara dili na isguta ng iyang impeachment case ngadto sa iyang amahan. Sa balitang international, Japan Self-Defense Forces sa nagpahigay ng live fire missile test sa Balikatan 2026. Sa balitang sports, pag-naturalize kang Benny Boatwright alang sa Gilas, gituki sa Senado. Sa balitang showbiz, Daniel Padilla naghimo na og TikTok account. Sa balitang kakaiba, rainbow color clouds na saksihan sa Indonesia. Mga ka-K5, ba-adlaw karong Webes, Mayo 7, tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM. Ako si K5 K. Buscaino. Og mabati usab all over the world pinaagi sa atong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3. Og karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal.
1: Gipahayag ni Barangay Balulang Kagawad Reginald J. Aquilar nga posibleng ipahimutang sa Office of Senior Citizens sa Barangay Balulang ang nasunugan sa ilang barangay ni adtong Mayo 6 kagahapon. Kiniaron mahatagal sa tukmang hinabang ang mga biktima. Dugang pa ni Aquilar, adunay 5% disaster budget ang barangay nga mahimong gamiton sa emerhensya o gikinhanglan lamang nga ma-approve aron makahatag og igong tabang sa apektadong pamilya. Atong paminahon si Kagawad Reginald J. Aquilar sa Barangay Balulang.
2: Naman tay ubos sa outpost na tay pandina na opisina sa senior citizen kung si Kapitan Sad ang mga decision na sa una na mangina pag di masunugan dito ginamon sila ibutang para matagaan po sila itsakto katulugan mga pagkaon ugun sa mga na gusto nila nga kailangan nga mahatag na mo sa barangay.
3: Basta may preference.
1: Dumduman nga maabot sa 125,000 pesos ang damyos sa sunog sa nisgutang barangay. Din upat kapanimalay ang totally damaged o usa ang partially damaged. Nadakpan sa gipahigayon nga drug bust operation sa CDEU ang usa ka driver sa motorized nga si alias Bunny, 73 years old, residente sa Zone 8 Barangay Bayabas, Nisyunod. Nasikop ang suspect sa iyang panimalay samtang nakaikyas ang iyang kauban nga si alias Ryan. Nakuha sa operasyon ang 5 gramos nga giingong illegal nga droga nga dunay estimated value nga 34,000 pesos. Sa iyang pahayag na nawagan si alias Bunny sa publiko nga likayan ang pagbaligya og illegal drugs tungod grabe ang epekto niini. Atong paminahon ang dinakpan nga si Bunny.
4: Maayos na nga, patuloy sa mga ano sir. At yung wala pa na ka, ano nga, wala na lang yung mga yun doon.
1: Dugang balitang lokal, gobernador sa Misamis Oriental kung giprangkahan ang mga empleyado nga mag-resign kung dili na ganahan sa ilang trabaho. Sa detalye, K5 Gistoni Pagulong, K5 mo.
5: Giprangkahan sa gobernador sa Misamis Oriental ang mga empleyado nga maghatag og resignation ngadto kaniya kung dili na ganahan sa pagtrabaho.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga butika.
5: Giprangkahan sa gobernador sa Misamis Oriental ang mga empleyado sa Kapitolyo nga mag-resign na kung dili na sila ganahan sa ilang trabaho. Kiniuman nga doon na siya'y gakadunggan matod pa nga mga negatibong istorya bato kaniya gikan sa pipila ka mga empleyado. Atol sa convocation, iyang giingon nga dili niya kinahanglan ang mga trabahante nga dili mo suporta sa iyang mga plano aron niya matabangan ang mga Misamis noon. Gipasiog na sa gobernador nga ang iyang tumong mao ang maayong pagserbisyo sa katawan o dili unta mahimong babag ang mga empleyado nga wala na gana sa ilang trabaho.
7: Ingon na lagi ko, kung dili mo happy sa inyong trabaho, walay daghan istorya, pananghid lang. No? Di naman mo happy, mag-usama ta, magtinanawa ta, nga di naman ta happy. Pariharago na sa mag-asawa, di naging madala, sig-away na i-divorce, di aragda pa ingon. Kung naapa ang atong gugma, naapa ang pagtinabangay, ang plano na ito nga kayuhan sa atong Misamis Oriental, magpaibabaw ang tinuuray nga serbisyo na mag-uban kita.
5: Kinig si K5 Just Sorry Pagulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Mga nasunugan sa Barangay Lapasan nakadawat og hinabang gikan sa ilang negosyante ning syudad. Sa detalye, K5 Rekim Sulita, K5 mo.
8: Pipila ka mga katawhag na biktima sa sunog diha sa Barangay Lapasan. Nagpasalamat sa usa ka iladong negosyante kinihuman nga gitabangan, gitagaan og ayuda gikan sa iyang panudlanan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa?
9: Halos pagbuturan sa tiyan tungod sa kabusog ang pipila ka mga residenteng in town na biktima sa sunog sa nakalabay nga mga semana kinihuman nga nagpakaon ng hatag og bugas og mga used clothing ang iladong negosyante nga si Mr. Rudy Django Mediana sa iyang programang Django Undago diha sa barangay Lapasan. Matod pa niini nga nabati niya ang mga problema o kawadon sa mga nasunugan maong iyang gihimo ang pagtabang sa mga nabiktima.
3: Sir, regi ka na ko sa kabus.
9: Ah.
3: Pobre o kentang. Huwag akong nabati un sa kalisod sa usa ka pamilya nga nanginanganan.
9: Uh-huh.
3: Labi na sa pamilya nga nasunugan.
9: Uh-huh.
3: Nawat ang pagbalay, panimalay, tanan gamit. Bisan pagkaon na lang ginagmay nga itong matag, ikalipay uh-huh. na nila.
9: Uh-huh. So, doon na manggaling mga individual nga nanginahanglan sa imong tabang, pwede nga mo dooli mo?
3: Dugay na si Ray, no? Ang mga individual, daghan, dugay na.
10: Ako si K5, Rekim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Upat kabalay nga nasunugan sa barangay Balulang sa Ditali, K5 Jonathan sa Banal, K5 mo.
11: Upat kapanimalay ang naugaw sa sunog sa kalinugan barangay Balulang ng syudad sa Cagayan de Oro.
12: Relax sa mahulay una,
13: mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: Naugdaw ang upat panimalay sa natagayong sunog sa Karinugan, Barangay Balulang ng syudad sa Cagayan de Oro. Sa report sa Bureau of Prediction, pasado alas 9:11 sa buntag, nadawat nila ang tawag, din nalinggiis ang mga sunog sa first alarm. Matod ni Fire Investigator F. Audrey Kevin Carvalho sa Carmen Fire Station, nagsugod ang kalayo sa balay ni Robert Baluay. Kaod kay abli ang mga dapit, kusog ang hurus sa hangin, gawas pa gama sa light materials sa mga balay, daling mikalap ang kalayo. Nakasinati usab o gamayang hagit ang bumbero, tuwang kay medyo layo ang nahimutangan sa mga fire truck gikan sa mismo lokasyon na sa sunog. Hinundan, nagamit sila og estratehiya aron maabot ang kalayo. Miabot sa lima ka fire truck ang dilim responde sa lugar. Na under control ang sunog alas 9:34 sa buntag. Sa gihimong assessment, upat kabalay ang totally damage samtang usa ka partially damage nga resulta sa pagka-apekto sa unom ka pamilya. Gihimaraba na nga mabot sa 125,000 ang structural damage sa mong insidente. Swerte usab nga wala natalang nasamdan o namatay sa mong panghitabo. Bisa pa man nga doon naman 5 bata nga nagdulag kalayo o nagdulag pusporo sa mong panimalay. Padayon gihapon ang gihimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masulta ang tinuod nga hinungdan sa pagsilaob sa kalayo.
11: Kini si K5 Jonathan sa Banal para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, sigurado makapaubos sa bad cholesterol level o blood sugar level.
15: Balitang Regional. Balitang Regional.
1: Sa K5 News FM Kalibo, Aklan, natala kun nakatala og casualty sa sakit nga leptospirosis og dengue sa Ditali, K5 Yonar Viray, AK5 mo.
16: Umakyat sa 4 ang nasawi sa sakit na leptospirosis mula sa 33 na italang tinamaan nito mula Enero 4 hanggang Abril 8 ngayong taon sa probinsya ng Aklan. Ang datos ay mula sa monitoring ng Provincial Health Office o PHO kung saan may na-recording 136 na kaso ng dengue na isa ang nasawi sa kaparehong period. Kabilang sa mga sakit na binantayan ng PHO ay ang hand, foot and mouth disease o ang HFMD na may 57 kaso, measles rubella na may 7 at influenza-like illness na may 74 na kaso. Kaugnay nito, patuloy ang paalala ng health authority sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit ngayong pabago-bago ang panahon. Balita Regionale mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Sa K5 Olongapo, duha ka gidudahang na nabigit sa illegal drugs sikop sa San Antonio Zambales sa Ditali. K5 Aileen Cueva Sanchez, AK5 mo.
17: Ayon sa ulat, naganap ang operasyon bandang alas 11 ng gabi kamakailan sa barangay San Esteban. Pinangunahan ito ng Station Drug Enforcement Unit ng San Antonio Municipal Police Station, katuwang ang Maritime Law Enforcement Team. Kinilala ang mga naarestong suspect na alias Tiger, 56 na taong gulang at residente na naturang barangay, at isang 32 taong gulang na lalaki mula sa barangay Angeles, kapwa sa San Antonio. Nakaharap ang mga suspect sa kaso Seryosong Paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover mula sa kanila ang apat na heat-sealed na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 5.1 gramo at tinatayang halaga na 34,680 piso. Dinala ang mga suspect at ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, muling iginiit ng mga otoridad ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Balita mula sa Zambales Central, Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Oras, alas 6:14, hatod ka nato sa D3 Bio alang sa pakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites, and viruses.
15: Balitang National!
18: Balitang National!
1: Mi saludo si Vice Presidente Sara Duterte sa gingong kaisog nila Francisco Kiko Barzaga, Cavite 4th District Representative og Leandro Leviste, Batangas 1st District Representative sa ilang pagsaway sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Dugang pa sa Vice Presidente ang ilang kaisog nagpakita sa kalig-on sa ilang baruganan bisan paman nga mamahimo silang mabalikan o makadawat og posibleng bahad atong paminawon si VP Sara Duterte.
19: Iho tayong lahat ng nararamdaman tulad ng mga nararamdaman nila at we applaud their courage to speak up kahit na alam nila na babalikan sila ng administrasyon kung hindi man in cases, posibleng mga threats or mga iba pang pananakot.
1: Samtang nakadesisyon si Vice Presidente Sara Duterte nga dili na niya ihisgot ngadto sa iyang amahan ang mga detalye sa impeachment complaint nga iyang atubang sa kamara, dugang pa sa Vice Presidente ang maong desisyon tumong nga malikayan ang paghatag og kabalaka sa iyang amahan tungod dili na ikalimod nga mamahimong sa ICC detention facility na ang nabawian og kinabuhi si FPRRD, rason nga kinahanglan nga maayong balita lamang ang mahibalan ni ini atong subling paminawon si VP Sara Duterte.
19: Sinabi, huwag ninyong banggitin sa kanya. hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment at hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya tapos mag-overthink siya. Siya lang mag-isa.
1: Kini nga balita hatod ka nato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: Balita International. International.
1: Nagpahigayon og live fire test ang Japan Self-Defense Forces sa bagong Type 88 surface to ship missile atong sa Senkex nga bahin sa Balikatan 2026 exercise. Ang target sa missile mao ang decommissioned Philippine Navy warship sa Philippine Navy nga BRP Quezon. Kini nga balita tud kanato sa Daily Fresh Roll-On para sa Hami Sumot og Puti nga Kilikili.
15: Balita sports.
1: Nagpahigayon ng public hearing ang Senado kalabot sa sugyot ng imong naturalized player sa Gilas Pilipinas men's team si Benny Boatwright. Gipangunuhan ni Senate Committee on Justice and Human Rights Senator Francis Pangilinan ang pagtuki sa House Bill number 6639 o Senate Bill number 1595 alang kay Boatwright. Gawas niini gituki usab ang pag-naturalize player sa wrestler nga si Matthew James Ramos pinaagi sa House Bill number 6644 ug Senate Bill number 1613. Giparayag ni Pangilinan ang suporta sa duha ka atleta nga gingong andam nga dalon ang bandera sa Pilipinas sa world stage, samtang nagparayag usab og suporta si Senator Bongo ug Jinggoy Estrada sa naturalization kang Boatwright. Kini nga balita hatod kanato sa Extend Food Supplement usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
15: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Opisyal na nga nahimo ug kaugaling kun naghimo kaugaling account sa TikTok ang aktor nga si Daniel Padilla. Sayang account na matikdan sa mga fan ang iyang gipalo nga aktres nga si Kayla Estrada. Sayang unang post mi post ang aktor og hello na nakadani dayon sa atensyon sa netizens ug fans. Kini nga balita tud kanato sa Mighty C the Alkaline Vitamin C.
15: Balita Extra Special.
18: Balita Extra Special.
1: Nasaksihan sa kalangitan sa Jungle District Bogor Regency, West Java, Indonesia ang nindot nga naisama sa rainbow nga color sa clouds o gitawag nga cloud iridescence ni adtong nga Biyernes Mayo 1 karong tuiga. Hisayran nga ang mga optical phenomenon sarang makita kung maigo sa siga sa adlaw ang mga ice crystals nga nasa gabon nga magresulta sa nagkaniyang color o gitawag nga rainbow effect. Mga ka-K5, inyong nabati ang kinatibukang detalya sa DTX 500 Morning Newscast. Subli adlaw karong Huwebes, Mayo 7, tuig 2026. Ako ang inyong tigbalita, K5K Buscaino, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Yeah.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik po, sir.
2: Si Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa bulwa. Nagsuway ko na ning tambal na klinika. Akong gipalit gisuwayan kaning Bitri Bayo o BTX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect o nag-detect ani. Ang nagamit na ko, Ana, murag na ay alibyo na. Sige na ko palit karon. Dunya kung natulso ko, o saya, may mga kong open sila sa Sabado lang, guys. So, pero hindi ko kapala, o pero magandig ko tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
3: Bitri Bayo! Mabibili sa mga butika.
4: TTX 500.
5: John and Target, 75. Nag-aupol. TTX 500. Nakamasahin punta sa cholesterol. Nag-tegibati sa iskupang eh. Huwag may aran-aran. Iyagat ko itong dunay gibati na sa kadawasan na yung tayo nga magamit ko mo. Alternative po ng mga bidisina para ma-uli-ulian yung gibati.
4: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ngayon sa atong kumpletong halan.
7: Nati Rowa Cabarros.
6: Pilay mong edad?
7: 67 years old.
6: Taga-asa man ka?
7: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
6: Ngayon sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ginagamit?
7: Kanang Mighty C, Bitri Bayo o GTX 500.
6: Kaniyad kung wak ka nagamit, kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
7: Kanang kuha na, ligo na.
6: E kaniyad kung sa may mga sakit?
7: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, na akong samad. Murag na minus na sa siya. Ayan ko ang samad.
6: So kanang karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Bitri Bayo, GTX 500.
7: Bitri Bayo ang kuan akong daghan yun.
6: Gamit.
7: Gamit.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mugs Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food

0: Ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold.
5: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Elevate standard time alasay 31.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: For all those problems. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.

0: Hey, kalau main buta kian tenan, welcome nasa dari selain edition Saforo di Los Pueblos. It's a shit in a smile to give me by design. Ada kena main galang ahoy bes. Yang nak buta saya, keduang ada main galang pada matapos nasa dan simana. Ang pirmerong simana main galang smile. Nga, kuan kyo, kena bang full good mga igala. Kaya itong nga niyagi, biyernes man nagsugod mga iso na mayo. O di ano ba? Muna lagi gingon mga igala. Kumbati na saan. Pas-pas kayo nga dagan sa adaw mga iso. Huwag tungod sa kapas-pas mga igala, dali sa adaw mga tiguang. Rubahala na dito mga tiguang mga igala. Idad na. Ang lawas, himsog lagi po mga iso. Ano yung pinaka-importante? Nakaki-five. Kami na diri sa Cagayan de Oro. Huwag ato mga kasigbit ka mga Kaki 5 sa Tibog, kami sa Miss Oriental. Even mga igala, mga Kaki 5 na ito, de sa Portion, sa Buginon area, Misok, Lanao, and also de sa may kami ginalan. Welcome, welcome, good morning, kinutunan. Nagpaminaw ka mo. Sa Tulumanon, Foro de los Pueblos, kauban, yaman mga igala. Inyong alagad sa kanginan, Kaki 5, Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas ay si Midjat ang Maigala doon alas 9 sa Kabuntagon. Huwag kami talan doon Maigala ang katibukang puwersa sa Public Affairs Department sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ready na sa Maigala, nagtamod sa ilang responsibilidad para sa pagservisyos kahanginan, pagservisyos katawan, pinagis paghukad paghatod sa mga impormasyon nga doon ay kalamigitan ng lungsod. Mauna Maigala ang amo dito mga exon nga duties and responsibilities. Ang pagtamod mga igala sa garantiya sa atong patagambalod. The rights of the people to information on matters of public concern shall recognize. Mga mga igala ang among baraganan o prinsipyo. Dari mga igsoon sa inyong programa, inyong tulumanon, Foro de los Pueblos.
1: K-5, Nathan Sarmiento.
0: Alas 6:35 na sa Kabutagon, panigay sikay na kaya. Importante dito mga igala magkakaon. Iporta may gala mo ato sa ato nga mga tagsa-tagsa ka mga destinasyon like may gala sa Tumaho o like mga kakipipe sa giyong tanga tulunghaan ay na may summer ka na may gala ubay-ubay naman sa ang ato dito nga mga kaisudyantian nga nagatunga may gala nag-avail na nag-iingong tanga summer class. So before mad to sa glassy, before mad to sa trabaho, siguruha dito mga kakifide nga nagkapamahaw ta. Para pa mga egsoon nga sagtos vitamina mineral sa kadulawas mga galagi enerhiya. Para kumpati ang tibok adlaw na itong pagtrabaho ang pag-eskwela. E importante ka na. Lawas ato ang pingan gaya lawas na itong punan. Punan para sa mayong ugma mga gala. Pero dili puhunan mga egsoon nga iwagwang na sa videohan. Naman po yung ban nga literal yun lawas ang puhunan mga igala mo nang magpakitang toots na mga igsoon hindi po naman o lawas ang puhunan buot pasabot dito mga igala ano bang pagpaningkamot na to nga to sa maayong pamagi para magkabuot na to dito ang ato mga pangandoy dahil ato lang ano mga igala me. Ay by the way atong ipaybalo nga to sa ato mga sugi di paminaw. Kasi gagita mo sa itong live, mga igala. YouTube, takaroon, YouTube, kay. Diyan doon ay di-print siya, mga igsoon, ang itong FB. Hindi magka-login, mga igala. Matod pa sa law in charge, so. Dirila sa taas YouTube. Wasa takaroon, mga igala, sa FB Live. Pero ang ini sa ito, mga igalang owner, na pag-broadcast, lanog-lanog kita, mga igala, o ga. Lapos-lapos, kining itong signal. Dari mga igala sa Northern Mindanao.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kung ganahan yung umutan na o sa bating na ang angkurman mga igala, YouTube lang da. K5 News FM, Cagayan de Oro mga igala. Pero kung batian yun mo sa naong sa angkurman, natingog na lang kay paus-paus pa yun. Pwede ba? Sa radyo na lang ta, ganto sa ito mga kaki-five. Dari mga igala sa usinta ka mga barangays sa Cagayan de Oro. Oh, welcome ka ninyo. Kusgi ka mainyo mga radyo para makadungog po ng mga silingan. Labi na ito mga igala nga ito mga kaki-fives. Nga nakaangkol mga igala sa ito mga mimis kayo. Wapo kayo nga mga transition radio. Oh, good morning ka ninyo talan. And welcome again sa programang Foros de los Pueblos.
2: Epa, Napan Sarmiento.
0: Ngayon sa may mga headlines na to sa Foro de los Pueblos, yan ato mga headlines.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: At ang inyo may gala gumikan kay diri sa Foro de los Pueblos. Sa balitang lokal. 7.7 milyones ka pesos nga kandidat sa mga Shabu may gala. Nakumpiska matun pa mga Ixon. Grabe ni, nagkadako na may gala. Ang mga nakumpiska nga mga kaya nabang illegal nga duga. Although na to'y nadagpan nga 20 milyones kapin. Karon 7 milyones na sa may gala. Wala ginigingon, may gala nga medyo malipay lagi ta nga dunay na nadagpan. Pero nag-uulis ang mga gala. Kaya daw nagkadaghansan ni sila. Doon na nagani mga gala mga newly identified nga mga individuals. Gani mga igsoon, doon na po yung mga nadagpan dito mga gala nga. In fact, mga minors, minor de edad nga na-involve may gala sa paghitit-hit-hit na mga illegal nga drugas. Alarming yun yung mga igala. Huwag kinahanglan dito mga igsoon ang hinalian o stricto yun nga intervention nga doon sa itong panggobyerno. Labi na sa barangay level, kinahanglan pahugtan na ito dito ang atong padag. Pahugtan na ito ang pagmonitor. Nga doon sa mga kabatanunan, kabataan diyan sa itong mataglugan. Nga doon ka na ito mga ginikanan, landaw na ito ng atong mga anak. Kaya ba sigaw, at kasaya din ha. Nagsugod na ng pag-adi-adoy ng mga bataan ha. O di may gala nga usay di man hinoon na tanan pero ubay-ubay ni may gala nga mga batanon nga medyo badlungo na lutang na po mga igala bangag na bangag matod pa si Balcon kanin nagkabait karo may son o dito ang usay di na takakumpiyansa dito atong palibot may gala atakibaw o gods na ding mga mangdool ka na to. So tungod na mga igala tanawa raguni na na po yung 7.7 milyones nga kandidat siya mo ang nagkumpis ka. So kung wani nagkumpis ka basig na pa ganin uban nga wagi nagkumpis ka mga igala. Kung naapil ni mga Ixon pagbaligan ni 7.7 milyones nga mga Shabu or illegal drugs ako'y pila na saan mga igala kautok paughunan eh. At gari naman eh sa atong lugar sa CDO. Huwag ni may gala. Sa ako laging gingon kaninyo, kinanglan ang massive intervention ni may gala o gabrab na intervention. Even sa itong kapulisan, nga itong may gala sa itong lokal na panggobyerno, nga itong sa itong mga panggobyerno sa barangay, mga mani ang pinaka foundation. Kita may makamonitor diyan sa itong mga gisagpan. Ang daghan ng barumbado dito may gala ang mga kabatanunan. Even gani mga kabataan, mga gala. Barambado na. Nanay parigla. So, kaning bata, gipasuan man mga igala. Gipasuan man gamot gani. Ipuan ni mga bataon mga igsor. Ito o siguro okay ra, bantay lang yun. Pag yung kukatulog ay, bantay lang yun. Langhag ni mong ginikana, napilun ko ginawa. Manday mga tutatanan sa impirno. O ne, daghan ng adik-adik, palibot mga igala. Nagtagdogan sa itong mga balita mga igsoon sa balita nasyonal. Dere, oposisyon matod pa mga igala. Ilag yung kunong barugan mga igsoon ng kanunay pagsupag nga sa administrasyon. Gani mga igala ni Ani ni mga igsoon o nagkalahilaing reaksyon. Human sa pamahayag dito mga igala ni Senator Binoy. Si Senator Binoy, mauna siya mga igala, si Senator Ruben Padilla. E maugina'y role matod pa mga igala sa mga opposition leaders o di ba ka opposition senators ang pagsupak matod pa kanunay ngadto sa gingontang mga ipangluso o sa administration. Now nga no mga igala nagkatunga-tunga ang reaksyon sa publiko nini. Nagulad taon, mangod mga igala. Sa political nga aspeto nini, di man na maugid ang role sa opposition, actually. At so, we like it or not, mga igala, kung man po, ka na bang given man kay aktor, mapulagi na subing pa niya. Like it or not, mga igala, gining ato ka mga igsoong mga senador, kay tandi sa una mga senador, with due respect sa ato mga incumbent senators. Layo rin yung tapad, mga igala. Itinon, manginig. Layo rin yung tapad kung tanawin mo sa una mga igsoon. So, ngilingig kayo nga ito mga senador. Pinakamino siguro dito, mga igala. Abogado, kasagaran dito, mga igala. Constitutionalist. RTC judge. Panjod ka naman mga banggitan, mga igala. Nagto mga igsoon sa mga kahibalos pagpadagan o sa pagtuman, mga igala, sa room as a senator. Pero maulang ginausap mga ni mga igsoon, kanahimo mga popularity ang basihanan, mga igala, para mo daog ka sa national level ng posisyon. We like it or not, mga ginay na hitabo, mga igala. Kita mga Pinoy, mga igsoon, di mo kita mo pili na ko dito sa qualification, may gala, sa usag at tao. Kundi lang nagpili ta dito, may gala, sa ilang kasigat. Maingon man pong uban, on sa oman na ng kabrahit na dito, qualification, kung wala kuno'y kasing-kasing para sa katawan, tinood na, may gala. Pero given na mga igsoon, o di ba ka, atong ihatag, may gala, nga sige, tinood. Nagdili yun, mga igala, pangmasa ang mabutang mga igsoon posisyon. Dili ba kabaho dito mo hugoy-hugoy, mag-blasig-blasig, smile-smile. Kami na naman tawag yun. E nagtuod eka, ganang sigugoy-hugoy niyo, sigakos-gakos ninyo, magsigi na gakos-gakos. Mag-gakos-gakos na pala sa eleksyon, pero guwana eh. Kitaan ba din ang mga tawanan? Huwag mag-iapan na makita. So maulagi na mga igalabat, balikon ko. Kanimang komposisyon, pagka senador mga igala, di man kundi executive na aspito. Kanabang na yung mga infra-projects, etc. Nauso lang ng infra-projects, kaya diyan, malagi kikuha mga malita-malita. Walang apil-apil po sila na. At dili man ang ilang prime duties and responsibilities. Ang iunta mga infra-projects, mga hinabang-hinabang dito, mga igala. Kana siya, kuhan na na, part na na, sa ila ditong main responsibility, ang pagmugna may galag mga balaod, pagmugna may galag mga palisiyas ng gobyerno, na makatabang galatong tanan. Maugi na ila rule. Pero nabali na karon. O sahay, may gala, di na natin masabtan ang ato mga senador. Both sides, administration and opposition. Kaysa ako lagi gingon, kung itapad ni mo ni may gala, kung sa manok pa, kung sa sabong pa may gala, matay, layo kayo, ano eh, lugro yun eh. Lugro. Di ba lugro man ang, kwan? Nabang layo kayo ba? Ang binta, mga igsoon. Eh, kung tanahon lagi ninyo, ang uban, mga gala, o ang kanhihay na ito mga senador, ah, grabe yun. Banggiitan nyo. Nganlan to ninyo mga igala. Di basta-basta to. Mga justices. Former justice mga igala. Former RTC judge. Constitutionalist. Even ganit din sa to. Di ba? Napunta yung banggiitan. Constitutionalist mo to si Pimentel. Pero karon tanaw ni mo mga igala. Sos. Mga sikat, hinooni sila karon mga igsoon. Puro na mga artista na, diya. Tungod lagi kay puro na ni artista na, sinado, may gala, mura na po ni pelikula, kanunay. Wala na, di masabot. Nato nang sawan, kaya unsa maginay role, mga igala, sa opposition. Mo ba din nagyod, mga igala, ang role sa opposition, kanabang giingon tanga, supak yung tanan. Kaya I believe, mga igala, awot, mo-uuyon ba muna ko? Fiscalizer sila, yes. Opposition is a fiscalizer, may gala. Even sa itong konsiho. Mabit ang delikado ng giingon tang 0-0, gina, walay opposition. Kaya walay fiscalizer. But not necessarily, may gala, nga fiscalizer ka. Supa ka nalang tanan. Di mo pasabot ditong opposition ka. Imo na dito, may gala, nga lisod-lisod ang katawan. Mamaninay tabo. Fiscalizer ka, may gala, isa para mapatuman ang check and balance. Na kung aduna iduso dito may galang ang mga palisiya, balaod o uban pa, programa wa kainon may zone, ikaw dito amulantaw nga kini wala giabuso o dili pang abuso nga maong nga mga palisiya. Ikaw mo fiscalize, ikaw mo yag-yag nini may gala o kung sa'yo mga unod nini, pangutana dito. Pero at the end of the day, pag makita dito may galang kaayuhan sa katawan o wala dito may galang underground, kalain nga intensyon sa maong mga plano palisiya o balaod baka mga igsoon, then go with it. Because you are a senator or you are official para sa katawan. Wa ka diha gibutan para lamang sa imong partido. Kay sometimes may gala mo man na itabo. You're saving your party, not the people per se. Oh, tanawa, English na sa lumay gala. Ang may tabo man God, tungod lagi may gala, kaya nga to mong pampilion lagi, we like it or not, ang qualification na pang purok. Purok president. May gani siguro pwede na mahimong kagawas barangay ng uban. Nagsalig lang mga igala sa mga susultan niya. Susultan pa na. Pangalan pa lang dahil susultan na. Ang paggama mga igala siguro si imong mabalaod kung sa legislative department ka, may problema na imong gama ni mo. Pero ang pagkomprehend, pagsabot sa imong trabaho, pagsabot ang imong gigama, yan ang question mga igsoon, nakasabot ka ba? Igsoon, mabod ang mo-defend na o gamang explain ka na. Kanto pong imong mga susultan. Mamanay na kapait, huwag mo na yung realidad. Di na lang ka magpalayo. Nga usahay lagi mga igala. Kanang giingon mga igsoon dito. Na loyal to the party, bahala na magkalitsi-litsi. Ana magenda dari sa ato ha, mo manini tabo gani sa provincial government siguro sa Misor. Ah, wala well, kagabantayan na K5 Irwin. Si DG Chris mga igala. Si DG Chris si K5 Irwin. Tanawon bitaw nimo di mga igson. Ana itabo di mga igala, loyalty to the party ba. Bahala dito mga igala magkalit-jilit sa probinsya basta kaya di gimera. Ana mala. Manang sigilan sila ga. Kana ba nga bangi mga igala? Kaya mura man po nagsinado ba yan sa diyan nga? Ang opposition diyan, bahala pag para ni sa ato nga gayuan sa Misor, wagi kayuan na rin. Sorry ha. Matrabi ang nga pamulitik ka kong dagana rin. Di lang lokal ka level, pati sa nasyonal mga igala. Anang usahay, magkaingon taga. Basing na libre dito si Elon Musk ba? Padoon sa Mars. Doon nga na Mars. Gusto na kay Sabton mga igsoon. Sige, sandbay. Kato ng hatagap. Pagsagat. Agli sa itong panag-uban mga igala. Sa Foro de los Pueblos. Kanya kung ano na mo i-share niya mga igala. Ikatampusan sa itong gipanghisgutan. Agi na mo steaks 9. Kaya sa akong gingon lagi. Wata sa live. Garo mga igala. Kaya, amo to, ang provider may problema niyo, di ba ka mga igsoon, ang luod na sa si Meta. Eh, matod pa, di ka log-in mga igsoon si Kaki 5 Erwin. Eh, di atong text line, ha? Sa Globe, mga igsoon, sa Globe na to, nga linya 0916-395-9196. Awesome, Leon ko, mga igsoon. 0916-395-9196. Ngayon sa smartphone mga igala 0946-808-8661. Sabi ang girl 0946-808-8661. Ano nga ito mga text line. Pwede mo padayaga, pwede mo share yung ideas, opinion, pro, anti, supa ko yun. Okay na mga igala, because you always have the freedom of expression basta within limitation. Dugas ng mga balita, mga igala. Ubay-ubay, mga igsoon, ang nagduso dito ang sugyot na pahugtan, mga igala, ang ato mga ordinansa because I believe na mapuntay mga ordinansa, hinon, mga igala, para sa kaapsay sa atong syudad. Kaapsay kalino. Peace and order. Oh. Sama na lang, mga igsoon, sa giingunta nga kani. Mga latagaw ng mga kabataan, mga igala, nga usay, magkahatag dito, mga igsoon, o kasabog at dosawan. Kadilikado nga dosawan. Pag-regulate mga igala sa gingonta dito na mga kahayupan. Desagura, nagreklamo na sila kaya naging mga iro. And even mga igala sa gingontang why disiplina sa itong mga kadalanan.

0: like it or not, sometimes, if not, kuan ba, kana bang every time. Sometimes, man. Doon na mga igalay, kuan na, kana bang sobra pag baby-baby ni mga baby-baby. Mamang gina mga igalay. Di man maayo, di man sayo mga igsoon ang kanabang magsinabdanay. But kung sobra na gani may gala ang pagsabot, o say mo gara, ay may tabo na may gala. Kana lagi, pag kanunay ni mong bibibibihon, mo tutoy na ginunay. Kana mo lang kayo, bibibibihon, di mo tutoy na ginunay. Abang, wala. Wala dito may gala ay ginasunod. So, standby mo na may gala. Tungod kay usasa na sa ato gapulso kaya gabutaga. Ang paglantaw na itong mga ison. Sa panglantaw sa itong mga ordinaryong tao. May tungod, mahigala niya na. Ang pangutan na ito, karo mahigala. Tayong ulan daw, okay pa ba? Ang itong kanabang kahapsay. Ay, na lang kalinaw, linaw man ta. Ang kahapsay sa itong syurad. Pagpatumas mga ordinansa para sa kahapsay sa itong syurad. On sa iyong panglantaw publiko. Ipanayaglan na ninyo diri sa Foro de los Pueblos. San ba'y kabalikan din ito ato magkumpanan? Lagi ni Kaki 5 Jonathan sa banal. Man mas importante yung painumlong.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: May puso. D3Bio Health News.
3: Ako si Kenneth. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Mabibilis sa mga butiga.
4: Sa gihapon, inyo nakauban, Doc Hans Liman Nolo sa inyo mga simiaan. Kung hisgutan ron, kinipipila ka mga sintomas sa mga babae nga dapat ipa-check up, ipasuri yun mga higala. Unsa man ay unang-una, kining bukol sa suso, breast lump or breast cyst mga higala or bukol nga naa sa imuhang breast. O, mga babae, nganong gikinahanglan tungod kay kining breast problem mga higala, especially kining breast cancer. Sa mga babae ha, muna siya ay number one nga cause sa pagkamatay. Number one leading cause of death sa mga babae sa cancer is kining breast cancer. So, bisag unsa kagamay nga bukol mga higala nga imuhang mamatikdan sa imuhang breast, naay 10% ani sa mga babae nga naay bukol sa ilang breast na mag-lead to cancer. Munay delikado kayo. Sometimes naay mga bukol sa suso sa breast sa babae nga normal ra. Ang uban mga higala kanang gitawag nila nga fibroadenoma. So, mga masses ra, mga unod-unod ra nga gagahi mga higala sa breast sa babae. Lahi po tong gagahi nga gabukol sa imuhang breast, lamin na yun katabi tong mga buntis, yung pasuso, lahi po to. Yan ay uban mga higala, makafeel sila agnay bukol, na yung murag bukol nga mugawas, mafeel nila, makapa nila sa ilang breast during sa ilahang menstruation. Kay kini mga bukol sa lawas, may kalabutan ni mga higala sa hormonal changes, labi na yun kung magrigla ang babae. Then pag human sa rigla, mawala po ang mga bukol. Na yung mga bukol mga higala, nga naa sa breast sa babae nga, tissues, ang unod, no, mga unod-unod lang, dili siya malignant, benign ra, then naa po yung mga cyst nga gatubo sa suso nga ang sulod mga higala is liquid, fluid. Nya ang delikado kung ang bukol nga mag-accumulate sa breast is katong malignant ng mga bukol. Katong bukol nga gakos og tumor. So muna yung delikado kayo. So kung naaman o galing, no, mga higala nga ma-feel nga may mga bukol sa breast sa mga babae, eh mas labing maayo mga higala nga magpakonsulta. Ang uban, gidala-dala lang eh. Mawaala na eh. Pero na ay bukol nga mamatikdan sa ilahang breast. Nangulngol ang suso, nangulngol ang sakit. Well, kini mga higala, na ako'y usa sa mga experience aning breast cancer. Na ako'y silingan sa una. Siguro nag-edad ko grade 6 siguro to. Bata pa kayo. Ang mama sa ako ang silingan na diagnose nga na ay breast cancer. Nagmulo na niya. Nakaikalihok kayo kay lagi sakit na ang iyang breast, no? Luya na siya. Then, later on mga higala, nahibalaan ako nga katong iyang breast bitaw nga na ay bukol ni buto. Ilang taon na ako ang ganabitaw lifestyle sa family. Number one yun, hinga on yung karne. Grabe. Karne pa imo mga higala, no? Balag, gulay, bugas, basta na karne. Karon mga higala, nakita po na ako sa lifestyle sa family kay katong iyang amahan. Ako man tong maninoy-maninoy man ako to. Atong bana, atong naay breast cancer, perti po ka madlungon. Inom, grabe manginom yun. Anya, grabe po manugal. Sugal yun mga wala na tunong mitaw. Ya, grabe po to siya mong kastigog bata. Kay sa una good, akong maexperyensahan mga higala. Kani true to life story, manim, atong makuha ng lesson. Sa una good mga higala, kanang mga laag ni. Kada uli sa ako ang mga silingan, mga amigo, nagikan sa laag. Nabdusan mga higala o kanang mga kabantay mo ang mga pieces baka agrabi. Labhag yun. Niya kulbag po to siya mahubog kay magmaoy. So ako nakita mga higala, akong itulitimba.

0: pagpa. Ang kahintang sa iyang mama na padali manghigala ang pagpahulay. Eh, pahulay man gyud ta manghigala. Pahulay man gyud to siya. Padali ang paspas kayo, pwedeng paspas sa manghigala. Pahulay, ako nakita manghigala. Usa pod sa reason ani, kaning grabe ka stress. Usa sa mga trigger points nganong napadali ang iyang pagpahulay. Number one, ako nakita ang stress, grabe. Mga anak pabadlong, grabe. Mga anak magpatay, grabe. Mga anak manghigala. Ug amahan magsilumbagay, magilukuray, magpinatyanay. Ang inahan taon manghigala. Pwedeng uya, stress kayo. Muna ang isang putan manghigala sa inahan, kabaton manghigala sa sakit nga breast cancer. Ang trigger points number one, ang lifestyle. So, usa sa mga himang no, sa mga babae, mga mamis na to, likaya na to ang sobrang stress, sobrang trabaho, sobrang stress. Then, himuon na to mga higala ang healthy living. Healthy lifestyle yun. Muni na kanindot higala, mga kaditribayo sa pag-inom sa ditribayo. Kay kung luya, ang sundalo sa lawas, naatay reinforcement. Ang reinforcement na to mga higala, kung sa gira pa na i-raise back, reinforcement, naa sa ditribayo. Ang ditribayo na ay antimicrobial, antibacterial, o anti-cancer properties na ana mga higala sa pag-inom nato sa D3Bio. Kay kining atong D3Bio na ani siya ay virgin coconut oil o vitamin D. D3Bio.
1: Ako sa ngalan na to, ma'am.

0: 5 teman langsung finish.
1: D3 Bio, I'm D3 my physio, I'm physio by D3 93. D3 Bio Health News. Kampion sa balita, kampion sa drama, kampion sa musika, kampion sa komentaryo, kampion sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampion ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos.
2: Para en tamay kala de sa taong panaguban, Foro de los Pueblos, at oras maigson, alas 7 na gawad sa Kabontagon.
1: Foro de los Pueblos.
2: O puling kamuntanan yun mga igala, nagpamahaw na. Mga pi, bisang kapi na lang kita mga ison. Speaking of coffee, mga igala, ayaw kalimot detox coffee mix. Pasigurado dito mga igala nga walang ka na kapi, kundi mga ison, nakadetox ka ba? Kaya ang detox coffee mix, coffee na, makadetox ba? So muna yung importante mga igala, pag nagka-detox coffee mix ka mga ison, yun ang kapi-kapi dito, limpyo pang lawas. Umansay mong kapi-kapi. Siguro ha, nagkakapit ha. B-Tex Coffee Mix.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: By the way, sublion ko mga igala. Kasing nagkagagita diyan sa talutan na diyo. Di man makita ning barignaw. Kaya doon ay technical problem mga igala. Ay doon sa provider ni. O di ba ka mga igson, matod pa sa itong scientist sa dure. Basin o gamit agad. Kaya di daw niya makita dito mga higala. Di niya ma-feed, kaya di man makita on sa mga i-feed kung huwag makitaan. Matod pa. Pero sa YouTube, live ta ganun mga higala. Sa YouTube, dili itong YouTube. Ano? YouTube. Sige. Nasa sublion ko mga igala, pwede ka pong mamupadayag, kaya naman tayo text lines. Duma na itong text lines mga igala. Ang itong cellphone ng bayan. Para kaninyo mga igsoon sa inyong mga pagladaw. Kaya ko, mogi na ko ikalipay mga igala kung ipractice ninyo ang inyong freedom of expression. Lipay nyo ko na kay Moro Bayana. Mo na mga garantiya na ito mga igala nga dapat atong pahimuslan. Sa ano man lang ng freedom of expression, maghilom-hilom na ito mga igala. Labi na mga igsoon nga ito mga isgutanin nga doon na tayo kalambigitan. Muna mo gara, ganin yung mga badlongon mga igala kung magpakahilom da. Eh matod palagis panultiyon dito. Magmadaugon ang mga dautan sa pagpakahilom sa mga matarong.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Ito nga 11 Mbps pa ni Kakipay Biruin, mo na igingon nga. Naghilom-hilom kay nagpao. Mama na yung terminos mga bugoy-bugoy. Naghilom-hilom kay nagpao. Ay, pag hilom-hilom, ano niya hinoong ka dito nga nagpao. Kaya naghilom-hilom ka, ipadayag ay gala. Ipadayag nga. Katungodan niyo mo padayag ito. Agila sa itong text line. Okay, standby. Ato na yung daligatan, may gala this time. Atong in-charge patrol. Sa iron na ito, may gala, magkasika sa itong palibot. Mga insidente, mga gala sa itong palibot. Mga panghitabo, while kita nang tulog dito, may gala, doon na po'y nagpabalong. O ang usad rin, mga gala, nga nakapakugang yun, mga igsoon, sa mga nakugang na. Nakugang naman kita daan, kaya hindi naman yung first time. Na-enhance pa yun noon, matod pa may gala, ang kabalakas kanaganan. Nabalaka na sila mga igala nga basig daghan lang ugag utok na sa Cagayan. Hindi na naman po yung mga bubo rin na nang kumpis ka mga igala. Nagkantidad na mga milyon de pesos. Hindi na ni small time mga igala, big time na ni. Unang nahadlok ng uban mga igala nga magkatagbo. Pero may mga igsog mga ganabang si tawag na dubok na nga mga isda. Pura bagay isa kasimana na mga igala nga isda. Kung anagayo, kanabanga. pula na kayong mga eyes, mga eyes. Mga naigikadukas kadaganan. Kaya kinira ba mga igalan druga, mo po ni tinugdan mga ison sa other crimes. Kaya kasagaran po magkabuhat o krimen dito mga igala. Nakahit-hit na ng giling rugas. Kaya once lagi maugang imutok dito mga ison, maburyong na ka na ng giling rugas. Di nakakapaminsan o sagto. Usahay mga igala kung junyakis ka, mangrape ka na. Madungon kag-utok dito mga igala. Kung iniyang utok sa dito mga ison, kada pag-kriminal gutok, ah, dito namang halulis na, mamusil na. Bisa kung saan na buhaton, inanang ipiktos giniling rugas, mga igala, ngadto sa mga gagamitan ini. Unang ako gani, mga igala, na akong kaugalingon, nabalag ka, magwan eh. Although nangadag pa ni sila, nalipay tapro gamay ra, ang akong kabalag ka, kay basig, naapay mas dako nga kantidad, ani nga wak nangadagpan. Kaya halos nag-adlaw namin, ani nga giniling rugas. Mga dadagpan sa involvement sa Green Rugas. Adaw-adaw na ni mao mga panghitabo mga ison. So dapat yun ni mga igala nga seryosoho na nga. Kung dili man dito ma-erase Diyos ka, dilimpa dito mga igala, ma-regulate na gini sila. Makunuran na ni sila. Kudos ha. Congratulations sa autoridad. Sa padayon dito mga igala, pagukod ani nila. Kaibisan, pag wala tulugay si Kakibab Jonathan, basta na yung operasyon, okay kayo na. Kaya para sigurado ito, nai nangadagpan dito. Moni literal, may galang kulang stulog, pero sakto sa, wala, hula, tapay, kuhanan eh, dulog. Kuhan, yun eh, literal siya nga, kulang stulog, kulang stulog. Dubli na niya. Diba si Depog saktos, mamam? Okay na lang, sir. Eh, atong dalikatan, mga igala. Uy, good news na tayo, mga igso. Naka-live na tayo karon, mga igala, sa atong FB Live. Hello, FB Live! This is your anchor man, Nathan Sameto. Para naman tayo, DJ, no, ako na ni. Vlogger na ta. So, welcome, welcome sa Guana. Mga nag-lagta karon sa atong live, welcome sa Foro de los Pueblos. Still, ang iyo, anchor man, mga igala. Banhaan, mga igso. Kiaton. Pero ko ito, blabod lagi sa kakiaton. Ano nga? Pero mapuslan man saan mga igala. Key 5 na Tan Sarmiento. So welcome ha, katong bago nagka-lantaw ko ron sa itong FB Live. Hindi na ito lang anon, diada yun si Key 5 Jonathan Sabanan. Mga kasikas, mga panghita mo, operasyon, mga igala, batong sa kilong drugas. Key 5 Jonathan, i-Key 5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
4: K5 na tanong sa sunod-sunod gigilusad nga drug bypass operation sa atong kapulisan o nga mansab ang Philippine Drug Enforcement Agency Team Misamis Oriental o Cagayan de Oro City. Sa kagahapon adlaw ang K5 na tanong banda kalauna sa kahaponon doon naman to ay nagmalampuson ang bypass operation sa atong mga kinsakpan sa City Drug Enforcement Unit na may barangay Bayabas. Then, pagka alas 3 sa kahapunan, usab, naglusad o bypass operation ang PDEA, Team Misamis Oriental o Cagayan de Oro. Nagmalampuson sila sa ilang kasan ng bypass operation diin nadakpan kining upat ka mga individual na giingong nalambikit sila ng druga. Diya mismo sa Zone 5, Barangay Bunbun, ni Syunad, ang nangadakpan ang usaka alias PP nga senior citizen mabay.
2: Awang sa isipin. Sa ngalan ani kaki 5 Jonathan alias Titi.
4: Alias Pipi.
2: Pipi?
4: Pipi.
2: Nganong Pipi may gingalan ani kaki 5 Jonathan? Yung maragain na paminaw na alias Pipi. Oo. Ang saman din na
4: isa. Siya man mismo nag-ingon kaki 5 Natan nga Pipi matod pa kay. Ang pangalan yun, Marifi man. Pipi ang tawag sa iya.
2: Marifi Pipi. Oo. Logical sa ginoon.
4: Oo niya. Kini sa K-5 datan nga senior citizen, tapa na nagbalay sa target person, ipakutanan na to siya, o ganong nagamit kini sa illegal nga druga, tagwala siyang pangyadaron, K-5 datan.
2: Para mo gana ang pipi!
4: Matod pa niya, kaya ang alibay K-5 datan nga pag mo sakit matod pa ang iyang likod, iyang hawak, iyang tuhod, mawala matod pa, malibihan matod pa ang sakit siyang tuhod, o iyang likod. 3 days ago
2: na galit. Pwede na din na ikapsula ng shabu na ikalo, no? Kamus ano na nahimo dito nga tambal ang shabu.
4: Bersa lang niya kay Pantan, di magdataan, gatuon siya kay, paan lagi, drugs ba ya? Illegal drugs lang, pero kay sa nga lang drugs, gatuon siya nga tambal. Lura matod pa, amiga niya kanya ito nga nag-ingon nga, sulaye na yung puti, nga asos demonyo. Kaniniya, sulaye.
2: Nagpatuo naman po siya sa mga demonyo, bot.
4: Nagpatuo, gusto pa ba niya, sa diyang misulay na lugar siya paggamit, napatikdan mo po niya matod pa nga, nag-alibyo matod pa. Moto nga, nag-amit na yun siya kay Pabnatan. Sa dihang gironda lugar sa PDR Junten, ang iyang hapanimalay, based po lugar sa mga confidential informant, sa mga story-story sa mga lugar. Kanina matod pa nga compound noted yun na kay Pabnatan. Sa maging mong nalambigit talaga nga duga sa mga lugar, gali man, nadakpan po kanina usa ka kuan membro sa LGBT community nga senior citizen nga na Elias pangalang si Elias Maton.
2: Sa isintay pero di mo bagay ang iyang pagkamaton ha. Ay, bagay.
4: Okay.
2: May pay Elias Pipi gabo na siya.
4: Sa taliwala lugar siya ang pagkidaron kay Pabdatan nga 65 years old. Iyang kon yapon siya nga nagamit matod pa siya sa illegal nga druga. Apan dili siya motuo nga tambal kanang sa balatian kay Pabdatan. Matod pa niya may minus-minus na po siya sa paggamit sa ligang druga, gumikan matod pa doon na siya balatian. Tungkol sa iyang pangidaro na matod pa nga sa isita 5 anyos. Manang version ni Maton, so kahit isang version ni Pipi, si Pipi, mingan pag masakit ang kasukasuhan, iyang tuhod, iyang likod, magamit siya ligang nga druga. Version po ni Maton, magamit siya ligang nga druga, kung wala matod pa siya balatian kay Pabnatan. Samtang lakip sa naksikop kay Pabnatan
2: ang mga nagsuong. No? Kana ba kung mo na nga narrative ang atong lantaon kay Kipay ba Jonathan Morag, dili kayo logical, why? Pila man ang shabu karon ng gamo, pila man, tagpila man daw ang 6,000 na.
4: 6,800 per gram.
2: Kanang maayong nga pinro liver, 20 pesos kapin naman na.
4: Kanang gidamit ni Erwin karon 40 pesos sa Rocky Five na gan kay atong kauban niya ron.
2: Labi na og nag-maintain. Sus gi-maintain pa ning ato ang power trio. Ay, wala siya problema nang yung mga kasukasuhan diha. Bara, mas barato pa kaysa nang 6 mil. Ang sabo nga, uga pa'y mutok.
4: Naman tayo DTX herbal oil kay Five na tan. Humot na. Di na ka kinangilan mag-perfume ka kaysa iyahang is kanang scent matod pa kanang scent sa kaning haplas umot na sa kay Pabnatan.
2: Even kaning ato mga kapsulan DTX 500 DT Bio ang Mighty C because sa mga immune system ang ginakuha na ni gibang enhance ani remember nga ang kanang mga arthritis kay kanang mga sakit-sakit kasu-kasu arthritis man ha nga tulong man nagkaklase na may gout na ay osteoarthritis nga napon siya ay gitawag bitong rheumatic arthritis kana siya autoimmune so makatabal ni kay makurek niya ang immune system wala na kay kanabang rheumatic arthritis kung gout sad mupugong sad ni sa development nga mag-exceed ang imo uric acid so wala po kay gout wala po kay uric acid o niya adto po kay dito sa giyon osteo. Well, antir, kanang imong cartridge dito nang nipis na. Tungod po na ni, pabagaon mo itong cartridge, wala po kay arthritis. So, kanina lang kay sana siya mo naon sa mga nanay. Naonsi naman.
4: Wala lagi kay Pagkatan, lay-lay man sila og version. So, version ni Pipi, lahi man po sa version ni Maton. Sometimes, nasiko po sa ang mga nagsuon kay Pagkatan, na kanina nila sa pangalang si Jake, 23 anyos, nga kanhi na bilanggo naghihapon gumikan sa kalambigitan sa ligil nga druga.
2: Kung sa mga kagrupo ni nila, kitanan? Kagrupo ni nila ni Pipi? Lain na ba mga kalahan?
4: Compounder is lagi pa natin, compound.
2: No, compound.
4: Nga, ang
2: maso... Wala'y nag-alias to di ang titin!
4: Wala man noon kita natin.
2: Murag ikaw kamukoon ba ng Pipi nga nga lang? Sige, sige, padayon.
4: Oo. So, ang magsuon kay Pabdatan nga si Jake, 23 anyos, lakip na dakpan po ng iyahang iksuong babae nga 21 anyos nga si Elias Waling. Si Elias Waling kay Pabdatan, 8 months nga buros.
2: Uy!
4: Is a live-in partner kami sa target person nga katong naka-escape po nga si Elias Makmak. Oh. O tumong sa operasyon ang live-in partner ni Waling na ilang si Makmak, insama o ilang target sa mga otoridad, apan nakasibat kini human miambak sa kadipaan sa dihang namatikdan ang presensya sa mga partiba. Hinungdan nga gipangita kini hangtod karon panahona o posible apilian niya pinisa sa kaso kay babunatan o posible nga mawaran kini mga suspitado kali man gagahapon sa area. Dito sa likod sa Manimalay kay babunatan naguyog-uyog nilang balay.
2: Uy, nga nang uyog na? Una.
4: Oo, oh, kahugloon nilang balay. O niya, ilalong raba kay katunggan ganang kakanipaan. Mm. O niya, doon sa likod, makita get kipab natan kung asa nag-agi kining suspect. Nalisod man mo ambak atong taga pidiya dito o kuan kay di man suwito sa mong lugar. Niya, daghan man kay bildo kipab natan, daghan po mga kaning mga tunok, mga sisi.
2: Mm. Madaot sa dang ng beauty. Madaot sa beauty kay kanipaan ma.
4: Na mag-isod sila kipab natan, makapokus sila itong doa nga doon na pamahilaing ilang kaubanan sa mong Manimalay nga nalakip lugar kay considered as kuan man to kay pamunatan.
2: Unsa man ni drug den na puning ilang lugar? Nag unsa nagpatsisyon tong mga
4: wala man
2: pipi dito. Wala nang patsisyon.
4: Wala kuan nga nagpatsisyon kay pamunatan, but dunay mga lama lugar sa mga matawag na to mga drug paraphernalia sa mga lugar, mga empty sachet. At makita kay pamunatan do na po nakita ang kanang bitong sealer sa illegal na droga. Doon ay makita na to nga mga inabrihan na mga kada bitong drug residue kay pamnatan kada mga na mga kinabrihan ng mga empty sachets illegal nga droga nga makita po sa silong sila Panimalay kay pamnatan gali gapon aktwal sa operation grabing hilaka sa minor de edad nga batang babae sa anak ni Juan kaning anak ni Waling anak ni Waling kay pamnatan. Okay, natingalan siya ano na yung mga tag-askig armas niya nakabuk pon battle gear kay yun naman tong tang mga pidiya kita natan o niya ang mga silingan ng Marites perte kadaghan kay natan yes may barangay Bayabas kagapo nga kay barangay Bunbun perte kadaghan mga tao sa gawas gabahin kay natan kanang area do na puy usa ka seniors kaning concerned citizen middle old matod pa kang provincial officer na Expedito Cardona ang provincial officer sa pidiya timisabi sa Dagagayan de Oro nga gitudlo ni anak nga sir mo akong anak sir oh na biktima taon sa kining ilaha diha kay gipasuyop matod pa karon do na nakabilinggan sa pangisip kay pamnatan o gumikan lagi sa kanang pagamit sa kining ut pagsimot-simot anang utot sa demonyo kay pamnatan nga makabuang na nabuang gyud din taon kining iskutang lalaki po sa mga lugar so karon ang nakuha sila ang posisyon kay pamnatan kay gamita ra man ni 1000 pesos gyud bas money na kuha kato sa posisyon gibanaban ng 40 gramos gito ang shabu nga mabalor po ni Dul ang 300,000 pesos. O, nakuha sila posisyon. Ang cellphone usab, may alias Makmak nga namang target usab sa operasyon kay Pabnatan. So, humani ana, tagsa usab sila dito sa opisina sa PDA. Samtang adunay laing trupa kay Pabnatan. Ay, lahat yung kagrupo sa PDA.
2: Mm-hmm.
4: Amingon nga, may report ang kagalingong asawa kay Pabnatan. Nga di namatod pa mabadlong ni ang bana. Mm-hmm. Daliman, doon namatod pa ay pangita siyang bana kay giingong doon naman ito pa'y batal lang yung bana sa illegal nga droga. Apan, natingala kini siya kibibnatan nga ano mang doon ay gaana matod pa paminti nga gadawat matod pa sa iyahang bana. Hadlock siya kibibnatan wa siya kagwanta. Siya na mismo ang miadto sa PDA aron i-report ay ang kagwaling bana. So dito, sa diyahang gibili niyang bana sa tindahan kibibnatan gisulayan giyod o transa sa itong PDA Region 10 napalitan po na si alias sa Richard kay Pamnatan, usa ka padre ni pamilya, ang edad ni 50 anyos, nga kanhibi langgo gihapon nga dakpan si ilegal nga droga. So, sa operasyon sa PDA, doon sila follow-up operasyon, nadakpan, gawas itong upat ka buhok, nadakpan po na isa ka amahan kay Pamnatan, nga grabing tulog-tulog unta, nga nagbantay sa tindahan, apan doon ay nagtawag kaniya, nga mupalit si ilegal nga droga, wala siya magtuo, nga kining nga, kuha na ni kay Pamnatan, operatiba na din karo, kanto sa kining nga, ining PDR Region 10 kay Pamnatan. So karon.
2: Oh, ato balikan si Kaki 5 Jonathan Maigalak. Eh, grabe ni ubay-ubay man mga igsuon ni nga mga nadakpan karon nga na involve sa gidin dugas. Actually mga igala alarming ba ini gi perting daghan man dai nila. Labi na mga igala kadto nga girunda sa compound, no? Ubay-ubay tong gagamit dito mga igala. Kani di ay mga igsuon, di lang di ay mga young ones ang gagamit ani pati mga old ones ay gagamit. Limo na ni nila may galang nga tambal ni nga giling dugas. Oh, basiga sunod dito. Gamito na ni ga panabong mga galang. Ioi mo kan baka ni dito nga pampahumod kay murang punig tawas daw ni murang punig tawas.
5: Ayaw!
2: O, pungo kita, panihalam eh, di may kalungog, may kakita. Sige, kakipab Jonathan.
4: O, madam dumal to kipab matan, kasi hapon sa alas 11, alas 12, katong nadakpan bitaw sa may bayabas, ningon gito siya nga, panahon ni Duterte, medyo milihay sa siya.
2: O.
4: Pagka 2025, nibalik, nagit po nun siya kipab natan.
2: Kay wala siya nadlock?
4: Prisuan. Wala siya mahadlock. So lahir ra gyud ay itong panahong di man sa mukhaan matimbang-timbang pero mo na nakita lugar sa mga tao mga kaisunan karon nga karon rampant kay binaligya ay sa sabok kay pamatan sa dakbayan pag ngadto oro gali man o man ana kay pamatan sa pagkasikop sa upat ka mga individual nga ay katong usa ka motorized ka driver dayon katong upat ka diha sa may bunbon sa ilang parang preparation nakadako pon pidiyan diha sa may kubon pagka gabi din kay pamatan laing operasyon nagikasa sa CDEO. Nag-usa na gyud noon sila kay Pamatan.
2: Unsa nag-usa? Ah, ang PDEO na og ang CDEO.
4: Oh. CDEO og ang PDEO
2: nag-direct
4: operation sila.
2: Oh.
4: Ining operation kay Pamatan, gipanguluhan ni Police Major Adris Talal Bacolio sa CDEO. Kauban ang City Mobile Force Company, Kopo og PDEO Region 10.
2: Mga unsang oras ni siya? Mga alas 7? Alas 7.
4: Nakareceive tawag kay Pamatan, alas 9 na nakareceive og tawag. Then, kikasa nila ang bypass operation, more or less, mga alas 10, sapit na mag alas 11, kipapitan.
2: I see. Na magugoy natagbo dito nga, kuhan ba, ka na bang patrol car nga, gisundan po mga daghan na kamotor nga naka plain clothes. Abi na kumao na to. Basig part na to.
4: Ang kaning nagdadakop gabi, kipapitan, naka-civilian naman po sila.
2: Naka-civilian na itong nga nagmotor, nga nagsunod sa patrol.
4: O niya, kaning na dakpan, kasi target na rin operation kay Pamatan usa ka high value individual nga na ilang usa ka batanon nga si Juan na John Michael nga John Michael 21 anyos kini kay Pamatan nga taga barangay Kugman uban sa operasyon ang iyang igagaw nga si John Ray 27 anyos nga taga Lapas Uno barangay Lapasan din lakip nga nasikop ang niya
2: kakipad Jonathan si, Murag gwapo ning imong mga balita. Pila pa nagkabuok ba ang mga Shabu Boys, Shabu Girls din nga imong i-report?
4: Diwa na lang kipabatan.
2: Ah, sige. Standby lang sa kay ato sa palutso ni mga importante kay nga dapat masayran sa publiko. Balikan talang kakaroon taon-taon ka kipab Jonathan.
4: Yes, kipabatan. Sa tumagbalik, minilyon nga Shabu nakuha din sa dakbayan sa Cagayan de Oro kagabi sa operasyon sa itong kapulisan ng PDEO Region 10. Kini balita ko kanapo sa DTX Pabanda Epektibong Tambal Batok Limites kini si Kaki 5 Jonathan sa Banal para sa kampiyon sa balita serbisyong publiko galingawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Daga salamat Kaki 5 Jonathan. Atong balikan si Kaki 5 Jonathan sa dugang detalye sa iyang report may gala kalabot nining shabu-shabu nga nagkadaghan matod pa mga igsoon. Unang daghan na pong buwan sa palibot ani. Daga na, nang di na magkumpiyansa dito ha, di kita magkumpiyansa. Minilyo na ni mga shabu na nakuha na sa mga igsoon. Pero importante sa ni ay mo sundog atong nanay nga gimo niyang tambal dito ang shabu. Di na tinuod mga igala. Mamatay kayo na la. Ang importante ang tinuod yun nga makatabang sa atong kahimsog sa panglawas. Siguruhan na lang mag-mighty sika. Kaya atong giingon ganina mahigal ha. Kanang arthritis katong gihambing ni nanay kaya nas mighty sika eh. Kanaghanan na mga igsoon. Kanabang kaya nga isupply ba sa immune system ang pagkaayon ni mo na. Kaya na nas lawas. Mighty sika. Ang alkaline vitamin C. Ikaw ba di higala nakabati na ka o nakasinati ka o ka mga hilanat, sipon, obo? Kaya nga mga sinyalis mga igsoon. Labi na permanente na sinyalis na nga hinay ka o immune system. Hinay imong resistensya kaya nga itong immune system mao man gyud mga igsoon ang giingon ta nga protection sa atong lawas. Oh, mao ni pinaka the best mga igsoon nga protection. First line and last line of defense. Kung hinay kag immune system mao nga dali ka mataptas mga sagit-sagit mga igala gawa mi moaway din di maka-react dayon ang imong immune system. So mao na mga igala mag mighty C, the alkaline vitamin C. Tungod ba ito pa mga igsoon kaning vitamin C sa pagtuon. Ay, pas pagtuon ha. Mo pabaskog ni mga igala sa imong immune system o mabalik mga igala pagkaaktibo para dito mga Exxon nga mo function para sa himsog nimong panglabas o gig-o nimong resistensya. Batok mga igala sa flu, bronchitis, infections o uban pa mga igala, viruses. Papil na niya na. Kayang awayon mga igala. Pagligo ng imong immune system, kaya abaga nimo sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Inana ka impektibo na mga Exxon. Kani atong paminaon gyud eh. Kay mga naggamit gyud na sa Mighty C. Testimonya nila may gala nga nagpamatuon kasi sila naalibyuhan yun may gala sa ilang ipanghambing nga sakit na protektahan sa Mighty C.
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ano sa pangalan, sir?
7: John Nang.
6: Nag-aasa ka, sir?
7: Aswagan.
6: Pila imong edad?
7: 71.
6: 71. Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
7: Kimo naman po. Naman sa akong langkan, sir. So, kimo na ko. Pidamok po sa alternative medicine. Para Diyos, so, nabig ko yun mga nagluya. Hindi po rin ako ba sa kumakawag ang pasinti nga nagluya. Pero ako, para Diyos, ang tuwag karoon po. Abig ko yung naluya.
6: Unsa nga mga produkto ni sir?
7: Kaning, adagunta, gitagahan ko doktor o ITC, gayon itribayo. Ngayon po kagabi, eh, katong DTX 500.
6: So, gikan sa mong pag-chemo, karoon wala na back to zero tanan?
7: Para Diyos, sige ka pong kag-chemo.
6: Sige ka pong kag-chemo.
7: Oo, gali, karoon, gikan kong gilang laboratory kay Pichados ang chemo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong chemo, aksyon di ko, kung ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong chemo ko sa Diyo na naman ako'y buhok.
6: Wow! Congratulations! Salamat kayo.
3: Mighty C! Ang alkaline niya vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C!
2: Sa ikalimot may kala, Mighty C! The alkaline vitamin C, mapalit sa ni mga Exxon diyan sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nasa may Agura Public Market. Do sa Balingasa, gaga hasaan nga terminal. O, nadya nga tong Klinika di Alternativo. Para sigurado nga, di gid piki ang iyong mapalit mga Exxon. O siguro ha, nga nagka-Mighty C na ta. Himsog ang maglawas, may problema, health is wealth. Balikan ta karong taon-taon, may gala si Kakipipe Jonathan. At diya sa diyan mga misahe din may gala nakasood na sa atong mga kaigsunan. Ang atong mga kaki-5 din may gala sa atong chatline. So, liyon ko. Diyan na mga gala, nakabalik na ito may gala sa FB Live. So, paki-share, likes, and follow na lang sa mga isuna sa atong turumanon. Para maabot na ni may gala nga sa atong mga suking mga viewers. At pagana G5 manager Birada o si Rica Lomsni o Mulugan El Salvador City o taga Mulugan din si Sir o Rica Loms o kikay kapilido ha Sir Rick, salamat kayo ha mga taga Mulugan El Salvador. Good morning kaninyong talan. Thank you very much sa inyong paglantaw ang pagpaminaw on air dali sa itong turumanon 402 Pueblos o gikanto sa text line. Pwede mo magis text line mga igala. Mga taga El Salvador, good morning, kaninyong tanan, salamat, salamat, salamat.
3: Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
2: Di apod mga igala diya sa may Agura. O pagkapagkata diya mga Exxon. E, ubay-ubay diya may gala sa USA, ubay-ubay na nga namati sa diya sa may Agura. O labinan ni Sir Boyet Baligwat, matot pa minaw sila dito, pagka sila dito karon sa may Agura, Venezuela Rude. O, Sir Boyet, good morning, kaninyong tanan diya sa may Agura Rude. Na Manila trumpa dito mga higala yan sa may Agura area. Nagot lang kasi Ma'am Aya dito madungog pa ba kayo na may trumpa sabot-sabot naman na sabot-sabot na diyan Ma'am Aya no? Malay problema pero si Sir Buyet dito sa unahan jaman nakusog-kusog yun na salamat salamat eh. May nga buntag yung talan sa may Agura area. Balik ta mga igala, umanda mas importante yung pahinom-dom.
3: K5 News FM. Championing

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to Mighty C.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay lagi na kay sa atong refer mga kalin cube atong sugar taas video nakadepensa na matatiksunan na itong buwan health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako kuwan naman wala hindi man wala ko magigibati kuwan ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit karon sa mga produkto
3: maintain siya nga kuwan wala sa mo taas wala sa mo kuwan siya nag-maintain 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle imong
3: sada maayo kondisyon
2: kondisyon gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level food supplement maayo depensa yun labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tay
1: GTX 500 mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulanan 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina rasa kwan.
2: Parang ilapasan niya. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung Mighty C.
2: Mighty C o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Niya maayo na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
5: iGergo.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa iGergo at iCare Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang gumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang iCare.
5: iGergo. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pamansa.
3: 66th Palarong Pamansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Tenta de Estado Maraguban, Foro dos Pueblos. At oras may gala la 7, 34 nas kabuntagon. Oras sa tuod ganinyo may gala sa Extend Food Supplement for Men.
2: Foro dos Pueblos. Foro dos Pueblos. Foro.
4: Mag-extend ata mga daddy. Mga daddy, mga papa, mga tatay, mga uncles, mga kuya, kitang tanan. Oh, labi na katong aduna na mga partners kinabuhi nga kinahanglan po nato dito mga igala timanon. Kinahanglan po nato ditong hapo-hapon. Dili kay manukay hapo-hapon mga igala po hapa po nasawa. Kaya na itong utob lang literal po hapo-hap na lang. Kana ba, makaulit ra ba ng kutob na pong kasapuhap dito ka K5 Berwin? Kana ba nga, sige lang kahapuhap ba? Eh mo, reklamo po asawa ni Mala! Sige lang kahapuhap! May ngumong mo yung asawa na nga! Mara ba, tagmanok pang sabo nga niya, sige lang kahapuhapon! Wanay mas labaw pa ng hapuhap ni mo diya! Ay naman asawa! Kaya kung waka dito, nag-extend waka ay ikabuga, kutob ra yung kasapuhap kung nga sa may lain day imong gustuhan eh. Kaya labaw po na nalain na po, sige lang kahapuhap ni. Ah, sige, ani na sad. Oh, sama na! Pik-pik naman po! Lagi masuko, lagi asawa na! Di na lagi hapuhap, lagi pik-pik na saan? Ah, para sigurado, dili pik-pik, dili hapuhap. Extend Food Supplement for Men. Muna sigurado, mga igala. Ano nga? Nahanglan yun na ito na, kaya labi na ito mga trabahante. Inikulis pa ni Mai, may igala, luyag yun. Hindi pang huyab, huyab-huyab, pero pahuyab-huyab naman to, pero ah, kulas tulog, sakto tulog. Ano na? So, sigurado ha, extend Food Supplement for Men. Para sigurado dito, mga igala, nga labaw sa hapuhap og pik-pik-pik-pik ang inyong mahimo.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Balikan ta si K5 Jonathan Sabanal kanino. Si K5 Jonathan Sabanal, ayos. Labaw pa, mga igala, ng hapuhap pik-pik de, mga igala, mabuhat, ani. Di ara mga igala, K5 Jonathan, ikipin mo!
2: K5 News FM, live report!
5: Sa ikaduhang operasyon, gigilusad sa atong isakpan sa City Enforcement Unit o PDA Region 10, Timisamis sa Tagagayan di Oro, Joint Operation na malampuso ng Ika-Central Purpose Operation diin tuluang na aresto diin gamit ang 10,000 pesos nga bypass money. Baka original nga 2,000 pesos o 8,000 usab nga bugos o piking kwarta. ang gigamit sa ilang transaksyon. Ikasa ang ilang target person na si alias John Michael, 29 anyos, o kaubanining igagaw nga si Jamboy Janboy, 27 anyos. Sa report sa atong kapulisan, ilabi na sa pagpanguna ni Police Major Aldrin Estrada Bacolio, na apil na dakpan among driver, taxi driver nga taga Barangay Bugo, o man kinigingong Misulay, o kaning pagpatakas na ining mga suspitado gamit ang iyang taxi.
4: Oy!
5: Apan na hold kinikipay ba natan, rason nga apil siya nga nadakpan. But sumala matod pa sa kining version lugar sa driver, kanang may action siya padagang kipay ba natan, kaya basin niya ay nangayon matod pagtabang kining mga nadakpan suspect na lambigit sa mga druga. Gatuo siya nga doon ay
4: emergency
5: tabo, emergency o kaya naka wala man maka-uniforme lugar ang mga tropa kay pagbatan. So mo to nga wasa ga dahom na mga operatiba di ay sa CDEO mo to nga nadakpat in town siya kay pagbatan. But usbon ako sa posisyon niya, wala ay nakuha bisag usa ka illegal nga droga.
4: Na at least na lang dito, at least na lang dito ka K5 Jonathan, no? Ma-establish mo na sa ato mga investigator kung ano na ba gid siya kalambigitan, background niya, naba na siya makita diya, naba sila barkada ba sila ana nga mao mga tawhana kay kung strangers yun na niya nga ni sa kay lagkalit dito, natural ba siguro pugyud siya kasayon. Nga always remember actos non facit nisi mensit ria, no? Ya ang imong action dili na automatic dito nga makahimo imong guilty unless aduna kay guilty mind. Oh, so later on.
5: Yes, you know, G5 na tan. So muna nga sa dihang i-body search sa lugar mga suspect, nakuhaan yun ni sling bag si John Michael, dunay 17 ka kasi gito ang shabo. Ug mukimbang kini G5 na tan ngadto sa sobra sa 1 kilo ug mobalor ngadto sa 7,752,000 pesos. Base ka na sa standard drug price sa PDA Region 10.
4: Pila to, pila to, pila, pila, pilang kandidat na to?
5: 7,000,000.
4: Por bidang na kuha ba di ay?
5: Oh. Oh, dulag 8,000,000 kay Pernatan.
4: So, sus, ginoo
5: ko. Lakit lugar, na-evidensya, nakuha nga to siya. Ang cellphone nga gagamit na to pa sa transaksyon sa ilikang droga, lakit na usap ang kining taxi kay Pernatan, taxi nga unit. Nagingong magamit ni as accessory matod pa. Ilabi na sa panahon sa transaksyon, morning gigamit sa kanyang mga suspect, ilabi na, nga kinimatot pang, isang pag wala pa siya masayon, apan na mo'y gisakyan, under investigation, o mamahimong pasakahan kapon siya kipab na tan, dilipan lugar sa kuan, but obstruction matot pa, no? Sa
4: kanyang, pwede naman po ito ang accessories, no? O obstruction, kanabang no. Naglambigit yun dito, although dili sila mga principal, pero pahad siya.
5: Obstructions of arrest, K5 datan.
4: Actually, part man sa obstruction of justice.
5: Oh, kanabitong
4: unsi man sa naka provision diya. Aiding to escape.
5: Depende na lang niya nga kung saan niya pag depensa yung kagalingon, ilabi na
4: di naman po diyan. Ang pinakimportante na, di man siya ang dapat mo depensa siyang kagalingon, kaya ang prosecution may mo probe yan, reasonable doubt, nga appeal ganyan na siya intent, doon na siya kalambigitan, no? Ma-establish mo na, although inquest mo na, pwede man siya mo request ko na prison na magiging siya karoon, kaya basing nan bilabol, na-part siya dito sa gingontang pusing, nag-part siya dito sa conspirator, ano din, request na lang siya preliminary investigation, i-wave niya ang yung rights under sa Article 125 para makita dito ma-establish bagyod nga na ipababulkos nga aksesori siya sa mong krimen. Ano na kasimple?
5: Yes, Lord, kay Pamatan. Munang karo pa daw na kasamtang ang ikustudya kini mga suspitsado yan mismo sa may Maharlika Detention Facility. Uno-uno, naging matod pa ang detention facility karong mga panahon na kay Pamatan. Gumikan sa sunod-sunod ng mga drug bypass operation nga gilusad sa itong mga operatiba ini mismo sa ito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Now, karon kay Pagdatan, adlaw ng Thursday man karon, Huwebes, gilauman nga karon adlawa pasakaan og kaso ang mga suspitsado galiman pipila na subkadlaw kay Pagdatan na bilabay, medyo mingaw ang operasyon sa itong kapulisan sa ilang mga drug bypass operation. Gabi lang hapa-hapa apan karong adlaw atong atunga gid sa semana kay Pagdatan Wednesday kagapon dito gid kay Pagdatan nagbalampuson kay atong Sabado, Domingo, Lunes, pagka Martes medyo mingaw man wa gid walay si kaso-kaso kay Pagdatan medyo mingaw puros negatibo ang operasyon sa atong kapulisan sa kining mga sa PDIA ingon man sa atong City Drug Enforcement Unit at DEO apan gagahapon gigi pagdataan murag gigasahan ang atong taga PDIA Region 10 kay pagdataan nga murag kusog-kusog kagahapon gumikan sa sunod-sunod usabog ang CDEO kagahapon yun duha ang ilang operasyon diya sa may Bayabas o sa may Lapasan bumbon po o Lapasan kay pagdataan dahil katong sila pala operasyon sa Barangay 38 sa Aires Cogon agingong mismo ang asawa na ang nag-report aron kini dakpon og sutaon og namaligya bagyo kini sa illegal nga druga.
4: Bilib sad ta sa asawa no kay at least dito ba kana bang wa siya nagkonsente. Oh, kung in kaso aduna siya reason to believe bang na involved siya gid ring drugas ning iyang bana. Asawa gini niya nga legal o libin. Legal gyud?
5: Legal gyud.
4: Legal so. At least ito nga naman siya pagduda siyang bana. Ni report yun siya ni sumbong. Mo man ni mga tinuod yun nga nagmahal actually. No kay usay mingon sa aka wapoy po angod nga asawa gi sumbong magudi ang bana. No actually sa ato ang paglanta mo raga do something wrong. Pero kung lantaw ni mo mo ni sakto. Kay kung nagmahal ka dito sa imong minahal sa kinabuhi, imog yung ihatag kaniya unsay magkaayo niya. It's better na lang lagi nga ingon ta nga ana nagaspisuan para maadto na ka sa sakto nga dalan no. Pero apog kaspisuan miligya lang gyapon mo problema. No? Kaya na magyap yung namigas ulit.
5: Sa Iran, kay Pagnatan, kini ba ito pang dinakpan, ginapangita kini dito sa usas sa barangay din sa Tosdakbayan sa Cagayan de Ocondein, gakadlo kang iyang asawa kay Pagnatan nga basin sa iyong metabo siyang bana sa gawas, mas maayo ito na posible nga pabilanggo kini kay Pagnatan, gunika na ng iyang kalihukan matutpas kapag kalambigit iligay nga druga. So kagahapon, nasa Iran kay Pagnatan nga nagpadayin gihapon, kumikan kay dili lang di usa ka transaksyon, nagka kuan sa supply sa mga nga dinakpan, doon na pa'y lain nga area po kipag nalat nga gahatod matutpas, ilga na druga. Kung naasa siya nag-quisto sa Dias Kugun area, moto kagahapon nga dalawa sa pagpahigayin o drug babas operation, nakompirma sa ato mga taga PDIA, Region 10, Team Isami Senator Gagayan de Oro, nga kining lalaki, pantalya lang ang iyang pagbantay-bantay sa tindahan, apan kung doon na ba dahil gusto mo palit sa ilga nga druga sa diha kipag nalatan, iyay kining baligyaan moto nga nadakpan gyud kini siya uman sa kining pagbog surveillance sa tong kining awtoridad og pipila lang kay gutlo kay pebran gikan sa ilang pagkasikop nitong upat kay mga suspect sa bunbon ila dai pud na dakpan ang kining gingong gi-report mismo si ang kawilingong asawa ya mismo sa may Cogon area hinuon di pagnataan na kagapon wa may mga resistance sa kining pagpahigayon o bypass operation but doon alay na samdan doon alay na samdan gapon naman may ambak kipagdatan o nakuratan apalagi may angkon mo po sa kipagdatan nakuratan lang siya no nga wala man po yun nga gipasakitan siya sa mga partiba ato sa operasyon kipagdatan so kakaroon kagahapon nagmalampuson ang sunod-sunod na may bypass operation sa Trinidad o ilauman kay Pagnatan nga atong kapulisan ang PDIA Region 10.
4: Kakipay Jonathan. Iulagway ko no be para maka kwanta ba makita nato dito og at least ito mahulagway po nato nga dios publiko unsa kadaghan ng city millions nga shabu.
5: Ora na siya guan kay Pagnatan ginaghanon ana gyud sa city millions sa shabu isa na akilo kay Pagnatan kapin kung
4: kwano ni so ang usa ka kilo karon nga shabu is equivalent na sa city millions kapin.
5: Yes,
4: kita wow, katan kay mura man po gold dining shabu karon mo gold mo kay ilan na mamaganti na sa gold karon siguro. Oh, pila na may gold karon? Pila ang isa ka kilo?
5: Wala ko kapulo sa gold kay pero nasan.
4: Basta kay mahal-mahal ang gold kay ang per grams ani siguro abot na mag city 8 o no ibi ba ka? Depende sa karat. Oh, so inani na po di aya mura ni gold ang kantidad shabu.
5: Yes, kay pamatan kung iyaton tan-aon ang yang one kay pamatan ang kaning ang per gram na na is 6,800.
4: Ah, mura is yan. So, bubarato gamay sa gold.
5: Tama nang yapot yun siya. Oo. Oh, maniaka ng kuhan kipagdatan, mura bitaw.
4: Atay, pagkaya naputol ang signal ni Kaki 5 Jonathan. Grabe no? Ang sabog ka rin may galang kantidad. Halos mo tupong-tupong po sa gold. Kay katong doon ay mga bulawan niya. Kaya kami, may mga bulawan, mga ikaw. Kaya actually natay ginagmay. No? So, ang per grams karon sa una, last 2021 kay nakapalit malagita sa una mahigala sa ginani ang gramo ato is 4,000 kapin pa oh kay kadtong mga ingon lagi ta may galang kay mag-invest ba ta gold kay the best magod ng gold mga igala kay magka dako ang presyo o niya magamit nimo sa panginang lanon o napuslan gyud nagamit gyud sa panginang lanon o sa una 4000 gapin o kadtong nagkalisod-lisod ta nagprinda ta dito kay Kevin Jonathan ang dawat sa dawat ha kay prinda lai magina mas dako pa mas kantidad sa pagpalit nako subot pa subot ni mahal ang gold karon 2021, 4,000 kapin. Karon, I doubt nga, I believe nga 7,000 kapin o 8,000 kapin na siya. Na, nadubli ang presyo sa gold. Sumuonsan na, nadubli sa ang presyo sa shabu ka ng panahon na. Pari-parihan na sa gold.
5: Yes, kay Pernatan mo, posible, kay kumikan po magtaas, ang, magkadugay, magkataas mong ginang value. Muna, bisan pag sa kwan, mga palaliton kay Pernatan, kung moving ang palaliton, managing on nga, moving ang palaliton, medyo inay po ng sakas wildo. O dinita sa mga kwanon, mga druga, paspas ang pagsaka, paspas po pagsaka, kipagdatan, kini mga palaliton. So kini, usap po din sa misaka, gumikas kanihit po karoon kay grabing pinagkumpay kipagdatan. Ang dakop sa PDEA, dakop sa NBI, kala NBI, pila po sila man dakop. Unang, ang kanang mga, kanang lambikit sila nga druga kipagdatan, usually dili po aktibo sa social media o ban kay mga dakpan kani mga ultimo ra kay pabutan mga dakpan ultimo dili updated nga nadakpan na di Star Pulano ay lang source nadakpan na di ay kali ko madunod na tos ka uluhan kay pabutan na doon ay trending po sa iloko sa kabatong sibihan dito sa may Visayas nga gibijukol pa no gibijukol pa si nadakpan ang iyahang main source kung asa siya kakuwag iligal ng droga kay pabutan niya magdahom ang iyang dak kanang source na nadakpan na din ang ipagnatan ang iyahang gisugo nga gingong runner-runner matod pa sa kaning pagpamaligya sa illegal nga druga. So kaning ipagnatan nga dakpan kagapon batanon pa man eh atong target sa operasyon nga 21 anyos na di man po siya musumbong kay ipagnatan sa atong otoridad kung asa nagagikan ang iyang illegal nga druga nga iyang giuptan o na nga lisod kayo kay ipagnatan kung ina na gumikan kay dunay kahadlok matod pa kaning usa ka
4: pero kanhin na ni siya kanhin na ni siya na maligya kay pertenyo ang dakuas kandidad ni ning Shabu nakuha saya
5: isugusugo ramatod pa kanhin siya kipagatan may rason niya usually kipagatan kaning mga nadakpan white line term magamit gisugo lang matod pa siya gisugo
4: usually mga mga ginaw sila nagisugo niya gisugo niya wapun sila kaila sa nagsugo mora na iya hanggaw mapuday ka nga wag ka kaila nga pasugo na buka. Yes. Mura ba ang labas ani nga mga frontline SLB ang labas ani mura man ni kana bang uto-uto ra ka dito kay sugot-sugot ra pud ka buhatan ni buhatan ni ano
5: yes pero okay pa na tan mo na nga ang nabiktima ni ini karon katong ultimo nga nanginahanglan jud pug kwarta kay pa na tan mura kapit patalim na lang kumadumduma na ito itong mga gadlaw nga pada di pamilya.
4: Ako kakipab Jonathan Numas, mudawad pa ko nga mingon nga kapit sa patalim niya, mamayot na lang. Masarang-arang na lang na, disable pa na siya. Sige na lang, masabta na lang nato na kay wala gilain siguro nga abrap nga kikinanglan niya ang sapi. Pero ka naman maligyang sabo, hindi gila ko na madawad niya na, bisa mo yun, kapit sa patalim, no? Kaya yung sabo, kuhaan yun na, kanang pang guba yun na sa tanan nga negosyo, niya. Ay, di man na big time man ang shabu, di man na pang ingon kapit, patalim lang. Gahama, nagyug ka, kung gusto nyo ka ng shabu nga negosyo.
5: It's a choice, kay Pep, ng tanong ko.
4: Yes, it's a choice. Oh, so, sabi yung English na tirada.
5: Wapo na lang mo. It's a choice.
4: Naming, gumingaw na ba ako nga mo interview na sad ka o ga abamba? Nakita na sad nga interview.
5: Alisod kayo, kay Pep, ng tanong, kaya atong ibig sabihin, di mo dugo atong ilong aksyon na buhagay ang dugo kay Pablatan. O na nga, kaya suppose magunta ka doon sa kaning pag-historial minisaya, pero ang importante, kahit nagkahirap-hirap, lumalaban pa rin ng patas. Wala kay Pablatan itong makikisunan, kaning mga lambigit sila ganang druga, o di isla maundang, ato kapulisan, di magupos sila maundang, trabaho man nila, ang pag-imporsa sa balaod sa Pilipinas, ilabi na nga, trabaho mo po lang pag pagdakop na nilalambikit sila nga druga kay Pablatan. Tama yung nga yun po nga, yung nga nabang nga, wala mong kuwala sir, pero ang atong kapulisan kay Pablatan, di man po na basta sa magdakop o wala po yung saktong basihan, kaya sila mapoy baigo ni anak kay Pablatan. Labi na kung mapamatudan manggali nga, cross-planted ang ilang mga ebidensya ang gibutang sa mga nadakpan na ibaylo ba nila ang ilang profesyon kanang mga alambigit sila nga droga kipamunatan mo na nga ang ilang hagi karon gisiguro po na nila kipamunatan nga sa ilang babas profesyon doon na may mga kinatawag kong alternative kaning device.
4: Sige.
5: Doon na po o mga kwan kipamunatan. So at least karon ang ilang mga babas operasyon sunod-sunod karong nga semana kagahapon na adlaw kipamunatan daghang police station nagpahigayon ng babas operasyon ato pa na pagkasataon kay based on data kipamunatan ato makita sa police station doon ay mga ginagmayang babas operasyon sa magkadayang police station ang atong kaag mga detalye karon dinimismos dakbayin sa kaganeros kung gabi mas drug babas

0: los pueblos. Foro de los pueblos. Foro de los pueblos.
1: Nagkasalamat ka Kifa Jonathan Sabadal. O niya, ito na balikan, may gala ng isgutan na shabu-shabu, mga Ikson. O na nagara-gara na sa ni mga badlungon. Lato sa balotson, mga importante, pahinom-dum.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
5: 470.
4: Nagtiko 2.
5: Sa gabi, 2. Sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160.
4: Inom ka mo sang DTX 500.
5: Tested and proven.
0: DTX 500!
6: Hello, hello, hello! Ay! Asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw?
0: DTX 500 Health Alert!
6: Of course, kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Digyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. DTX 500. Oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas. Hindi pwede nga magsaligtas atong tambal. Kung magsaligtas mga higala, walay mahitabo sa ato ang panglawas. Sabi na yun kung naan natin balatian ng kaedad na. Hihimo na to nga lisensya ang mga tambal. Sabi na ko'y tambal. Di ba? Yung wala na magbagabana mga higalas kahimsog sa panglawas. Sayuro na to. Pakisayon mga higala ng atong tulumanon. Dili pwede nga tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may kinahanglan sa lawas. So mo lang kinahanglan tag supplementation, kinahanglan tag mo inom. Kung mahimo, may inom tag DTX 500, may inom tag vitamin C, may inom tag vitamin C. Kung mahimo, na itay mga supplements para sa iron. Di ba? O kung mahimo, mga B vitamins, kung pwede ta makainom sa D3 bio, kung naatay panahon nga makagayon ta nga makapalit sa D3 bio. Di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsalig tagtambal. Ah, okay ra, nabita ko'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. No, wala na ito ng pagkabana. Eh, wala na. Wala ganito likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na itambal. Muna isayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Di ba? Nalimtan na nato ni. Eh. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kay naman ko'y tambal. Wala yung sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labi na yun sa may mga balantian. Hopefully, ning atong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higala sa kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labi na yun ning atong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom o Mighty C. Oh, kanunay gainom o D3 Bio. Di pagalimtan mga higala itong mga clinical products. Available kini higala sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: TTX 500!
7: Magandang adlaw tatay. Kamusta? Ang imong pangalan tay?
8: Si Hill Baril.
7: Hill Baril. Ilang taong ka na tatay?
8: 75.
7: 75. Kamusta? Ano yung ginabatsyag?
8: Hindi nga, kung tiyera nga nagahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
7: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
8: Tatlo.
7: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
8: Katanang nag-ayo.
7: Oo.
8: Nagbago.

0: nghĩa chung ta qua nhau xa còn sang bulong sa gagad di wala na dahil nagngot-ngot pag-inom ko
1: sa isa lang
2: isa lang tapos nawala agad ang pag-ngot-ngot ang paghubag ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag
0: no, pila lang to ka simana na kuha na dahil na yun nagkupos na
2: ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain
0: maayo
3: TTX 500 apalit sa mga butika TTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kakaybay Navan Sarmento.
4: Madayin tamay kaladres atong panaguban sa Foro de los Pueblos. Sa 2 oras maigson alas 7:59 na sa kamuntagon. By the way, standby mo maigal. Kahit nilagyan po sa atong panaguban mga igala. Ato po nga sa Juan. Sinigingon na kita mga igson niya. Medyo nagsugod naman sa Ninob pagpahugod sa order kahapsay sa atong syudad ang atong LGU. Sama na lang may galas mga operasyon sa paglibyo sa mga kadalanan. Ito sa may gala sa mga illegal dito nga mga pasayroan. Although ang kinanglan na sa kuan ng yun kanibang consistent. Consistency. Huwag yun ang pinag-importante dito may gala. Pagtipilaw sa mga Ikson nga di pa sila dito kampante yun. Nini nga mao nga pagpatuman. Kung lagi kayo nakita nila dito mga igala nga sometimes kalang rakas ang palibot. Kaya balikan tanin nga shabu-shabu mga Ikson. Kanina kabalag ka na ba yasan eh. Kaya halos sa tagaad daw na dito mga igala. Doon ay mga insidente nga pagsikop sa mga na-involve sa gulong drugas. Although ikalipay lagi nato na mga igala kaya nagpamatuod na nga aktibo ang atong otoridad mga igala niini karong kapagukod sa mga na-involve sa gilong dugas. Pero ang negatibo nga aspito na mga igson kunod kay nagpakita lang yung adia nag-active na sa pagbalik kanabaga di balik na saan sila kaning mga kaysa mga sila ganito ba nga mga bongbongon ba kay may tarong sila ko to mga igala nga ma-involve ang gilong dugas bongbongon gila so nambalik na saan sila in fact sa pamahayag dito sa usa sa mga nanagpan kanhi ay kuno nahadlok sila mga igala kay we like it or not mamangini ang kanabang battle cry sa administrasyon ni former President Duterte kana lagi gin mga igala ang gilong rugas o daghan to gipang tumba dito kato tumba gito ngaway bangon-bangon mga igala tumba gito ngaway bangon-bangon kaya lain mapunong itumba lang yan pagkahuman dito bangon na ilis na lain na lain na kato tumba gito ngayon tumba gito mga igala wala gin bangon-bangon. At yung panahon mga igala ni former President Rodrigo Duterte, mga bitaw, doon sa Mindanao mga igala, gabi ka popular ang mga Duterte, tungod niya na. Because kay diri po sa Mindanao mga igala, kita sa diri mga igsoon, we like it or not, usay, di maninoon sa tanang higayon, medyo behind ta mga igala sa giingon ta mga kanabang kapsing kalina, etc. Di rin manunta lan kay kasagahanan, kadaghanan sa itong masyon na diri mga safe mga igala, but noon yun ta niya na. Mga bita mga igala nga kita tayo taga Mindanao mas gusto ginato dito mga isog ng mga leader kay dakapan diri ang mga badlungon. O doon na mga badlungon misaya sa Luzon areas mga igala naghan mabun sila mga badlungon pero diri sa ito abanon tayo diri mga igala nga medyo mga gayon yun mga gayon yun tayo diri mga bita mga nga subukan nyo yan dito sa Mindanao gayon yun tayo diri raman mo raman palaban ganun ay mga igala. O nga, diri mga igsoon, usahay na mga lugar nga, paisugay yun. Wala na ginafollow ang mga rule of law. We like it or not, mamagin ay realidad. O, mabitang na igo, bitang tatong saharan. Igo, suko ba yata kaya to? Suko tato kay, tanawala ni Mindanao, sabsaran ba? O, na, dili manggod ang lugar ang giingon atong sabsaran. Kita man mismo. O, usahay, we like it or not, lagi mga igala, tinood man sad, kita kuan data, kanabang amot, natay, di man nung tanan lagi, na, pipilar man. Pero kay kanang pipila mo man ay makit-an gyud mga igsoon, we like it or not, mo man ginay mahitabo nga unsa tong negatibo man ay makit